bophelong wa le ho skeba le kwa nyama bophelong. Bophelong skeba le kwa nyama me medu waka. Du lantso go kota me medu waka. E re bon hloka mosebetsi u di me medu waka ka ona Africa Borwa. Tlhoko ya mosebetsi u di ka ona Africa Borwa mogotsi waka. Le mo re presente ka batse mashuma tsetsa mo tsiro robedi mogotsi. Tlhoko ya mosebetsi. E ka ho kire mo kholo skeba le ka nyatsa mosebetsi wa hao. Kabala ke gatsa mo dira ske mala ko wanyatsa se bela papata fli ske ga ba go tswanyatsa mo sebetsi wa ha mo medu wa ka o lwana bo so nyatsa ho hang kokota waneso kokota mama tetla bule asema matika ofela mataka ba a lengwe keng ha ko etswe lana o tswetse ama ba bona mo go tswe ka batla fela pushi ya ha o re ntho di tswele pele bophelong ba ha mo medu wa ka bophelo a ske ba ganya ganya hamisanang e mo ga ntse pele mo go tswa go nya hamisana ha mo tema go ba go tsa tshwetse ma medu ka ga motshetseng ke ske me ga mo nya hamisa ha o lo ona ba mala ona wa ka ona ke re ke tsika le hloyo le hlole tempile ntse gona nna ke tsebe kana go tsere bina pila mogotsi wa ka o tla go motho ntse pina mogotsi wa ka a re antsa pelo ya lijwe a kenya pelo ya moya bolo ba bona ba pese mogotsi wa ka ba pese fela ka obini empa pelo ya haike ya lijwe o mo sore e manyeu modimo a ntsha pelo ya lejwe go wena madu a ka kenya pelo ya moya o ntshe pelo ya moya a kenya ya lejwe se modu a se ka baka lotse ntle mo go tswa di etsele ka tlhekong la gago fela gapo di etsele lapa la gago gapo di etsele bana ba gago fela gape se bana ba ba mamedu a ka gobane wa tloa lefatshe le ka kwane mamedu a ka bana ba ke bona ba salang ka go bebile re mogotsi wa ka ka go mantswe a reng a reng mamedu a ka ke tla otla bana ka bogopo ba batswadi ba bona ntho ngwe le ngwe e tsala mamedu a ka gopola ba batlang ka morago gopola batlang ka morago gobane ba tlo otlwa ka tseo di entseng ke kopa o bua ke kopa o bua le wena o tlo poste ka leketse le mo modu wa ka o first day at work ke ba le kwa nyaga bangwana eso le wena o tlo poster ngwana ga o lwena ka batho mamedu wa ka e tla re ga o tsewa o sentse na mamedu wa ka ga batsewa re first day at work modimo tlo araba and happy one day wena mamedu wa ka one day wena mogotsi wa ka ba go tshwereng ka dipelo one day ke kopa o bua ba re tshwereng ka dipelo ba tlo go tshwara matsogo ba tlo go tshwara ka matsogo ke re ba go tshwereng ka dipelo ba tlo go tshwara ka matsogo ga se ka thata ngwaneso never give up ntse make it a one day go tloleba batho ba re entseng hampe one day e go tlola batho ba re entseng hampe mamedu wa ka re ga le boa ka go le re phoqe o bana o se ka lona e ka be re sa fikela tsenetse re fikela tsenetse ga shino ke re one day re ntse re tloleba batho ba re entseng hampe a ke kopa o bua ke kopa o bua kana go tsene mo nosoke ga go tshofa ga go tsene mo mbele ga ke refela wena sometimes o thoa mo go tswa ka marapela ga ba ga gapetse mo medu wa ka kana go tsene mo phiri mo na medu wa ka go tlokomele ba thoba mo go tswa ka ba rapela ga ba ga gapetse mo go tswa ka go tswele pele bo philong ho re ske be ga tswela pele bo philong ka gopolo ya gore mogotsi wa ka ka gopolo ya gore re sekole mogotsi wa ka e ka sitana mogotsi wa ka le menagano ya gore mogotsi wa ka ntho tse ntle
date di tso bona fela empa mara ke rata go fela ba mogotsi wa ka what I can tell you kuru mamidi wa ka one day mozimo go tswa go tlosebetse mogotsi wa ka one day modimo o tlo sebeditse mogotsi wa ka thapelo tsa bona mogotsi wa ka gore wa tlehe one day modimo mamidi wa ka o tlo sebedisa di thapelo tsa bona gore wa tlehe. Just believe more yena mamiduaka and wait for a miracle. Just believe more yena mamiduaka and wait for a miracle mogotsi waka. Ke kopa o bua. Ana mwana so ke ga tlo tlhofela ke go wena mogotsi. Ha re le popo mwana bo philo mogotsi waka. Ke ja le ba go sekotseng le bona. Ha re le popo bo philo mwana mamiduaka. Ke ja le ba go sekotseng le bona.

Ke kopa o bua. Aba nalo botse mona go tswaka. Koloi le ha ga mme mola ka koloi. Like a service nya medi waka. Ha o bulele tla o kuka mogotsi waka yo be mo yang teng. E sa e matsile. Ya ye ba koloi. Le koloi ya ema medi waka. E tswa service. E fike yo krake ka go tsila. Le bo pelo yo la fela medi waka. Ha o bolo ha le mo rapedi. Ka polo mo dumedi. Kapola le hona o itse mamedi wa ka. Kapola le hona o itse. O keke wa kopana mathata. O keke wa kopana mathata. Tsiba hore mamedi wa ka. Mathata ke a mang le mang. A ke re koloi. Like a hla service. Like a hla service mamedi wa ka. Etla yema ka rotsila. Le o phelo la fela mogotsi wa ka. Motemo le mona makhata mogotsi wa ka. Ke ra o bona motemo a hlotse makhata mogotsi o bo motsheya. Ke ra o bona motemo mogotsi wa ka. Ha le makhata o motsheya mamedi wa ka. Makhata ke a mang le mang. A hlela mothimo le mo. Ha re tsietsa neng tshaba sa ga ntsho. Ha re tsietsa neng tshaba sa ga ntsho. Kana go tsidima mbidi wa ka ga go hloki eng ka pa ya hao. Ha go hloki eng ka pa eng ya hao mo mbidi wa ka. Ga hloka support ya hao fela. Ha re tsietsa neng. Ha re tsietsa neng. Motho ke motho ka batho. Matso a hlatswana. Matso a hlatswana. 0755 85 9531. Bophelo a se mantlwane mamedi wa ka. Bophelo a se ba paka lebisi. Bophelo a se ba paka mahe. Ke kopa o bua. Bophelo a se mantlwane. Ha se televisani. E bo phela se ba ka lebese mo gotswa ka. Bo phela bo simple. Bo phela bo la se abola formula. Bo phela mona ga hlokana ma medi wa ka. Bo phela mona ba clever ntati. Ke ga dubela mo gotswa ka phoso tsa di hotel odimo. Ke ba phela makatha mo gotswa ka. Ke ba phela makatha hao. Tongwe re bona mamedi wa ka bophelo mona ke go fela ha ulugulu go na batsha. E ha ulugulu na batsha mogotsi wa ka. Ke batla o phela pogo le mtsa rona. Mathata ke leng ka ru wona. Ke batla o phela wona. Sometimes you must take your problems mogotsi wa ka into opportunity. You must turn your problems into opportunity. And move on with your life. Kopa o bua kana go tsile bana ba medi wa ka ska ba dumela mogotsi wa ka ska dulo go kela mang le mang mogotsi wa ka ska dulo go kela batho teba tsa ho mogotsi wa ka ska dula ba medi wa ka o butwa ka mme wa ka butwa ka getse la motho la pe monono o tshana e tshani ke re ska dula ba medi wa ka o tlokela batho ntho tsa hao bona le batho mogotsi wa ka ba sa tlamayang mogotsi wa ka go tseba go ngane go feta kae ka gore o eng ngwa le batho ba sa tlamayang go tseba go ngane mogotsi wa ka go feta ka gore o eng a ko ithute mogotsi wa ka a ko ithute a ko ithute mogotsi wa ka go tseba mogotsi wa ka ka nako tse di mamedi wa ka ntho tse di mamedi wa ka ntho tse di mamedi wa ka tso feta ka go tsona o di kwalle ka ro we ithute mamedi wa ka go kana go tseding ntho tso feta ka go tsona o di kwalle ka ro pelo ya hao
tsiba hore mamedi wa ka tsiba ho fela mamedi ka bophelo mona ho ganeng phone twe kgolo go yetsa hale bophelong ba hao ho le ntwe ga tsinye tsa hale bophelo bo jwa lo mkhotsi wa ka ke ba mofute ona mkhotsi wa ka o hlolwang ke morwalo pelo tsena ho ona ithuto o kwala molomo wa hao mme o bue taba tsa hao le modimo mme o bue taba tsa hao le modimo ithute ithute zero seven five eight five nine five three one mokgotsi wa ka 0785859531 0785 59531 0783 15 0523 0783 15 0523 0783 15 0523 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783 0783
bao nyagatsa mogotsi wa ka bao nyahlatsa ha se ba gogetse molemo tswa o wena ba tla go nyahlatsa se ba ntweno mo medu wa ka ha ke tsebe wa nkutle mo medu wa ka ha ke tsebe wa nkutlwa ke re nthoting wa mpela mtlakase o gutla ha mabone a gutla ke kerese le mo pile mo go pelanteng mo medu wa ka Pale ba tuma medu wa ka ha ba rate wena ba rate se ba sifumana ho tswa ho wena ba rate melimo ba tlhola ho tswa ho wena medu wa ka ha ba rate wena o suwa ka ba rate mnye tle ba tlhola ho tswa ho wena butu wa ka kana go tsedi mapela ha medu wa ka ho tla ho nyanya malime ka lapala hao ho tla ho nyanya malime ka ba ka plan tsa hao ka di future plan tsa hao ke ho ba long wena e le ha go tloba ho update mo medu wa ka be ba tsama ba o sia o le jwana ho bana seneng ba se hloka ba se ba se khotsotswa ho wena ke ho kere medu wa ka ithute ho ba zip mo ntse o bona mogotsi wa ka ha se ba qetile ho phoqwa ke ba bona ba ba tshepile ba tla khutlela ho wena. We'll be right back.

Chico Paubu. Ithute motho wana ngwaneso. Ithute motho mamedi waka. A go ithute. Go ithuta motho mogotsi waka. Ithute. Go ithuta motho. A se bohle mamedi waka. Ba o thebela ga ba o bona. A se bohle mamedi waka. Ba o thebela ga ba o bona. Some of them. Aba ma bona mamedi waka. Ba sina meno fela tsena mogotsi ga ba pele ga mani kwatile. Ba sina meno fela ba pele ga mani kwatile mogotsi waka. 0725951 mogotsi waka. Aya ditshele mamedi waka. Ditshele. Diketsa mamedi waka o itholo hloile batho mogotsi waka. Ditshele. Diketsa mogotsi waka o itholo. O hloile batho ba sina molato le wena. Me wa ithola mamedi waka. O tsheisana le mameku. A go ithute motho. Ithute motho mogotsi waka. Me pelo ga tsaga motho e mamedi waka. Pelo ga tsaga motho e mamedi waka ga bo futsana go motho e mong. O ntse go hopola mamedi waka. Go go tshetlewo. Ha re ke sule benkeleng. E tsala batho ka ofela mamedi waka. Skanya tsa motho. Ha re se ke beganya tsana go phile mona mamedi waka. Go phile mona ga hloka. Go phile mona ga hloka. Ka ngata motho mogotsi waka. Ka maemo a lapa la hao. Ka ngata motho mogotsi waka. Ka boemo. Ka lebaka la boemo a lapa la lapa la hao. Ho hang. Ho pele bona ke dibidi ba bidika mogotsi waka. Ka jeno ke nna. Ho sane ke wena. Ke le rata ka ofela kere. Ba reng amen ba re amen. Ba reng sefa ba re sefa. Ba reng shalom ba re shalom mogotsi waka. Ba reng thokoza ba re thokoza mamedi waka. Le kwa FM 92.0 mika hetse. Ke mo ikutu tsinti. Dumela hle.

0: O kwa sebe wa hlatswa letsoho le lileng matsoho a hlatswana o bua nnete leeto ha o re batho ba rata tse o ba etsetsang tsona ha se hore ba rata wena empa o tla phaphama ka letsatsi le leng o bo tsholo wena sepiring sa hao o re ba tla ba nsebedisa batho empa ka ha modimo ha apare short pen modimo aba a o bontsha leeto modimo o re ditsebetsa ha leeto ha di a thibana ho utlwa megapelo ya hao ha o ntse o rapela sepiring o re letsola hai ha le khutswane leeto ho ka o ntsha ka rama imale mathata ere ha o so tswile ka hara dintho tsena ka o fela o so lokotseha sefate se se wele makala leeto ba ba qalella ba le ka ho tsheha athi modimo ore di rao di shebe mahlong o tshehe ditsietsi leeto ka mehla le matsatsi kere di nnete tsona o tseba ho di bua ntate modimo ao apese ka matla leeto hoti se ga o se shebe mahlong o tshedi tsietsi o balehele mangwele ke ngone mpati ka da kemvili leeto ha ke a robala ho hantse ke mametse empa sena se hlo se re ke bue leeto he batla o sebedisa leeto batla o sebedisa batla o ra jwale ka bolo empa modimo aba o lukisa aba a o ntsha athi bana ba sa o rate bana ba rata tseo ba etsetsang tsona leeto ha o ka etsala ke kgalehe o tsamaye hantle ntate modimo a o hlonolofatse ka tsohle leeto tseo di hlokang le lelapa la hao a le bonisetse kganya leeto ngwanatladi umpea hantle ka mehla le matsatsi ke ngone mpati ka mona ka Dakenville ho lokile leeto ke kabelo ya hao ke kabelo ya ntate modimo a o fileng yona hore o tlo re lokisa ba ba leeto ngwane se ba ba
1: a tlhagi tlhang ngone mpati ka mona tlhagi nne tefela ngone mpati motel lang o tseba tlo mogotsi waka ha senga ha senga ta medu waka afumana ntuso mohlanga e hlokang ke ho kire mamedu waka ha ba rati wena ha ba rati wena mogotsi waka ba gara seo ka bakitsang sona.

Sometimes ke ga lotshona mogotsi waka ke re ditshele diketsa o hlwe batho ba ba sina mola tulo wena mogotsi wa ditshele diketsa o hlwe batho ba sina mola tulo mogotsi waka wa ithola hlile o tsheisana le mamiku wa ithola mogotsi waka o tsheisana le mamiku.

0: hangata motho thusa mogotsi waka motho a dulang a thusa batho mogotsi waka hangata se hangata mamidi waka a se hangata fumana thusa mogotsi waka mohlanga e hloka ha ba rate wena ba rata seo ka seo mogotsi waka ba rata seo ba ka ntho tse ba di thola mogotsi waka ho tswa wena Bagata seo ka tswelo tsa ithola ntswa wena mamidi waka. Bana ba rata wena mogotsi waka. Ela hloko mamidi waka. Ba holo ba rona mogotsi waka go tsere rabe mogotsi waka. Dzege re batho ba ge gata. Kati hey! A ba rata wena mataka. Bula mahlo mogotsi waka. Sebe hambile bonke. Kana go tsya go haona yona ntsona le yona. A go re haona yona ntsona le yona mamidi waka. Hangata ba gotsi mamidi waka. Ha o tebene go tswa ke ba gotsi mamidi waka. Hangata ba gotsi. Bagata wena. Bagata tse o nang le tsona. Bagata monyetla ba e fumanang go tswa go wena. Wena se a khona wa wena hawa. Hawa, hawa. A wena ba o rate ngwaneso. A bagata fela monyetla ba e tholang go tswa go wena mataka. A e le wena teng a ba o rate. Ba banga se ba gotsi ba mogotsi wa ka. Ba banga se ba gotsi ba hao. Ke ba gotsi. Bantho tse o nang le tsona kapo se o nang le sona mogotsi waka ga mosebetsi o fela mamedi wa go tlo o bona ntle he batho bana se bagotsi baka bana ga lenyao la gao le fela o tlo o bona ntle batho bana se bagotsi baka ga lapa la otlhana mamedi waka o tlo o bona ntle se he mamedi waka ke phea le balotsana mone ke phea le mameku o tlo o bona ntle ke phea le mameku 0788951531 ha ba rata wena ba rata se o nang le sona ade bophele mona mona mona mogotsi waka bophele mona se ka ba le kaonyetsa motho mogotsi waka se ka ba le kaonyetsa motho bophele mona mamidi waka ene na haulugulu o tshe bona tshaba sa gantsho mogotsi waka haulugulu gona ba tshaba sa gantsho se ka ba nyatsa motho mogotsi waka ka ba gala maemo la pala habo kapo ala pala hai bohang jeho wana o pelo gidi bidi babidika ka jeno ke nna ho sane ke wena wena nga bukugi o shalana ka jeno ke nna wena ho sane ke wena ngi telu shalana isho sesi figi zimingo zalo 0785 mogotsi wa ka nna mamidi waka tlhe shebena ko wena mogotsi waka emetlhana metsotso pele re fitlha o rengeneng ya boraro e leng gore ra rona ya karogano mamidi waka mme le gore nna le wena he re tloa gona teng o rengeneleng ya boraro mamidi waka wa Lekwa FM man 20.0 megahertz wena mogotsi waka ke me ke dutseng teng jua le nna le nna ke dule lene bekatokatongwana ba katumela mogotsi waka 0785 gomela molaetsa mononong he wena mamidi waka wa Lekwa FM 90.0 megahertz Ame du fikana lo na go kopana pena go nyetla mo na mogotsi wa ka modimo wa nketse go ka go le hore mogotsi wa ka mo fa 20 mogotsi wa ka ha gantse mo yo halelelang a thi mo tlongwe ma report e mogotsi ha bena re tellang pele bena re tla molela mamedi wa ka ha bena re tellang pele bena a tla molla Jehova wa na bo pelo bo go phela na jo le mogotsi wa ka bona ka di maripa bo ya hlaba mme a bo go di fela pelwana mamedi wa ka Men tse ke tsofa ke re mogotsi wa ka le re ratse go ya le nne mogotsi wa ka la mabana mabana ne tshepa ke mayelo o hle ka tla pobisa tsa ga tswala go FM 90.0 mikae tse mogotsi wa ka o fela go kopana ngape na go ngetlang modimo ke ne mogotsi wa ka mogotsi wa ka moya moya wa rato moya o reng I will make it ba ga tla ba ba sa rate mamedi wa ka ska ba le ka phela magatha mogotsi wa ka ska phela magatha hao ska ba le ka phela magatha mogotsi wa ka phela wena ka le phela magatha hao mogotsi wa ka dumela hle
1: Kubai, hey, ne se ke tsa thapela mi sonywa, hey, ja u tlo ntso kakata. Ntso kakata ngwana mme. Ke bo phile go jwala ntso kakata. Lwane o tsame antle bishop.
0: Thank you Pasco. Ke tata ka mo go tlo nka dai Pasco. Pasco ska ba le bala dai ya ka, ska ba le bala dai ya ka. Mamme di khotso.
2: Hello Neto.
0: Le kae marona?
2: A ngwana ka, go go go le shapa. Tsapela mamela fa fa maboko yo le.
0: Ao marona hle.
2: Ba itse ngwana ka mamdima ba ne lona le.
0: Ke le bile
2: ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke le bile ao. Ke

0: Alohogo.
1: Eh broko, broko.
0: Buroko ke sira.
1: Ke sira ka kana dipilisi tsa rona ho opela tsa mangwele. Ah.
0: Ao marona.
1: Na ka nngwe ka bofitla o gale ya, o gale ke ke batla ka leto ka di. Ayo. E ke ne mamela nna.
0: Ao sia marona, o tla loka marona.
1: Ah, thank you leto wa ka ba ntlo.
0: Ke lebile marona hle.
1: Thank you ka.
0: Thank you. Hey, abana ntungu ke ngwe ke sa duma ka mona mabuda. Abana hlompo. Abana hlompo ke ba ke sa duma ka mona. Ebo pelletswe le nna yeno no nye. Abana ya hlompo yona ebo pelletswe le nna. He ya hlompo. Le bitukobitsa. Wena. Ere ke bana tsa bar fela tsama ya hantle ntate ke le bile hle maruna ke le bile Ma me di khotso.
1: Le ka meto.
0: Le ka maruna hle.
1: Ke tlo ke tlo motivation wa hao ha se hanga ta kana pe na ke mamela ke a tsala ho mamela.
0: Ao se marona.
1: Ka ba ha itse. Mara he ke ke ni re se mo le ko pa ntate di mang se na tanto ke rapela o tlo wa se mo mamela.
0: Ke le bila ho le marona hle ha o be jwalo.
1: Thank you le tanto di mang se no lo sala se wena ke. A ba rata rona ba rata dintho tsa rona.
0: Ba rata menyetla ba ithola mo tsolo.
1: Menyetla ba ithola mo rona o tla ba bona dintho tsena di tsela ba ba.
0: Ba ba le ya jolo. Jo ba ba le ya jolo ka ke di tsitsidi ka pa matsetse ha ba le ya ntja e hlokahetse.
1: Okay. Ya tla go mo tsitsa. Mo na tsena le tsitsa tsa di makgana lo tsalo tso wena seng.
0: Ke le bile ho lo marona tsiba.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
2: Jehovah. Bila shampo we demand we kupi shampo. We get it there. No one is making need shampo. Ah. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.
0: Thank you, Pasco.
3: Bishop Leto. Ah, bona ngwane suku hlompile ba tla halalela. Che wa halalela. Ko hlompile tsatsi la ka jinule. Takata Bishop Leto kakata. Le motivation wa ha ngwane swatch. A sa utlwa ke bohlasweng ba hae. A bona sa utlwa motivation on. Ke o tlhaswing ba gae so tla tsamaya ntle DJ Leto o fitlhela o bela kopana gape ke ntate Mpho son of God from Montre Zone SBK tanko
0: tanketlekelebegete Mpho son of God ke lebile bona ba esa a bona pina mamedi wa ka ke letseng ena mogotsi wa ka kore ga ke tsebe dirise teng gantle ne but ke okule e bua le nna mane Kukule re Jehova manene wena unwa kukudiwo ha ke tsebe bible lamba ina le daidi ma ina le daidi
4: elo leto tsamaya hantle ngwana eso o rongwane eso mogotsi wa rona tsamaya hantle sa le ko mametsi ntse ke thutse fela jo tewa kakata hle wa kakata ngwana batho yo mjuma au hlono fatse o au ka tao protecte e a hlo tsamaya hantle la kopana o sa amen ke menda bile ka orange farm
0: thank you menda bile ka moka orange farm ke le bile bona ba sale ke le bile ba re fela moi lob god bless you ke le bile mamela mamedi wa ka ba le kwa FM 90.0 mi getse mogotsi wa ka buya matuba lo ngatsela ka shini mogotsi wa ka o fikela kopana ngape na go nyetlang pasco laboratory ke birthday ya ka pasco ke lebeletse taba tsene no pasco mono no ke lebeletse taba tse di nje pasco mono ho ja wena mono no ke ra ke dai ditse ke na dai ke lo ka dai mono no ke a lenyalo I'm going to go to the house. Hore papa hore o khono phepa pa e butsitsweng e sutsitsweng. lokela pele ka phepa pe hlama ho gona phepa pe botswini le bophulong jwa lofela ha ona motho ya sna ndiphoso phoso etsa mala mahatisi me o ntse phoso dumela go ntse phoso ska batla ho hlalosa dumela o ntse phoso tika ho kireng me ke ntse phoso te mpele ntshwarela e go tswala motho wa mala me me ke tsena ke teng mongana mudimo kopalang rapidisa mongana mudimo anketse o ka go le gore a khutse mo hopo ka ka oli o tsebo gapatse ka bona o tweng yeah yo le ke tsoga tshwenya mo go tswara ke re fela thank you for everything bye.

0: tengo kgopo rena le modimo wa rona ga o kgathalatse go rena re dutse le fifing le sedi ga lelo ba teng le sedi le kile la e ba teng tshimologong wa re kganya e tle aparele lefatshe lotlhe gore le tla phela ka mofufutso wa phatlha ya lona rena le modimo wa rona le ga maemo a ntsa mpefala bothata bontse bo le teng mesebetsi so ka e bulelwa dintwa tsa lefatshe di ntse di phahama maqhubu a lewatle a ntse a kupetsa empa re dutse segeong kreste ya nolo gobaneng o itse ke la gago lefatshe le tsotlhe tse go lona o itse metsi le ga ka ba ba mangata jwang a kekebe a ba lemetsa o le tlonono motho ya salate leng keletso ya bagopo le go seng ona morena le modimo wa rona re gutlela go wena gobane o itse tlong re gutlele go Jehova o hlathile ka gare go lefatshe la South Africa batho ba ya tloswa modimo ba bangwe ba tsamaile ba soka ba gutlela le ka gare go di dintlo tsa thapelo empa re eme segeong kreste ya nolo bana ba rona ba theosa ba nyolosa ba robala dikotopong ba ditraxi di ba qeta modimo tai modimo o iphile maatla ka gare go metse ya rona empa tseo tsotlhe modimo wa kadimatleng a gago ga dimatleng a rona gona nka ngwana eno o mo godisetse tshabong le tsebong ya modimo rena le modimo wa rona re dipaki tsa taba tseo latlha medingwana ya gago le go seng gona gutlele go nna gobaneng ke nna ya leng teng ya tla nneng a be teng rena le modimo wa rona motho ya sokologang a gutla mekgweng o le seteng sedi ba samadisa le nna ke itlhatswa teng ke ntse ke bina topollo sa kgathalatse dilemo tseo ke kutsing ka tsona dilemolemo modimo ke dutse ka gare go ntlo ya kokelo ke tswa ke kena di-ICU empa ke dutse modimo ke lebeletse ka tshepo go ela ga metšhaedi ba teng banna le basadi morena le modimo wa rona ba bangwe ba bona ba kentse ga mmogo le bona ba solagadi empa le ka yona nako yona eo ba bangwe ke ba reng ga rena bana empa a nna modimo wa mathela teng peleng e ka re re ka phamisa maoto a rona modimo ra tla go wena re titima gobaneng re tlhoka le re kola gago le mosa wa gago tsotlhe di etsetswa ba dumelang ke nna tsela le nnete le bophelo ya dumelang go nna o tla ba le bophelo bo o sa feleng ke ona motlhanka ga o tsogile le ena modimo gobaneng o kile a utlwa se fela se reng a mpitsa re tlo go nna o tle o fole matswano mabitso o ke a mararong tate moramo ya o halalelang ka kreste morena amen
1: ntate ya matla ohle ka baka la lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta modimo ya phelang modimo ya sa hlolweng ke letho modimo ya tletseng bophelo modimo wa rona le o seng a ka sheko re tla go wena re le bana ba gago Jehova modimo re a ikokobetsa modimo wa kadi a letareng tsa rona re phamisa matsoo Jehova re re wena o ya halalela Jehova magotla lefatshe lotlhe le tletse galalelo ya gago modimo wa ka lokileng lefatshe lotlhe le tletse bogolo ba gago modimo wa ka lokileng ga ona ya tshwanang le wena Jehova ga ona ya ka

0: tlo phamisa boholo ba hao modimo mo hlokomele le lelapa la hae le mantlo ya hae modimo le family ya hae kaofela jehofa re rapelela le yona le kwa fm modimo re ebea diatleng tsa hao re rapelela le bona bomme ba kodi ya malla modimo wa ka le bontate ba rapelang botlhe modimo ba rapelang for naga ena modimo ba etse gantle modimo ba fedi tse ba di tlhokang tsotlhe modimo ka lebitso la jeso gobane tate wena re tshabela go wena o setshabelo sa rona o lefika la nnete modimo le tiileng ka lebitso la jeso re tshepile wena modimo ka lebitso la jeso ga o lebogang tate mabitsong a mararo la ntate lela morala mo galelang amen.
1: Ke a dimedisa morutsi wa ka modimo ntsatsi modimo morwa modimo moya o galalelang papa ga mema wena right now in the mighty name of Jesus papa bana wena o rile re meme wena ka rantsong mo le ngwe radio o kara o seteng ga letsatsi ke a o mema ke leboga mosa ke leboga mogau wa gago ke leboga tshireletso ya gago ke leboga go tsosa ko wena bana robala ke tlwaelo empa o tsoga ke ka mogau wa gago papa kara o seteng ga letsatsi ke re wena o ya halalela Jehova uya halalela Jehova Jaira uya halalela wena khosi ya dikhosi uya halalela wena sinatla gare ga dinatla uya halalela wena motlhodi wa legodimo wa lefatshe wena mookamedi wa ditšhaba papa ga o ya tshwana le wena morena ga o ya tshwana le wena morena le ka ra o sengwe ke ra go bokwe lebitso la gago ga o retse wena yo godimodimo wena makgona tsotlhe wena ngaka kgolo ga ke ne e fodisiwa le malwetse bana a palela dingaka ka ra o seng ga letsatsi ke bea bona balwetse go tetsenetsa lefatshe bana ba lela ba le ka maya bona le bala ba dipetela ke re modimo a theolele moya wa phodisi odimo wa molwetse o mongwe le mo marobetse ona right now in the mighty name of Jesus ba tsena ka ra dipelo tsa bona ga ke ba motshepe ba modumele gore ka ena ba tefola bane yena a palelwe ke selo a shite ke selo ka ra o seng ga letsatsi a ke a iponatse ka ra dipetlela a tsheletse dingaka tsheletse baoki batho ba tshware balwetse ba rena ka tsela e nepaetse papa sena tsesa le godimo ka ra o seng ga letsatsi ke a tshepa ebile ke a dumela papa sena tsesa le godimo ore wena ko wena o tlo ya iponagatsa ka ra o seng ga letsatsi ke sa leba lobea le bona ba sa ba rena go tsetsene tsa lefatshe bona ba tletse distrateng bona ba consola ke moya wa satane moya draka e leng cristaele lenya go persa tseretswa kae yone e destroya maphelo a ba sa ba rena ka ra se ka letsatsi ke re satane a na maatla a na karolo ka ra ba sa ba rena modimo a ke bona yo ba lwanelang ba sa ba rena a ke bona yo ipana tsa mo ba leng ngwana romela mangelo ya gago ba kgantshetse lesedi le gago a ke bona o ba gopotsa maya bona leratela batsadi ba bona papa sena sesa le godimo o bane ba ile ba tswa ka ra malapa a bona papa sena sesa le godimo ba controla ko wena moya wa satane moya draka papa sena sesa le godimo batsadi ne ba sena kgetho o bane bona ke bona ba ile ba itswela papa sena sesa le godimo le bona ba controla ko moya wa satane moya wa ledimo bona lona le lerule maphelo a bona ka ra o seng a letsatsi ke re wena e ke bona yo ba utlwela botlhoko ba tshwarele papa sena sesa le godimo bana ba tsebe se ba setsa papa sena sesa le godimo ko wena fela o ka change maphelo a bona ko wena fela o ka ba busetsa mahae bona e ke bona yo ba bulang matlho papa sena sesa le godimo ba ke ba tsebe gore mo ba le ngwana ditsene ya ba tshwanela papa sena sesa le godimo e ke bona ba fetola menane ya bona ba lekolle ka ra moya satane moya madimana yone e controla maphelo a bona papa sena sesa le godimo bane wena re tshepetse wena bona wa tshepala ka ra maphelo a rena wena o ya halalela ka dinao ka moka papa sena sesa le godimo a o palelwe ke selo o shite ke selo ka palelwa kene o ya change maphelo a bana ba rena a ba se ba rena ba batletse distrateng ke wena fela ka ba lekololang ka ra ditlamo tsa moya wa satane moya madimana tse di batlemile papa sena sesa le godimo ka lebitso la morena jesu ka lebitso la morena jesu. Modimo ke tshepa ebile ke a dumela gore wena ko wena o tla o change.

0: le kwa FM go dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la morena wa rena Jesu Kriste ba se ba ratehang muso wa mahodimo ha o dipolelong fela empa o matleng e fangedi ya morena Jesu ke matla a modimo a isampulo song ho emong le emong ya dumelang hopola lentswe la modimo le ya phela le matla le mafolofolo le bo halofeta sabole e le o ditseng ditlhentse pedi ke a di dumedisa ka lebitso la Jesu ke nna Pastor Michael Moremi ke re ngwane se ratehang la kajeno lenaneo ke ka nako ena ke gospel hour only kwa FM ya temohaleng ha re bulele lenaneo lena ka thapelo nomoro ya rena mohala ke 073 150 5207. Le kwa FM dumela
1: e ka ntate mruti Michael Moremi ne kopa o lebo ntate Modimo
0: amen etsa jwa lahle ka lebitso
1: ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste Nazareth mo ka ga o lebo le seng ka go tsa le ke le thuti sa rona go fa poko ke sa go fanya ba ne ga o tsanela ra o lebo a tau ya le lo kala tsu da tsa ma pele seng ka tumi du mai denga kwa la di tau mi lo mo tswa ke sa Daniela ga o lebo ntate ka mse jo re ka di le rona ma so e di tonne ma tla la morena ke se tseleng se ma se se tso rapela go le di ntse ke di mo ka go ntate mruti ke mo re ne santa na to ke na mudina ka ke ratela mo anda sending ke ke mo tsela ni tsene tsena wa re ke ke la tsala bala fikela wena sa tsam se tsela le ga ma tla zeng tsena tsena ra lo bo anta te ka lo go ba di go tsa sa tsane di tsende ma tla mo re na jo to ke na le rona tsate o ke tla ke te lo mi de ma tle mo ke sa tsine ke le bo anta te mo re
0: amen re ya le bo ha modimo wa hlono fatse amen amen ba se ba ratehang re tloa lentsweng la ntate modimo ke kopa ka jone lena o romelele fela kopo ya thapelo o romelele le bopaki ga boleteng tho tseo tse pedi fela ke tsona tseo ke di lebeletseng tsatsing la ka jeno wena a tlo romelelang kopo ya gao ya thapelo ka founu ge baneng o tlo founa founa mane go tloa ka 5:30 and then wena a romelelang text ya gago kapa voice note ka WhatsApp tlho o qalelele gona jalo gopola WhatsApp a rona ke 078 585 9531 ke WhatsApp rona yo ha rumela kopo ya ho ya thapelo ka pa bopaki ka yona hlo qalelle sa le hona jwale fela he ha o le go tlo founa founa mane ho tloa ka 5:30 nomoro rona ke 073 150 5207 le nane o ke gospel hour radio station ke le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the valley ngwane se rata motho e mong le mong a ka kgona go mamela le kwa FM a le gotlhe lefatsheng mona gotlhe ga fela o na le inthanete moo mo o leng teng e ya ngwane swa ratang o ka mamela go www.lekwafm.co.za ga gona motho a ka reng nna ga ke kgone go mamela ga e le gore o na le mo go nang le inthanete teng e wa kgona go mamela online streamer fela moo o tla bona o tla utlwa taba tse monate mong ngwane swa ratehang ka ntle o tshenya nako metsotso ke e metlhano ka morago ra ena ya botlhano 5:05 re tlo bala buka mareka chapter 11 verse 22 o fihlela ho verse 20 o fihlela ho verse 26 ke tlo e bala ka sesotho e bale ha tjena ka sesotho Jesu a ba araba a re e bang le tumelo ho modimo ka nnete ke a le bolella hore ha e mong a ka re ho thaba eo suta o yo wela lewatleng a sena pelaelo pelong ya hae a mpa a dumela hore seo a se bolelang se tla etsahala o tla se etsetswa ka baka leo ke re ho lona tsohle tseo le dikopang ka thapelo dumelang hore le se le di amohetse mme le tla di etsetswa ha le ema ho etsa thapelo empa le na le disua le motho kapa o na le taba le motho kapa o na le se sa lokang pakeng tsa hao le motho le motshwarele e le hore ntata lona ya mahodimong le yena atle a le tshwarele diphoso tsa lona athe ha le sa tshwarele ntata lona ya mahodimong le yena a keke a le tshwarela diphoso tsa lona ntate a lokileng lentswe la gago ke nnete lentswe la gago ke bophelo bua le rona morena ke a rapela ntate ore e mong le mong ya nang le tsebe a utlwe seo moya a se bolelang ka lebitso la Jesu Kriste amen ba se ba ratehang Re tlo bua ka taba e hlokolosi haholo ka jeno, very very very sensitive and very important subject kapa topic. Ngwane swa ratehang, taba ya ka jeno e bohlokwa haholo. Ke taba e re sa tshwanelang hore re iphapanye le yona lefatsheng mona. Ke taba e re tshwanetseng re hopole. Re hopole ka dinako tsohle. Ke taba e bohlokwa. Tshwanetse re hopole hore ka nako tsohle re sebe se arohanya motho le Modimo. Motho o etsa sebe ka ho sitela batho. Motho o etsa sebe ka ho sitela Modimo. Ha o sitela batho, o sitela Modimo. Ha o sitela Modimo, ere ke re o kgumamela medimo e meng, ke sebe mahlong a Modimo ntho tseo. Kapa ha o dumele ho Modimo, ke sebe mahlong a Modimo. Ha o sa dumele ho mora wa hae Jesu Kriste, ke sebe. And then le ha o etsa ba bang hampe, ke sebe mahlong a Modimo le mahlong a batho bao o ba etsang hampe. Jwale sebe se arohanya motho le Modimo. Jwale nakong tse ngata re le bana ba Modimo re ye re rapele, re rapella ho hong. O fumane hore ha o etsahale. Re lebala hore nako tse ngata ha dintho di sa etsahale, ho tjho hore ho na le tshito e teng moo. Modimo ha hane ho araba dithapelo. Modimo ha arabe dithapelo moo ho na le sebe teng moo. Modimo ha di arabe thapelo tse jwalo. Nako nngwe thapelo re etsa e le hore re etsa ka maikemisetso a mabe, kapa re na le morero e mebe dipelong tsa rona kapa mehopolong ya rona. Jwale thapelo e jwalo Modimo ha e arabe. Nakong e nngwe re ba re tsa thapelo re sa lokisa ditaba tsa rona le Ntate Modimo. Baeso ba ratang, ho bohlokwa haholo. Nna ha ke rate hore ke rapelle ntho fela tjena ho bo sa etsahale letho. Ke etsa bonnete ba hore ke a fatisisa, ke batla ho tseba hore lebaka ke lefe nthwena e sa etsahale. Mme ke a leboha hobane Modimo re file moya o hallang ho re thusa hore re tle re tsebe hore dintho tse ding lebaka le etsang hore ha re di rapella e le dintho tse lokileng be di sa etsahale. Ntho e lokileng o fumane hore ha e etsahale. Jwale mona Morena Jesu o ruta batho. O ruta barutuwa ba hae. O ba ruta ho phela ka tumelo. O re e ba le tumelo ho Modimo. Ka mantswe a mang, ntho e nngwe le nngwe Modimo a re rutang yona ka lentswe la hae, re tshwanetse re dumele. Re dumele se seng le se seng ka Modimo. Re dumele hore Modimo o teng o ya phela. Ha hlolwe ke letho. Se seng le se seng a re laelang sona, re tlo se etsa. Jwale ka ba dumelang ho yena. O re e ba le tumelo ho Modimo. O re ha re na le tumelo ho Modimo, re ka laela fela re ka laela fela thabo, re le itiela ka hare le watletla etsa. Re ka ha re tshole go le sefate go se tsumwe, se itsetela ka hare ho le watletla. Ho tla etsa ba jwale. O re ntho nngwe le nngwe re etsang ha re dumela, re bolelang ha re dumela, re sa belaele, re tla etsetswa. O re ha re rapela, re sena dipelaelo pelong tsa rona. Se seng le se seng re se kopang, re tlo se etsetswa. And re dumele re sentse re se amoetse. Nako nngwe o rapela, o tseba hore nako nngwe o rapella motho. O bo dumela hore thapelo e o entseng, o sentse o e fuwe hobane ke wena rapelang. Karabelo e Modimo a tlo etsang bophelong ba motho yang kapa ho motho yane. Ka mantswe a mang, Modimo o etsetsa wena le motho e hobane o rapella motho o a mo kopela. Ha o mo kopela, o kopela le wena hobane o lakatsa hore seo se etsahale ho yena. Jwale ha o bona se sa etsahale, e le hore ntho eo ke ntho e lokileng. Ho na le moo ho banang le bo le hore ho na le bothatanyana moo. Jwale o tshwanetse re se ke ra lebella hore Modimo o tla fana fela. Rona re sa etse ho lokileng mahlong a hae. Re sa etse thato ya Jesu. O re ha le dumela, ha le kopa ntho le dumele hore sentse le amohetse. Ha le sena dipelaelo pelong tsa lona, mme le tla di etsetswa. Ntho e nngwe le nngwe re tla e etsetswa. Baeso, ke a dumela le kajeno hore Modimo ena rona o santsaneng a araba dithapelo, o ya phela, o teng ka o sa fele. Dintho tsohle di tlo feta, empa ha e le lentswe la hae le kekebe la ba la feta, hobane Modimo ke lentswe la hae. ntho engwe le ngwe e tlo hloleha e teng e tlo fela empa lentswe la modimo ga le hlolehe lentswe la modimo ga le fele gobane lentswe la modimo ke modimo ka bo yena o etsa bonnete ba gore o le tadimile gore ga le tswile ga le gotlele go yena le sa etsa mosebetsi lentswe la gae ke nnete jwale morena Jesu o re re dumele gore ntho eo re e fumane jwale ga a tswelela pele mona o bua ntho e botlhokwa gagolo o re ga le ema le tlo etsa thapelo ga le ema le tlo etsa thapelo baeso ba ratang go botlhokwa gagolo go lokisa ditaba le ntate modimo o re ga le ema le tlo etsa thapelo e le gore go na le ntho kgopiso kapa tshito kapa disua le motho o na le ntho e seng gantle pakeng tsa gago le motho o re le motshwarele motho eo o seka etsa thapelo o sena tshwarelo pelong ya gago o tshwarele ba o sitelang and then le wena o kope tshwarelo go bao ba sitetsweng o sekolowe o se tlhole o ba sitela gobane go sitela batho ka mantswe a mago etsa sebe mahlong a batho le mahlong a modimo ke ntho e aroganyang batho le modimo modimo baeso ba rategang o sheba gore na thapelo ena e tswa mothong wa pelo ya mofuta ofe and then modimo e be ba gona a arabang o re morena Jesu ga motho o na le ntho le yena o tlo rapela etsa gore o mo tshwarele le ga ka o gopisa jwang kapa jwang a o etsa gampe jwang kapa jwang seka re moruti o bua ga monate obane batho ba se o etse dintho ke buile bekeng e fetileng ka re ga gona batho ba etsiwang dinthontho jwale ka baruti gagolo-golo ba rera nnete ya modimo ba kopana le dinthontho le go bao ba ba thusang bao ba ba tlhokomelang ba kopana le dintho tse makatsang jwale ba eso ba ratang taba ya gore moruti wena ga o tsebe ko gobane ga o tsebe wena gore le ga o ba bona baruti e ka re ga ona nexe tse etsalang ba kopana le dintho ba tshwarela batho ka tsela e makatsang ke ka gao ba ntseng ba rera efangedi ya nnete le ka jeno ba santsaneng ba eme ba sa re ke a tlogelela ga o thuse ka letho gobane ba tseba gore morena o re jwetsitse gore lefatshe mona re tla kopana le ditlhoriso gane se wa rategang batho ba bangata ba rata lesedi ba bangata ba rata lefifi ba bangata ba tlhoile lefifi ba bangata ba tlhoile lesedi jalo o tlamehile o gopole gore ga o le lesedi la lefatshe kapa ga o le wa lesedi la lefatshe go na le ba tlo o ratang go na le ba tlo o tlhoyang jale ga di ditlose ntho tse ena gape ga di ditlose tseleng jalo morena Jesu mona o bua mantshe ana gore le ba tshwarele le ba tshwarele batho bana le ba tshwarele o re e le gore ntata lona ya magodimong a tle a le tshwarele diphoso tsa lona le lona re ba tshwarela diphoso gore le rona ntata rona magodimong a re tshwarele diphoso tsa rona jale o re ga le sa tshwarelane o re ga le sa ba tshwarele ntata lona ya magodimong le yena a keke a le tshwarela diphoso tsa lona kapa dibe tsa lona ke rata ga e bua gantle re dibe tsa lona ngwane se wa rategang ga re sa tshwarele batho dibe tsa bona ditlolo tsa bona go rona le ntata rona magodimong ga no re tshwarela ga no re tshwarela motho yo monta utlwa a re ke mo tshwaretse mare ga ke batle utlwa nix ya gae a se tshwarelo ntho le rona ntate modimo ga ka re tshwarela ba re ga batle utlwa nix ya rona a na re tla kgotsofala na gobane ga re tla go yena re dumela re kopa tshwarelo re sokologa go ntho eo e re neng re le molato ka yona re seke ra kopa tshwarelo be re gutla re etsa gape gobane ga re qeta go kopa tshwarelo modimo o tseba ka jeno le nakong e tlang o tseba nako e tlang e ka re ke nako e fetileng ga ona ntho e pateileng matlhong a gae jale ga re kopa tshwarelo be a bona gore ntse re lo etsa gape ke moo a re tshwarelang fela seo re se kopang ga kgone go re fa sona ho ba ne re ba etsa dibe di pelo tsa rona ha di a sokoloa di pelo tsa rona ha di soloke morena Jesu ha bua lentsweng la hae a ruta ba rutwa ba yore ho le hlohonolo ba di pelo di hlokileng ho ba ne ba tla bona modimo ngwana eso motho ya sna ntshwarelo pelo nya hae ke motho wa pelo e sa hlwekang ho ba ne mo tshwarelo e le siko tempelo e o tletse bogopo e tletse ho hloka tshwarelo jwale modimo ha tlo rapela o tla ka pelo e jwalo a kekebe abe ao araba le ha o katla ka mantsoe monate ha kakang a kekebe aba ao araba ho ba ne modimo araba thapelo ya emo le emo nya lukileng re bewa ba lukileng ka ho dumela ho ntate modimo ka Kriste Jesu ena motho ya dumelang o yetsa nthongwe leng modimo a molaetseng yo jwa morena Jesu o re re tshwarele ba re sitelang hore le ntata rona mahodimong a tla re tshwarele dibetsa rona o re ha re sa tshwarele ba re sitelang dibetsa bona le rona ntata rona mahodimong ha no re tshwarela dibetsa rona taba ena ha se taba fela e leng taba e buang fela nako ngwe ho thwe ke ba kreste ba iketsang e ka re ba halalela ho feta ba bang ba buang ka tshwarelo ya dibe le ho sokoloa ngwane so ratang ke tsela eo modimo a batlang re be ka yona re kgone hore re fihlelle ntho e nngwe le nngwe e bohlokwa a re beetseng yona jwale ha re sa tshwarele ba re sitelang ba etsang dibe ho rona le rona ha re phela re sa tshwarele ho tsho re le rona re phela dibeng hobane re disobeya re hlola ho utlwa lentswe la modimo le o le etsa jwale disobedience ke se seng sa dibe ene ke sona sebe se seholo haholo tafita ha bua Psalm 32 ke tlo bala ho verse 1 ho fihlela ho verse 6 o re ho le hlohonono ya tshwaretseng tlolo ya hae ya tshwaretseng tlolo ya hae eo sebe sa hae se hlakotsweng ho le hlohonono motho eo ngwane so ratang ha o ka bala temana ena o ya tlase o tla bona hore tshwarelo ya dibe le ho ipulela dibe o bo sokolwa o bohlokwa ha kakang monna eno a ke monna eo ntate modimo ha a bua ka ena hore ke monna wa pelo e ka mora pelo ya modimo ke motho ya batlang ho etsa ntho nngwe le nngwe modimo a e batlang pelo ya hae e ka mora pelo ya modimo e ka mora pelo e batlana le dintho tsa modimo e batlana le dintho tse pelong ya modimo ke pelo ya monna eno a le rona re tshwanetse re be le pelo ya mofuta ona o re ho le hlohonono ya tshwaretseng tlolo ya hae eo sebe sa hae se hlakotsweng ho le hlohonono motho eo morena a sa mmaleng molato eo moya wa hae o senang thetso batho ba bang moya wa bona o tletse thetso ha re ntshwarele o etsa fela hore ntho e fele mara ntse a tlo tswella pele ka yona hape le ha sa etse ho wena o lo etsa ho mong ha a sokoloha motho eo jwale ha a tla ho modimo a tlile ho rapela modimo ha arabe thapelo eo le ha e ka ba thapelo e lokile modimo ha e arabe thapelo ya pele modimo a batlang ho e bona a tlo e araba ke ha a sokoloha a kopa tshwarelo a sokoloha then se seng le se seng a tla se kopa ho tloha moo modimo o tla mo etsetsa sona ha a tswella pele monna enwa tafita mona Psalm 32 o re ho le hlohonono eo morena a sa mmaleng molato eo moya wa hae o senang thetso ha ke ne ke sa kgutsitse ke ne ke opelwa ke masapo ke o dumaela letsatsi lohle motsheare le bosiu letsoho la hao le ne le nkimela moko wa ka o ne o omella jwalo ka ha e ka o tjheswa ke lebatama lebatama la lehlabula ka ka ba ka ipulela sebe sa ka ho wena ke se ke pata ka se ke ka pata molato wa ka ka re ke tla ipulela ditlolo tsa ka ho morena wena wa ntshwarela molato wa sebe sa ka ka baka leo bohle ba tshepahalang ba tla o rapela ka nako ya tsietse le ha merwallo ya metsi e ka aparela hohle e ke ke ya fihla ho bona o re mona nako ya ntseng a kgutsitse a sa batle ho bolela dibetsa hae a sa batle ho kopa tshwarelo letsoho la modimo ne le mo imela ne le hodima hape ngwane so ratehang moetsadibe e mong le e mong o imetswe jalo rena kwa ntseng a gotsitse o na tse ba hore o na di dibetsa di ntse sebe sa se ntse na kwa ntseng a thotse o na sa robale o re ka masapo ha ena o na o pelwa ke masapo a dumaela letsatsi lohle motsheare le bosiu e tswala modimo le email o re moko wa hai o no omella jalo ka haika o tshiswa ke le batama la le hlabula hit hit of summer e ka re e tshisa moko wa hai e ka re masapo ha a tshaka hare ka mona a ka re a tshaka hare ka mona jwale o re itse ho ba a ipulele sebe sa hai ya ba modimo wa mutlwa o tshwarela molato wa hae molato wa sebe sa hae ka baka leo bohle ba tshepagalang ba tla o rapela ka nako ya tsietsi ba tshepagalang bohle ka nako ya tsietsi ha o rapela modimo wa utlwa gobane wa tshepagala ga o ne o kopa tshwarelo ga o ne o tshwarela ba bangwe o ne o tiile o ne o tiile ka ntho o e etsang o ne o le sure gore ke a mo tshwarela motho yona o ne o le sure ke ya go ntate modimo ga ke a tseba go modimo ana ntho e pateleng ke lo e bua ntho ena go modimo ke batla go tshwarelwa ntho tsa ka diloke o re itse fela ga a bua fela molato ga e wa tshwarelwa ee ngwane swa ratagang go botlhokwa gagolo gore ga re tlilo rapela re rapele re lokisitse taba tsa rona le morena metlhenyane ya gale yane pele batho ba bua taba ya gore modimo ga na taba le dintho tse ngata modimo ga na taba le gore na re etsa eng mehlenyane re bina pine reng e ne re ga re kopana fela ne re rata gampi pine re longisang taba ya khono jesu khona manje ne re sa senye nako re re longisang taba ya khone jesu go botlhokwa go lokisa taba ya gago le morena jesu go botlhokwa go lokisa taba ya gago le modimo gobane ga o e lokisa le morena jesu o tshogo o bana le puelano le modimo mo na ne ke bala pesalem 32 o e bale kao fela e gotshwanyana ne ke bala pesalem 32 o e bale kao fela e gotshwanyana ka lebaka la nakong ka se bale kao fela gobane molaetsa wa ka o dutse ena le diverse tsa 11 fela molaetsa wa ka o dutse tabeng ena gore morena jesu re ga o tlilo rapela o etse bonnete ba gore o lokisitse taba le motho e mong eo o na le molato le yena o na le taba le yena o e lokise pele a bua taba tsena o buile gore ga le dumela le sa belaele ga le rapela ntho nngwe le ye nngwe o ko bone ngwane se ratang ga re ka ba batho ba tshwarelang batho ba sokologang batho ba tlhoyang sebe o se hloye ho wena o se hloye ho motho ha o se hloile ho motho o tla gona mo bolela re mona o sitela batho mona o sitela modimo and ha o sitela batho o sitela modimo and ha o sitela modimo o tlo arohana le modimo modimo ha ano gona ho yetsetsa dintho tse a batlang ho di yetsetsa batho gobane modimo o rata motho ka pelo ya haika modimo o rata motho o feta ntho tsohle tsa di bopileng and ho ngodile otho modimo o rata dintho tsohle tsa hae tsa di bopileng empa sehlohlolo sa dintho tsohle tseo modimo a di bopileng tseo a di rata ke motho gobane o mopile ka setshwantsho le ka sebopeo sa hae ke motho jwale ha re sa tshwarele baeso thapelo ya rona e fetoa lefela la mafela thapelo ya rona e fetoa lefela la mafela That is why ke ka ho thwe ha re kopana pepe le ha o tlisa monehelo le re lentswe la modimo jesu o reng ha o tlo tlisa monehelo wa hao ha o tlo o tlisa ha o fihla o fumana o hopola hore ke na le taba le motho ya itseng kgutla o lo lokisa taba le yena ska pela o le modumedi ho kreste jesu wa di garage motho ya batla gore nna ke a ithapela ke a rapela rapela ka pelo e hlwekileng o lokisitse ditaba le batho le modimo o lokisitse taba le modimo ho na le batho ba tlang ho gopiswa ku wena ka hobane o phela ka nnete ya modimo modimo wa etse ba tabeo a keke a ba o qosa ha ile hore batho ba ha ba batlo ho tshwarela and then le wena ha ona nthotla yetsang ha re kopa tshwarela ha ba batlo ho tshwarela fela re ka se kopa tshwarela ka hore batho ba sukuluhe dibintsa bona eo yona re tlo e bua ho fihlela pheletsong ya dinako ya hore re sukuluhe tsokolo ha se ya batho ba ne fela ke le nna ke yaka ha se ya motho ya mametseng fela e qala ka nna hona le pinengwe re maikalikimi imvuselelo e qala ho nna whatever I preach I practice what I preach ha ke re re fela hore er ha ke dutse ke re ke tlo ba joetsa ka jeno tjena no qala joetsa nna tabena le moya ha lang qala joetsa nna ba re sherela bana baka ala joetsa nna pele hore wena taba ke ena e sherele bona hlokomela ntho ena hobane nako nya nngwe le ha le moreri hona le nako hore o yetsuwe hampe o utlwe bohloko moya halanga ho hopotsa re hopola le tsatsi skebe la dikela o ntso halefile and how ka halefo skebe wa itsa sibe in your anger do not sin and don't let the sun go down while you are still angry. Ah, ngwane swaratang. Taba ena re practice day and night. Morena Jesu re, ha wa heno a tla ho wena, a o sitela 7 times, a tla ho wena 7 times, a kopa motshwarelo, motshwarele. Pita wa mmotsa re morena, ngwane swa ha tla ho nna nsitela, ke motshwarela ha kae magetlo a supile. Jesu re 7 magetlo a supileng ha 70. Magetlo 70 ka letsatsi nahana 70 multiply by 7 ka letsatsi ke ntho engata hakakang morena ka mantswe wa morena Jesu o ruta hore tshwarelo ya dibe re tshwanetse re hopole ka dinako tsohle hore re tshwarele ba re sitelang. O re mo tshwarele 77 times. Ke mantswe a morena Jesu. Ha tla ho wena a kopa tshwa. O mo tshwarele letsatsi le iwane o mo tshwarele 77 times. O mo tshwarele. Ana mantswe a re ruta hore re be batho ba dipelo di hlwekileng. O ska dumela hore sebe sa motho mong se fihle se silafatse wena. Ska dumela hore wena o itsilafatse ka dibetsa hao. Pelo e mano. E tletse thetso ke mang a etse bang ha se modimo ya gona o lekola dipelo a hlahloba matheka le re lentsela modimo ho di ma di nthotsohle lebela pelo ya hao hobane ke yona mohlodi wa bophelo ngwane se ratang le naneo ke gospel hour radio station ke le kwa FM 91.0 megahertz the heartbeat of the valley ke nna pastor Michael Moremi. Glory to God. Hallelujah. Ngwane so ratang morena Jesu o ruta barutwa ba hae taba ena e bohlokwa. O re ha hona ntho le ka e rapellang. Le sna pila le dipelong tsa lona. Le dumela. E be lo re ha yetsa hale. Le ka suthisa le thabela le ithiela le watleng. Ha le sna pila le dipelong tsa lona ho tla ba jwalo. Tla yetsetswa ntho eo ha qetile wa bona hore batho bana ha e feletse mona e tla re fela le ha ba kwatile ba tla bua dintho tse tlang ho lematsa batho ba tla tsima le ho roha ka batho bane bana le tumelo ya hore ntho engwe ba tla yetsetswa ba tla roha ka le batho jwale hle ke ba jwetse hore ha ba tlo rapela ba etse bonete ba hore ha bana le ntho le motho ba ilukisa ba tshwarele eo aba sitetseng le bona ba batle tshwarelo hore ntate a mahodimo ga re tshwarele aba tshwarele le bona ba tshwarele ba bang jwa le ka ha ntate a rona mahodimo a re ba tshwarela ha ba sa etse jwalo modimo a no ba tshwarela motho e mong le e mong ya dumela ho modimo wa rona eno a ntse mahodimo le fatshe mawatle le tsohletse ona modimo wa Abrahama Isaka le Jacobo modimo e le ntate wa morena wa rona Jesu Kriste modimo e le ntate wa rona ka jeno e le modimo wa rona ka jeno ka ho dumela ho Jesu modimo yena re ba ile mba lukile a re etseditseng selekane se se tshale yena ka madi a mora wa ha Jesu Kriste modimo eo o batla hore re tshwarele motho e mong le mong ya dumelang ho modimo enwa ya rohakang ba mo rohakang ho tsho re ha dumele ho modimo enwa o tshwanetse a sokolohe hobane ha o kgutlisetsa bobe ka bobe ho tsho re ha o soloke o sale mo yetsa dibe hobane motho ya lokileng ya beweng ya lokileng ha kgutlisetse bobe ka bobe ha re rapela re tle re kgone re utlwa hale matsatsing ana re phelang hona e ka re modimo ha sa kgona wa raba dithapelo go batho ba bang e ka re modimo ha sa kgona etsa mehlolo me ka le matshwao le fatsheng lena la hae e ka re ha sa kgona taba ko go bane batho bao re ba shebileng re nagana gore ba dumela go modimo ka tsela e hantle go na le phoso gore ga ba batle go tshwarela ga ba batle go tshwarela and gape le ga ba bua ba kgona le gore ba bue mantswe a sa lokang go batho gore batho bao ba be jalo ba re ke tla o kgesa ga ba swabe lotsho ba gore ga nka o kgesa ga o ne a tla kgotlisang kgese eo motho ya tsebang modimo enwa ya tsebang Jesu ena re lona ga le ba moya oo oa tseba motho ya tsebanang le Jesu eno eo ke buang ka ena gore rona re bitseditswe tlhonofatso re ba hlonofatsa re bitseditswe tshwarelo ya dibe le pako ya dibe tsa rona jwale le rona re laetswe gore le rona re tshwarele ba re sitelang and ha o ka etsahala re tlhokomele sebe seo re se entseng kapa e mong a re tlhokomedise re kope tshwarelo re sokolohe ho sona re etse bonnete ba gore in our lives ha se no phethahala gape gobane re fuwe maatla maatla a sebe a fedisitswe ke ha Jesu ana re jaretse tsona sefapanong jwale ba eso ba ratehang re tlo rapela ke a dumela gore ka jeno lena le wena yo ke tlong ho mo rapella ha e le gore o na le ntho kgatlhanong le motho mo tshwarele ha e le gore o sitetse motho kopa tshwarelo ho yena o bo kope tshwarelo le ho modimo ha e le gore o sitetse modimo ka go kgumamela modimo e sele kopa tshwarelo ho modimo o bo mmolelela gore modimo wa ka ga ke sa tlhola ke kgumamela medingwana ya bohata ga ke sa tlhola ke phela ka go sa o mamele ke tlo kgumamela wena fela ke tlo mamela wena fela ka lebitso la Jesu Kriste bua le nna ka mokgwa o batlang ke tla etsa jwale ka mohlanka wa gago ha re bula melomo ya rona re rapela God will answer modimo o tlo araba modimo o tlo araba re tlo rapela re tlo rapela re tlo ya dikopong tsa thapelo re tlo rapela molaetsa wa ka kajeno ke molaetsa o dutseng thapelong ya motho ya pelo e hlokileng ya sokolohileng ya tshwarelang ba bang dibe ebile a sokoloha a kopang tshwarelo ho batho le ho modimo ha ba sitetse a etsang bonnete ba gore ha sa etsa sebe seo hape motho ya hloyang sebe ngwaneso ha re hloile sebe sebe ha se no bana le matla hodima rona modimo o tlo ba le matla hodima rona and modimo ha na le matla hodima rona ntho e nngwe le e nngwe eo re e hlokang ha re qala re bula molomo tafita gore motho eo ditsietsing tsa hae modimo wa mo araba o re le ha merwallo ya metsi e ka aparela tsohle e ke ke ya fihla ho bona o re ka baka leo bohle ba tshepahalang ba tla o rapela ka nako ya tsietsi ha o tshepahala ka nako ya tsietsi wa rapela modimo wa araba le ha morwallo wa metsi o ka tlala hohle ho wena o no fihla lwena ho wena o no fihla ba eso ha re etse monete ba hore re lokisa ditaba tsa rona le morena re tlo rapela re tlo ya le kopong ya thapelo e be re kena thapelong rapela dintho kaofela ke a dumela wena mmametse mo o leng teng le ha e le gore nona le boemo bofe kapa bofe bo leng gale o leka ho ho rapela ho sna nix e lokang o bo hopola hore hona le ntho e ona le garage le motho e mong ya itse ona le sekgopi le motho e mong ya itse o bo motshwarela ka pa motho ya kgopiseng o bo nka qetwa hore yelo ke mo kgopiseng le nna ke tloya ho yena ke fihle ke kope o sentse o bua le ntate mo ntate mo dimo ke kopa o ntshwarele ka ho kgopisa motho ane ke tloya ho yena ke lo lukisa taba le yena le yana ng kgopiseng ke motshwaretse ntate a mahodimo ke kopa o ntshwarele ka ho nix a o ka motshwarela ha fela pelonya hao mohopolong wa ho tlala taba eo modimo santse a arabile ha o gathaletse re ne leng modimo santse a arabile modimo o phethatsa lentswe la hae hore modimo o araba thapelo ya motho e mong le e mong wa pelo e hlokileng re tlo rapela ntate a lokileng ka lebitso la morena Jesu ke a rapela modimo a ka hore motho e mong le e mong ya mametseng tsatsing la kajeno tumelo eo ya hae ntate a e sebedise hobane e bohlokwa haholo ho ngodile ho thona ya tlang ho kgahlisa ka ntle ho tumelo modimo wa ka ha re pata ditshito tsa rona ditlolo tsa rona dibitsa rona re di pata morena re phela ka thata empa ha qala fela re di bolela ho wena morena ntho e nngwe le nngwe ya loka wa re tshwarela jwale le rona re tshwanetse re tshwarele ba re sitelang ba re etsang hampe re ba tshwarele morena hobane le wena o re tshwaretse ntate a mahodimo e tle re le ha re rapela thapelo tsa rona di fihle ho wena morena hobane letso la hao ha le kgutshwenyane ho pholosa tsebe ya hao ha itutu ho ka utlwa dithapelo tsa rona re a tseba hore hangata e ba ka baka la dibe tsa rona tse thibang letsola hao hore le pholose dithapelo tsa rona ha di kgone ho fihla ho wena ka lebaka la dibe tsa rona morena ha o kgone morena ho pholosa ka lebaka la dibe tsa rona ntate ya lokileng ke a dumela hore bohle ba mametseng tsatsing la kajeno ba utlwile seo moyaneng a batla hore re sutle ke a leboha ntate ka lebitso la Jesu Kriste amen ba se ba ratang lenaneo ke Gospel Hour only kwa FM Gospel Hour only kwa FM re tlhola ka mabenkeleng ha re khutla fela e be re kena melaetseng ya letsatsi e be re arapela re arohana morena wa kgotso a re etse hantle ka lebitso la Jesu Kriste
2: Dikile di anna dikakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolotlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world.
3: Boiketlong funeral directors re tlhomme pele ka tsamapato ebile re tlhomela majwe ka makgethe o tla o bonyane fela ba 270 ka kgwedi ho diplane tse fapaneng o ka iphumanela lepato la maemo a hodimo ka joining fee e tlhwang ho 220 mme waiting period ke dikgwedi tse tsiletseng fela e be tla re ha lefu le se le hlaile re o patele mofu wa hao ka boqatseke ka o tla ba o ikgethetse diplane tsa rona tse mmalwa hore na o ka thobela lepato la mofuta o jwang mme tsona ke tse ka plane ya zonke mo o ka kenyang batho ba leshomele metsemmedi mme dilemo tsona ga di tshwenye tla o potlake he o itlhaisa ka monaka head office ya rona e zone 10 industrial park ka poletsetse kantoro ya rona nomorong ya 016 110 0330 kapa ho tsa mohala wa thekeng se reng 083 788 1620 kapa ho 079 184 0017 Boiketlong funeral directors we care in times of sorrows
4: Lekwa FM le JR Travels e utlisetsa dihlahiswa tse latelang. Na o batla ho qoba ho hlophisa ntho tse ngata bakeng sa leeto la hao le latelang. O seke wa kgathatse. JR Travels, travel agency e tshepileng ho tloha 2019 e tla hlokomela seo. Re etsa tse latelang. Di bookings tsa mafofane le hotele, re ntsha makoloi a tla o felehetsa leetong. Re o etsetsa le bukana ya boithabiso. Re bile rena le sesolo ha jwale bakeng tse kang Mozambique, Durban le Cape Town. O ka patala ho tloha ho bonyane bo kang 500 randa ho isa ho 1000 rand. O ka re fumana nomorong tsena tsa mohala 073-634-5184. O ka re etela hape ka marangrang a Facebook o tle o bone bareki ba rona ba reng. Nahana sebaka, JR Travels e tla ho isa moo.
0: Amen, amen, amen. Ba se ba ratang re a leboha. Ke lebile haholo mo apostola Shepherd ka ho ala ya ka ho ala ho levela mona mo ke emeng teng hona jwale modimo wa hlano fatse mohlanka modimo glory to god wa tseba ha o fihla o ema mo ho levetsweng teng ho ba monate o tsama ha monate fela ke a leboha modimo wa hlano fatse ka lebitso la Jesu Kriste ba se ba ratang re tloa melaetseng ya letsatsi ne re bala mane bukeng ya mareka ne re bala buka ya mareka chapter 11 verse 22 fihlela 26 ebe re bala buka ya Psalm 32 verse 1 ho fihlela 6 mara ke kopa o e bale ka ofela Psalm 32 o e bale ka ofela ke verse 11 fela o ka gona lo e tshwara ka hloho o dilowe ntse o yetsa jwale ka recitation we recite jwalo jwalo ya ngwane se ratang o yetse timana hloho e bohlokwa haholo mona ho bua ka motho ya ileng a pata sebe sa ha ya neng a tseba sebe sa mona tafita hore ho le hlohonono motho eo tlolo ya hae e tshwaretsweng eo sebe sa hae se hlakotsweng ho le hlohonono motho eo morena a sa mmalle molato modimo a no balla molato wa ha o kopile tshwarelo e bile o sokoloile a no balla ona ha no balla ona ha no balla ona re wena o etsa tsena le tsena modimo a rena o ya tshepala o lokile re tloa melaetseng ya letsatsi ke a dumela hore e tla re ha re qala fela re rapela ka jeno re tla be sentse re fumane karabo le pele re qeta ho rapela modimo arna wa araba ha re e molaetseng wa pele kuna wena mohaleng ka na founa ha ile re o tlo sebedisa founa nomoro arna mahala ke 0731505207 WhatsApp arna ke 0785859531 Lenano ye Gospel Hour only kwa FM Radio Station ke le kwa FM 92.0 MHz The Heartbeat of the Valley Le ha o le hole mo le qhubule o le sa gonong ho fihlella teng la 91.0 MHz o ka mamela online ka internet mo www.lekwafm.co.za o ka mamela mo ngwaneso le ha o le dina hentse tse hole ha fela ona le internet mo connect o streame mo o mo mlatse wa pele o ke ne mona o re pastor Moremi dumela ke kopa thapelo financial problem amen re tlo rapela hona le thapelo e matla ho feta thapelo ya mantswe bakeng sa maphelo a rena di tshelete ke ho nehela mosebetsing wa ntate modimo le ho tshepahala ho modimo ka karolo ya leshome e thapelo e matla la ga re thotse fela re etsa ao modimo wa araba o mo molaetsa kuona o ke re mone ntate moruti pain and dizziness di ntshwenya moyeng ka ho ke kopa dithapelo mokamedi waka mozimu kati ka zone 7b re tlo rapela pain eo ha e fele ka lebitso la morena Jesu Kriste bodizibo ha bo fele hona jwale ka lebitso la Jesu wa Nazareta ke a dumela hore seo se ka etsahala hona jwale ka lebitso la Jesu amen fola modimo wa o fodisa hona jwale o mo molaetsa o kene dumela mohlanka wa modimo le ba mamedi re le bo hantate ke la kopela bana ba ka thapela hore ba fumane mosebetsi o mong o fumane ke a le bo hantate modimo a le etse hantle ngkhono madlamini everton north amen re a leboha modimo a tshepahala re a leboha ba eso modimo a rona o araba dithapelo modimo a rona o araba dithapelo monday to friday monday to thursday kana ko e ke gospel hour ke ditaba tse ke letsatsi ke nako ya ditaba tse monate hora ya ditaba tse monate modimo o santsane a araba dithapelo re bolela lentswe la hae ba dumelang ba keke ba sitwa bona matla le boholo ba modimo modimo yena wa tshepahala re a leboha ke leboha holo ka bopaki ke le boaholo ka bo ba eso mosebetsi o teng satan o mpa fela a o patetse batho ba hlophe ba bine pina hore mosebetsi a oyo o teye mosebetsi ha re rapela modimo wa o hlahisa mosebetsi ha re tshepala o modimo wa o hlahisa mosebetsi o mo molaetsa o kene hore ntate moruti ke kopa ho rapediswa hore bobe bo fele ba ho bolauwa batho ba bo mme ka bongata re se siye le bona bana ba ba nyinyane ba lahlehang le bohle re kopa morena modimo a re hlulele ho tseo tsohle re motsepile ka mehla ke queen ka fandabile amen re tlo rapela a ena ona botsa pesalemi pesalemi ke 32 ina le verse 11 re badile 1:6 o di o ibale ka ofela pesalemi eo e matla o momola tsa kuna o kene mona ore ke mathathanyana amanyane ya tekhniki re ke a lokise ka pele yana morena wa khotso a tla retse hantle re tshepile modimo wa rona rona re a tseba hore o teng o ya phela ke modimo ya gabane ke modimo ya tshepahalang ha o ya kaka yena ha o ya tshwana le yena ke modimo e moholo ke modimo ya matla ohle ke modimo ya tletseng lerato ya tletseng mehauhelo ea wa tshepahala ntate ona wa rona wa tshepahala modimo wa rona ha o ya kaka yena ke yena fela e le modimo ba e soba ratehang o monkuna molaetsa mona kene ore mone ntate moruti moremi re le bohale ntse la kajeno ka hore hopotsa tshwarelo le hore re kgone ho lokoloha mahlahlelong a bophelo ke lebohela thapelo e matla ho Pastor Lebo ona ho ngola utswile sepetlele e ngotse utsibile utswile hospitala maobane ke mo kopela matla mmeleng wa ha ke kopa mohau ho Moses le Abraham ba tlohele jwala completely Moses a khutlele hai kajeno amen morena Jesu itse ha re dumela re sa bela ile se seng se re se kopang o tla re etsetsa ke ya leboha ha pastor lebo a tswile sepetlele ha fole completely a fumane matla a tie ka lebitso la Jesu o mo molaetsa ke no good morning moruti ke kopa thapelo ke opelwa ke maoto 3 years jwale le lengwele le bohloko ke Agnes ka lebitso la Jesu wa Nazareth 3 years yeo ka ofela maoto a bohloko ha e fele ka jeno ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth maoto a bohloko ha a fole le lengwele leo le bohloko ha le fole ka lebitso la Jesu wa Nazareth fola hobane ho ngodi jotho ka maqeba a Jesu re fodisitswe fola ka lebitso la Jesu Kriste amen e fedile nako ya bohloko bo e fedile 3 years eo e fedile ka lebitso la Jesu Kriste o mo molaetsa mona o kene hore greetings in Jesus' mighty name, Heavenly Father, thank you for your word that stands forever. Lord, I see now that new people needs new clothes. Help me to be patient and forgive and love like you. Jennifer Keswa from Fanabile. Amen. Mudimu hawe tse hantle. Eya. Hare sokolo ha mudimu wa re utlo wa re tshwarela. Hare bolela dibitsa gona re sa dipate mudimu wa re utlo wa re tshwarela. Eya ha re sokolwa ho tsona re ba le bophelo bo botsa mone muruti moreme ke a dumedisa ka lebitso la morena Jesu kire ga bokwe modimo wa rena le go sengwana amen ke makhatsi ka Ramaphosa amen modimo wa hlono fatse o mo molaetsa mona o ke no re ba se ba rata molaetsa le lengolo le leng la letsatsi o sa tsamaisaneng tse ke di bua ga ke no o bala tle ho hanga ke no o bala ke gana le lengolo la letsatsi gana le molaetsa wa letsatsi ena ke nako ya go kopa dithapelo kopa ya thapelo le bopaki fela gospel hour only kwa FM 92.0 megahertz the heartbeat of the val morning pastor ke kopa thapelo gore business ya ka le ya ngwanake di atlege amen how be jwalo o momolatsa ke no madume muruti ke kopa di thapelo ha ke thole muhiri batho ba batla be ba re batla khutla babe ba sa khutli ke kopa di thapelo amen amen re tlo rapela metsotso ke le shume pele ho rena ya botshelela ka ho ra botshelela ra arohana o mo molatsa re mone muruti muremi ke kopa di thapelo ke hlophiwa ke ditoro tsa puelo morao hangata ke lora ke khutletse mosebetsing wa ka wa pele ke punki bothata ame re tlo rapela ka lebitso la Jesu ba Jesu ena ke nako ya thapelo ke nako ya thapelo re ya leboha haholo fela ke nako ya thapelo modimo wa rena o ya tshepahala ba Jesu ke mo tshepile nna mme ke a dumela go le wena o mo tshepile re mo tshepile ka ofela ke nako ya thapelo ntate ya mahodimong ka lebitso la morena Jesu modimo wa ka ke a dumela gore wena o modimo ya arabang dithapelo ntho e nngwe le nngwe ke e kopang ha ke sa belaele ke bua le wena morena ko o bolelela yona kapa ke bua ntho eo ke a dumela gore ka tumelo eo e senang dipelaelo ntho eo e ya etsagala ka lebitso la Jesu ke rapelela batho ka ofela ba kulang ke rapelela batho ka ofela modimo wa rena ba kulang ba le hae ba kulang ba le dipetlele ntate le ba tshwereng ke malwetse ao dingaka di reng ha fole wena o modimo o mmupi dingaka ke batho batho na le mo ba hlolegang teng empa wena o modimo ha hlolege ke a rapela ntate a lokileng gore e mong le e mong a bone thuso go tswa go wena ka lebitso le maatla la morena Jesu Kriste botlhe ba fole ntate e ka ba ke cancer e ka ba ke malwetse a boko a kelello e ka ba ke malwetse a di-organe tse hlokolosi malwetse a pelo malwetse a diphio malwetse a matshwafo malwetse ohle morena e ka ba eng kapa e mmeleng wa motho yeo ha fole ke a rapela ntate ba kulang ba le hae ba kulang ba le dipetlele ba kulang tse ba tsamaya ha ba fole ka lebitso la morena Jesu modimo wa ka ke rapella bohle ba na le mathata a ditšhelete ba batla mesebetsi ba na le di-business ke rapella ntate gore ba fumane katleho mosebetsing wa bona tswelopele le phunyeletso ke a rapela ka lebitso la Jesu ba batla mesebetsi ba e fumane ntate ke rapella kgotso ka hare ho manyalo ka hare ho malapa ka hare ho matlo ao batho ba dulang ka hare hona ba phedisane ka kgotso ke a rapela ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareth reta ntate ke rapela re mo le mo nya utlwele ntse la hae la haotsa tsina ka jeno ntate le dule pelong ya hae le sebetse mo trena mo sebetse yo le ne le tswa gore le tlo yetsa bana ba ha ba tle ba bone matla ha o ntate ka le bitso le matla la morena Jesu Kriste modimo wa ka ke rapela motho e mong le e mong ke rapela ntate hore ho be le khotso e makatsang na he ena ya rona le lefatshe ka bophara ke rapela ntate hore ntho e nngwe le e nngwe empe eo mmuso a le fifuyetsang bana ba sa hlompheng batswadi dipolayano dintho tseo ka ofela tsempe ke a rapela ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste gore wena o di fedise re thuse morena re

0: ke a tsoba sontse o nkemetse ke re tswale sentse ke lokisa ditaba jwale meki wa lokisa o re tshwarele for 20 seconds nyana yo e ileng fela ya re sokosoko disanyana fela ngwaneso ra kopanya dintho sentse di le hantle ke tshepa go hantle mo leng teng ebile ke a bona le weda gore seeme jwang ngwaneso motlhomono itswetsitse go a tswa sore ga o tswe o ntse o le hantle o futhumetse ngwaneso o batla ya fela ntho e nyane fela o ka e beyang fela magetleng mona mare o futhumetse kapa o kenye fela skipa sa matswa matelele le veste ka gare a o simekile ka mme
1: amro ona le kae
0: re teng le kae mo
1: re teng re sampane re shaba sheba ore re lokise mo kae
0: le handle ba
1: a re handle re buchalene
2: dimna le kama
3: Liqwa FM is the home of gospel music. You are listening to Hlalethembeni Gospel Show every Saturday 3 to 6 right here on Liqwa FM 91.0 megahertz.
0: Oh, mami duaka kiso he ke rona he sentse re ke ne nano la rona le monati la men's desk mo re tsibang sentse re lukisa taba tsa bontate tsa bomme ba ntse ba le jwalo ka kakaretso le malapa a o ngwaneso re buile be ke fitileng ra lukisa a o ga bua gore bontate ke eng tse ba tshwanetse ba di sebedise gore ba be hantle re bua ka taba tsa bona tsa go loka ga bona le health ya bona ngwaneso le gore ba nnene ba ye doctor la re ka bua di eng eng gore ba etseng empa ntho e kgolo kore ngaka ya gago ngwaneso o tshwanetse o dule o itšhakela o kobane le nako fele o ya ngwaneso gore ngaka ya gago yo shebe ke yo popole ya ke shebe o tloa tlhogong mane o fitlhela maotong mane gore e ebe go o tona o ntse o le hantle na jale ka jeno re tlo kena tabeng tse monate agolo tse re tlo di lokisang tse re buang ka dintho tse bontate ba ke ba tlolele go di etsa ntho tse mpe tse re batlang bontate ba ke ba tlolele go di etsa gore ga ntse re lokisa tjena re shebe gore ntate tlogelela go etsa ntho e tjena tlogelela go etsa ntho e tjena ee jale nomoro tsa rona ke tsena ngwaneso motlhomong ga o batla go kenyetsa o letsetsa ga o batla go letsetsa ngwaneso he ke 073-150-5207 jale he re etsetse jwalo ngwaneso gore re tsebe gore go ntse o etsalang he gore tsatsapotsapo e ntse le tsona tse o di tsebang ngwaneso he tsatsapotsapo tsa ntse re di bonang he tsa 078-585-9531 motlhomong ka taxing o batla go kenya molaetsa le wena ko bua tate mogabe nna tabena ke e bona tjena le tjena re tlo bua tabena he re seke ka senya nako banna nako e sentse re sile yona golo e re ke le kene tabeng ena ke tlenne kere re tlo bua ka dintho tse leng gore re re bontate ba ke ba tlogelele go di etsa ntho a pele ntate re tlo kgalemelang yona wena bothata ba gago ga re bue ka bontate kao fela ga re kaka a re akaretse bontate kao fela empa fela re batla bontate bana ba e kareng ba tswile taolong hanyane fela re ke re lokise bona wena wa itseba ngwaneso wa itseba gore na e be ke ntho tse o di etsang tsena na kapa ga se ntho tse o di etsang na jale re tlo bua ka ntate wa pele ao ntate wa katle tlwelela sekgethe man man papa tlwelela sekgethe man ntho e kgolo re batla o tloe pela sekgethe tloga pela sekgethe wena ga o fetwe ntate wa tsa le bomme ga tla a o bona gore yo bra jo o kurane yo mme o na o kena strateng se o kena strateng seno ga tsa borajo o tlo batla go tsamaya le nna ande motho o na o dula a freya ka dinako tsotlhe and ga a tsebe o ntse a freya tšhomi ya ka dimakatso gape ke mona o ntse a latelelane le auspinki brajo o a ka emeganyane man jale brajo bomme ba bua ka wena ba bangwe ba o shebile ka difestere ba o shebile ka difestere a ko tlogelele sekgethe man a se believe papa jo ya monate ebile go bitsa papa jo ga ba batlo go gola ke ba tla go bitswa jalo papa jo ya ke tsona tsa di ratang tse a ko se tlwele man a ko se tlwele o mathateng tjena ka baka la ona lenyalo le tsamaile tjena ka baka la sona sekgethe mme o nona ke ke kgona go mamelela nthwena ya gago ya go rata sekgethe o a o bona fela man le ha o tswa sketeng papa jo wa bona hala o so ipone wena le ona dipina nyane o iratanye o ibinang ha o tswa sketeng ha o so ipone ha o so ikelelo mme ona o sa tsebwa ha ka bina fela darara de darara ta ta ba se batse ba o tswa sketeng go o gotse o sile le mafura molomong ha wa iphumula hantle botsatsa ba ha o ke bo papa jo tswa ke batla o khalmela skete ka jeno man wena o batla arwana le skete o rata fela zip ya ntse re zip zip ntse theo wa fela le libanta o le ntsha papa jo man to hella ntotse o papa jo ke a o kopa ntotse o di sinyeditse motse ka pa ditlo o senyetsa motse ditlo o senyetsa motse ene bo mme bana ba bu babu wa papa jo cha re ba tlo khalmela ntse jwalo tseleng hore re ke re itshware re le batho ba bontate e ri la ka hla ka pele ha o papa jo wa le jwanjwang a tenne jwanjwa o bo sa hetle lo hetla le ha ke ntse moswane ba o bitsa di pencil what o bo sa shebe lo sheba papa jo o ithlomphe man as a belief papa jo o go ithlomphe e re la ho bona hore o ka ka le ha tsamaya o re ka lejweng ka thupe ka lejweng ka thupe o ska ba hetla o ska ba sheba o gawane papa jo man o gawane and what's about papa jo a ke batlo patela mamedi waka bo papa jo bo thatha ba bona ke di baby brown ke di baby brown ha holo ke bona ba lastag batlolo ke batho ba di AK-47 papa jo yena ka baby brown o tla intsha gafetsa o tla intsha mona a intse mana a intse mona a intse mana a intse mona a intse mana ha sa ithompa nix bo mme bana ba bua ka yena ka o fela le go ishining mo hore mang o fe ha u bui re bua ka motho a iwane o feng ausi wo le wa monona nyane o munyano e ke yena ko utle papa jo ha ka utle papa jo ntotse buang ka wena ho tsho ha o fithelle le o fithella mo tshwanetse o fithelle teng o yemetswe Limpopo kwana hore o tlhwe o tle o tlhwe vhale o tlo kene ga o fitla Limpopo mosebetsi boetsa hetsa a kai kai o fella jan smart mona ona frena ge mona kolo ibe ye tu hona jan smart mo o tlwe hantle ka frena geng ka mona ka fuo trekere ha o fitla jan smart kolo ibe ye tu lengkutlile baba ho ke papa jo mares lastag papa jo kena ke ha na le choice baba sesane ba nonneng ba telele ba ba khutswa papa jo wa gethe ke le dimo ja fela ke le dimo kwa ke ja fela kwa a ke gethe kwa papa jo a ke le tlhompeng man le ntwana o dula o thetsa mme o borobetse malunde ka nto thetsa mme o thetsa mme o no kwa letswe o thetswa mme o re hei tsela ho nwentswe roadblock kae kae ba hana retswa ba re kwalla ka veneng ka morao le shano wena o robale ko go dula o robala ka ntle o fitla bo mesong re thotse go shebile mara la ho le tlo fitla letsatsi le tlo fitla letsatsi ka ga o le tjena o tla bo sheba ngwana hao ba moyetsa ntho ena left right and center ngwana hao o mo ratang thato a tia hao ebile ko kutlwe melaetsa kena o tseba papa jo wa nkwatisa ma
4: ntate morabe
0: ntate waka Thank you.
4: petrol. That the mother of God.
0: Yaki mungu watiba. Yakata man. Oh, God! Yakata. I mean, a fellow legend smart mo ke a bolela huwa Limpopo na hana ke di a wagatse ka o ya Limpopo o yemetswe Limpopo o yetseditswe party o hlabetswe nku Limpopo ah e re ka mogana ko ba re show so fitile modimolle mona o so kena jwale kai modimolle wa yeng fellow legend smart mo a ka ta utlwa Beaconsfield le four trekker mo abafel kona mathata re a tshwere baby brown re ke tsamela tsa kula dumela ntate morabe ke ntse ko mametse till last hour ke Elisa Moshodi ka zone 13 aw ra le bo gaitsedi ya ka o a theuela ka jene aw se Elisa a theuela re kutlwe mlaitso mong kona wa kena Ariyo ntate o bua ka waka monna o qetile bana ka mona ka France le khaya lethu ka tshirela yohle a go utlwe mme ona o bua botlhoko jwa ha ho bui ntho tsentle ka wena go utlwe ntho e buang ka wena ire ke phethe molaitswa mme ona Ariyo ntate o bua ka waka monna o qetile bana ka mona ka France le khaya lethu ka tshirela yohle a go utlwe mme ona o tabuile ulimetsi mla tsa kuna wakena ore waring baby brown e marle nda ke dalo tswa taolo ai kana go mo ke miss call man ai ha ke kholo ke nna buile nthwena bana khaitse di ake tsebe ke ma mhlo mo ke ntate mo gabe o mong antsa dutse radio mo ntshwagele khaitse di ake go kutlo mla tsa kuna wakena
4: Khotso ntate Morabe.
0: Khotso ntate wa.
4: Le ka ntate re hona.
0: Amen.
4: A ke re jwale ntate Morabe. Ha re le ha ke le motho wa ntate. Ke tlamele hore ke hona ke ne ke tshositse akere. Ke ska ka tloela fela motho. Mme ha wa sa feta fela. Tlamele ke tshositse go bona kana o sane. Ha o tsa o thula o sheba. O tlo tshoraga. O yena. o metse le hola ka hano tlamele ke bue ntate tlamele ke bue nako ngwe tatwa a bua tse ding tsa hae ditaba a re hei o le ke sethomane re nyatsana le yona taba eno se ka ba sethomane tlamele ne ke tshosetse a ntse ke o mametse ntate morabe la FM ntse khatha mona ke connect ke batla o bua tse ngata
0: ke a o leboha ngwaneso ke tsebile re ka se wele fatshe ha o ntse le teng mona o ko kutlo molaetsa ka mona ke nkgono maphoka
5: morabe o ntse se tsang ore baby brown mme we yo ha ntate morabe ko galeme hle o ko galeme batho ba ba bona gore fatshe le jwa ngwana je batho ba modimo khuzegani bo thank you baba ke nkgono maphoka
0: thank you nkgono maphoka ha o ke nkgono wa ka ona ke nkgono wa ka ona a re mamelang ka dinako tsohle a re mamelang ka dinako tse re ke shebe molaetsa kuna molaetsa wa ke ena go dumela ntate morabe o kile wa bona gore tsotsi ha e batle go utswetswa empa yena o rata boshodu ke nna ntate Mosia from Sonnerwater ntate Mosia ga leboatle ga leboa ntate Mosia ga leboa golo e re ke tswelele pele ke kena o tse ding ma wa tseba ntho ena e utlwisa botlhoko ena ya bontate ka nako nngwe ke tlo ke ena le bashimane wa bona le bashimane bana ba spinang dikoloi bashimane bana ba spinang dikoloi man wa tseba ke ngwana ka ke batle o bua maaka ga ke batle o bua maaka se ka terebeya gobane se o na le koloi wa tseba o e sokoletse jwang koloi eo o tla ispina o etse show off And how was she ba hawa patala di installment tse pedi o setse ka I one ene wa bona chelte na ha itloko ba tlo eng ka koloi yo my boy ba tlo eng ka koloi yo koloi ya ba yemele 3 months ha ba yemele 3 months ba ila tantate ntlo mohlomong e ka bana konyana wa bona le 6 months le selemo nyana se fela mari koloi ha ba yeme ntate ha ba yeme ke batla o bolella nnete ya di nnete fela ha ba yeme ka koloi ba tlo ilatla o spina o etsa di show off nenneng re bona ha re tswa di robot o di wile ha re tswa mabota batho a chaisitswe ha re tswa di stop sign di chaisitswe a ko le tloeleng o spina di koloi man a ke le tloheleng man ene ntwena ya luna ya go yemela ho bokwalwe wa tswa ha ke tsebi man ha ke tsebe hore wena ke monnate ona o rata hakakang monnate ona o rata hore o boemelwe ho thwe e batho ntswang se le 2 o'clock 2 o'clock a ko utlwe fela ko o tlokopana le ditsotsi tse flopileng kae kae a ke re ba ditsotsi di bua jwalo ma flopileng kae kae ba tshware wena ba nke wena ba re a re nkeng koloi ye ha re nkeng koloi ena re tsamayeng ka yona ena ona o lahlile o wa jaifaka moo kore le mo kore ho tsejwa wena ene wa nuwa lo nuwa hona moo tšhelete e be fela o sa kgone o patala yona koloi ye e be ba sono ka wena o tlatsa tlatsa o koloi e utswitswe e sa utsuwa koloi nkuwe bothata ba gago kore ga o mamele ulutu ha ke tsebe o le 1.4 o bo batla ho lelekisana le koloi e leng hore ke V8 kapa V6 table wena di ving ha o kena go batle di ving ye ste starag ma go tla bona o etsa ka di races o hatile koloi o yentseng o bo chaisitse o bo lemala o bo ba kripole o bo ba eng re tshwanela ho qenehela jwa ka ntho tse o ikentseng ka tsona na emana ke le gotleng megweng mana ke le gotleng megweng a se blief ka tlong ga o etse nix nix ke kgalemela ba dikoloi ba bana ba dikoloi monate kwena kwena o golola monate ko le TV nyana o ha re sheba kore le ga o ka thowa nyala ah skepsele ah o tsa keng le re kenya mathateng bo malome tshwanetse re kopakopanye bo rangwane re ke re o lokisetse gore o ye o le hantle lenyalong kore le lobola ena ya o hlola ya o hlola maa kwena kwena ka ntle ka mone o tlefa thaseneng mona kwena kwena kwena kwena ah kannete man kannete bashimane bana bana lo sokodisa man re nkile mathata re re mo thusa ge ke koloi ye ho batlwa deposit re kopa kopane mara mme wa hai ha ka wa kula ho batla ho iswa kliniking o busy ye o ya o pinki o ya o sponono o ya o dimakatso o ya o mapule ba tsama ka ofela every day and o mo lo mo ntshwanetsa see something mo o tla ipatala jwang koloi ah, odomo my boy. Odomo my boy. Kwa tubu wa maka. Isa domiki. Haba tule ya kibana ba diskemi. Baya skemi. Ba skema ba hatu. Kikhalme la bana ba diskemi lubo. Bana ba nkela mba tu di chelete. Mkono wa batu kwa ta okola. Khala iye mete chelete u. Tala emu bula ile hori. We naka leta zile ufela wa mkela chelta hai. Le skema batho le ba yetse di WhatsApp o inke WhatsApp phone le chomitsa hai ka batho ba chat group nya hai ka ba o kai o batle di chelete ke ha ke khalmela bontate ka jeno ke di ntho tsengata tse mpetse ba di etsang e seng bontate ka ofe e seng bontate ka ofe ha o hlaka mona motho nke tswe chelete le ba di bankeng ke utlwa ho thwe ba bang ba fana ka di user number tsa hao ndo tle motho mona nkopa ntate mogabe a ko mphe 5000 hle ke lo fuwa user number ka banking hona le motho o tswa kwa na Sweden o na le 14 million ka accountong hona le mme o mong ke principal o qeta o tloella e ka re chelete ha ke 3 million gala sebetsa ntate mo rabe mfe 5000 fela ke fe motho wa ka bankeng o tlo mpha di user number nna ke tlo hula tšhelete eo a ko utlwe fela ande lona le tlwe le o bua di-mistress le maponisa le dieng gore le a tlwella
6: hehehe se ke le 60 se ke le 60 ke a tlwela ke a tlwela ke lo dula
0: tšhentšha le di-accent ba tla o tšhentšha tšheleteng ke a o bolelela ba tla o tšhentšha ba tla kena le ka tlung ba kene ka tlung ka moo ba re a ke re ra tseba o tlweletse ande re a tseba e kene after kgwedi tse kae e kene papa tlisa tlisa ba o robatse fatshe ba laete ovene le gabunyane la go ba re ya le ke enya ka mo ba tshele metsi a chesang ba kenyeng ba re kenya ngwanona wa gago tlo bula epe papa ah wena wa bapala tlale e leng ka ntle mona batho ba etsa ke a le galemela lona he ba etsa ntho tseo modimo le shebile wa tsebo modimo le shebile ka nnete lona le skema batho gotlhe kore ba bangwe ba utswa ebile ke kgalemela le bana ba utswang he motho ga utswe mosebetsing oa o phela ka utswa ntatona yena kore o re ga sa utswe gano phela gobaneng ba bantse ba sokola mare ba sa utswe ngwaneso TV e o e shebeletseng yona e o shebeletseng ditaba e utswitswe o ipatetse ka mokabelo ba itse tlisa bokana e tsa tsena re tla o tlisetsa TV soufa tse o dutseng go tsona kore ga o swabe ausi ano wa bretlose o thusitse a re no ke tla bua le botebuo ke bona ba etsang delivery ke tla re ga o kena wena fela o etse tsena le tsena so tla itlisa gaka ke tla ba sherela ga ona ntho gago e seng ya botsotsi ka tlong ka moo o bo tswelela jwang bophelong o bo tswelela jwang bophelong ke le jwetse itse e fedile nako ane ya o nna o lofola e fedile a re sa le nakong eo se re le nakong e o tshwanetse o itshebetse o tshwanetse o ithute gore business e tsamaya jwang a re sa le yo nakong yane ya mosebetsi tla be sale o yeme gating ya magoa ba be ba o etsetse protection order ba re gan weg a re sa le moo tshwanetse o ithute business ore o tsofetse kapa o jwang o ratang kapa o sa rate re se re le nakong eo ya gore o itshebetse o ipotse gore ke bo mang ba tla o sebeletsang o nnagane ntate se ka nna sheba bobu ausi sponono ga ba feta ntse ba re ka lejweng ka thupeng o ba tonetse matlha nnagana business lapa la gago le eme wena o busy and-e bomme re ke lejwetseng bo ntate ba bangata bana ba ntseng ba freya ke batlo o bua maaka tšhelete ga iyo re tlo le kuta tšhelete eo re tlo lenkela tšhelete eo ya lona eo monna ga o sietse tšhelete skepsen gore o godise bana o be gantle o tla ratlhwe ni a o rata o motle o motle oho le wena bonkeya ntse o tseba o sekobinkinyana o itseba gantle la o itšheba speeding o ntse o re fela blacksam ntho e ntseng mona e kgona maare ba re o motle o motle ke a o bolelela mo mathateng re ke shebe melaetsa ka kena jole melaetsa ka kena ka mo
5: sokotsi ga o le batho ba ba qetang go tswa mesebetsing a ba sekengwa shem a ba sekengwa ntate mogabetlhe jo ntate modimo jo o bua nnete a ba tlwele o bua motho a tlwelela mosebetsi sentate mogae e ka re o sekengwa sekengwa le bonggolo ba sassa thank you aba ntate waka
0: thank you mapoka a batla go sekena a bane o tlwele molaetsa kgone wa ke ena gore mone ntate morabe ntate morabe wa leponesa ka gg o a go dumele yo a botitha bo reya reya south carolina ona batla go carolina aus carolina ya egypt ke kopa re mo rapedise ba tsamaye hantle ke ausonti ausonti se ka hlaisa gore batho ba tsamaya man ausonti man ba tloa ba ba tshwara man ba ba tshwara bo poho ba etsa eng eng ei ene ba le ba mo tshwara poho ntate a ntlotlela ntate mara shopong tsa mane tsa News Cafe, e se News Cafe mane e Rings Cafe. Hey motho a tla ka sithunya ntate ga ba le ga kena ka toilet. A hweletsa nna mapumpane tswaka mo bana kwena tlo bla isa batho ba. Ei a ke so tshe yona. A ke so ntate mo ga bo tshe ya kotsi. Ba tlile ka sithunya ntate mo ga be ga ba le ya ba thunyetsa o dimo ga ba le ya ga pakellana ka toilet ka mane. Ba le ba sesane le nna fela motinyanyana. Motho a sithunya ga mapumpane tswaka mo ke batla wena. A re ntate mo ga ba hweletsa lotong mona ma. Angwele tsak batlo bua mabitso a batho ba tlo bua mabitso a batho motswalle wa ka go nkwatela ska nna bua go ya kae mana o tshakela kae modimo wa be le bona ba tsamae hantle ngoneso. Thank you so ntii ke le bo mna sa khona kena ore le skeme tseka thabong mall tate morabe especially boxer yo huna le batho ba iphetolang e ka ke batho ba sebetsang ka mo ba re ba rekisa grocery ka di price tse less bankela batho everything lutlile thabong grocery ke tsholo man ke tsholo ke tloetsa show yena le bua di scheme tse tsalang ka ofela next week ke bua di scheme fela o mollo mo scheme sa se banka pa se ke lenga yetswa ke batla o bue ka sona re thuse batho re thuse batho bo ntate bana haibe ke bona ba etsang di scheme ba gone o gaua matla a batho ba rona ba le mala man re na lena ha entle hampe man kana le naha entle hampe ratyang hampe e ratwang ke batho e leng hore le batho ba teng ba batle bana le pelo tsempe tsena tsa di skeme ha re tlo dinga as a belief e mola tsho mo kona ke na hore ba bua haholo ntate morabe haholo ho di girlfriend ke yo he wow ba go ke la di girlfriend hore ba tlo etsang ba bang ba thotsi di chelete kapa joan joa a go tlemela itse go
7: tata brave dubele dubele le kae pa
0: ke
7: te o kila bona batho bana na ba speed di koloi ha ho ho koloi tse wa sa bona tse a go di so o sepeditse ha bo ima batla ha wa tsile ka thate bile wa sepeditse ha bo ima o botso speed a koloi fe a se di koloi sa bona sa le di koloi tse o tswitswe kapa ke di koloi tse mokgosi a ka o go kadima koloi ha tlela tshwara cape pela a potela o tloetsa kare ke Michael Schumacher kgona batho bane ba sepeda dikoloi bana ke ba bokepele ba ke tate msia sonore batere ke le buile tate morabe
0: tate msia ke le bua ntate wa ka mlaetso mokuna wa kena ore happy Tuesday ntate morabe ko mametse till last hour ke le small farm from lady in red lady in red ka le bohle ngwaneso tshwane wa bona he ke ya o bashimane jwa wa bona bashimane bana ngwaneso mewaka o skaba alulela ngwana hao dikobo o skaba kolumakela ngwana hao ka more ya hai ngwana na hothwe ke bone masedinyaneng mo hothwe o tshwanetse a iketsetse ntho tse ha ka hola a di yetsetswa tloba selege sa monna o monna joang a siyang dikobo di ntse di alotse o qeta o tswa ho tsona mamela ke hana ke le lata joang man mamurabi a le siyo ke dire la kat di be hantle ane o ska ba kena man ka dikobo ntse nang le lakane nang le di-plits lakane ha o tshwa o tse boetsa mosebetsi wa gago le mmeka ba o di alola jwalo di nang le di-plits ae o mogalemela ai ke goba le kobo ntse tsena o tlhotlhore man o tlhotlhore o lokise dintho o moshimane a jwang kapa ntate a jwang e leng gore ga o lo robalwa ga o shebe gore di-gate di kwetswe ga o shebe gore lemati le kwetswe ga o shebe gore di-festere di kwetswe wena wa kena fela ka dikobong e ka re ke o tapole e latlhelwa ka ga mokotla kopo e tla bulwa motlhang e tlo ebolwang o ntate a jwang wena o kena fela wena ga o shebe mme ona e se le ena ntho ena ke mosebetsi wa gae empa ke mosebetsi wa gago ke gona ga ba re o adama where are you have moved to from your position o tloile mo o ne o tshwanetse o eme teng baruti ba buile ba o galemela ba le bontsha dintho tsa bone ntho e nngwe gape ntate ona ga a tsamaye le kereke ha tsamaye le kereke nix ha tsebo rapela nix
8: ha o ka tswa rapele wa tloa yetsa poem yaane ya bomammang ya sekolong a santsa na yetsa standard 6 ke ba standard mos ha o ka re ntate mogabe go qala se fila mo tlobina tsa manyalo o tlobina tsa manyalo tsa wela dinaledi tsa wela siwiwi ai ba re mo di re ha sta ke re ke ntse o ntate mogabe ha sta ke re ke ntse o ke tsa manyalo bo swaba mo bo swaba mo tlobina siwilili lifu siwilili ke re keng ha wa swabisa mantate man wa swabisa re la ka wena ha o hlokahetse ha re tsebe ke moruti ofeng o tlo thurege ka baruti ha ona moruti wa hao ha o ile kerekeng o llela nthotsenyane o llela nthotsenyane e baruti ba tshwere mathata man o influenza le batho kerekeng mo no no mutuna o sa fuwe tshelete ke beke yane o batlile tshelete ke kgwedi yane o batlile tshelete ma ha ona hano re kereke ina le mabone a tshwantsa patalwe ha ona hano re kereke ina le ditlhoko tsa yona tse hlokahalang ha ona hano wa tsa mauwa huwa bokae kae tshwantse o patalwe huwa bokae kae ho batla tshelete petrolo le diesel di nyunwile hona le di meeting kae kae a wena o di nahane tse ho tshwanetse o latwe eng kae kae ho tshwanetse o lo rekwa dijo ho tlobana le mokete bogwedi e tlang kapa eng ha di etswe kana ko eng thotseo di etswa hona jwale fo kgwedi tse pedi tse tlang o sa tlalla wena no morutune ka wa reja o Aje mang hobane moruti o tshwanetse aje le bibele ya bua go tshwanetse a fepuwe a fuwe o kila isa mkotla ditapole neng ha hai wena o kila mo hlokomela neng go ba tshwanetse a hlokomelwe botsatsa o lwanela ntho tse tla o isang di hele bibele ya bua touch not my anointed ga wana le ba ruti man le hodimo le tla sebetsa le bona ha ebe ba etsa ntho tse mpe ka nnete ke batla go bua le bashimane ba ne ba lwanang gape le di-mistress o poho wena and-e wena mme wa ha e leng tatwa ya go jwetsa go ngwana o na o etsang mistress o bua jwang le di-mistress wa hana bana ba ne ba phela maphelo a mabedi bophelo ba e leng gore wena o batla o bo amogele o bo tsebe wena o le motswadi le bophelo ba hiber strateng bo bobe o tsamaya le ka thipa e bitswa rambo ha ya sekolong ngwana ona moshimanone o bulia batho ngwana hao bana ba batla go ipolaya ka baka la ngwana hao gore nna ke sa batla go ya sekolong bana ba bangwe ba tswile sekolong seo ka baka la ngwana hao empa ha o jwetswa wa hana ai seng waka thabonki waka ke ba bone ha ba morati bile ba nrati wa babala e ke ba le melaitsa ke na ke shebe tate mogabo Everton Mall ka April bank scammer grant le ka jeno ba mo scammer grant o skepset ke kene dikolotong ha ke tsebe ke tswa jwang ba eng ka motšhining ke bohloko le ka je ao ngwaneso a ha ke kgone go patala society ke bohloko ntate wa ka ha ke le kerekeng ha e yo tšhelete ya go ya wa utlwa ke ntho tse ngata jwang tse e tsalang ke bua ka lona di-scammera a utlwa ke ntho e botlhoko jwang e o entse and-e scammera tsena ke a o bolelela go na le mo dinwang teng be di reka majwala a turang ga ke batle o bua ke kae ga ke batle o bua gore ke kae o reka jwang Johnny Walker Blue re tseba gore kore ga gona nix wena man ga o tseba man go bontsha gore ga ba tsebe le go ba etseng ka tšhelete o tla ya le go reka Johnny Walker Blue a ntshe di-2000 tseo a reke majwala a ne a turang a ke a tsebe a ne a di-wine a ne a ke tsebe di bitswang a rekela bo ausi maga ga o thwe la bobedi la boraro motho na hana nix motho na hana nix ga motseba wa kadima wa kopa wa batla o hey o nthotsena ka ofela mari ke mona ha ke ta o skeman tatuno wa batho kamani ka kai kai ha ke ta o lore ka majwala tura o lore ka majwala tura hari ndate mogabe e ke la etsa jwalo ho ba nne ke batla ho reka motšhini o etsang acha ne ke batla ho reka motšhini o etsang acha hore ke kgone ho ka rekisa acha ha ntate mogabe ne ke batla ho etsa motšhini o le o etsang peanut butter ona o compacting yana o monyane ona ne ke itjwetsitse ho fela ha neng ka thola bokalonyana fela ka iketsetsa peanut butter ne ke itjwetsitse ntate mogabe ke tlo ya mane dronkong ke ba botse na ha ba batle ke ba supply ka peanut butter hore mapantiti a kgone ho fumana peanut butter kapa ne ke tlo ya sekolong sane sa principal mamang ke ba botse fela ka dijong ka moo fela nna ke kopa fela.
3: You are listening to Laid Back Sounds every Sunday from 12 p.m. to 3 p.m.
9: Ana la di dikile buile ga tsene ka tle.
10: Sentaga.
9: Ya ke di.
10: Don't know so.
8: O tsogele mamedi a ka go tsogele hle ke ba rekile nako ngwaneso. E, jwa ke ona bothata bo re nang le bona bo. Ka nnete re fumana bothata ba hore ha ge ke le nthotse ka mokenyetsang tšhelete ka mantswe a mang santsane a tlo phetha o mong o tlo phetha motho o mong a mo otle phuaneng mona motho wa batho a se ka hlola o utlwa ntatona ngwanona wa batho ore ntatona wa batho ore hai ntate morabe ga ke sa kgona go patala le society ga ke kgone le o ya kerekeng ke dikolotong ke le tjena ne ke tseba gore ke di etsa ke tseba ke tlo patala ba ngotlile ba inkile tšhelete ka nnete kannete batho ba ikeme ka ntle ba lematsa batho ha ba batle o lo ipatlela mesebetsi kapa ba iketsetse mesebetsi le business tse ntšha bona ba itswetsitse gore ba tlo otla batho ba itswetsitse gore ba tlo lematsa batho ntate kgutla megweng kgutla megweng wena ntate leng gore wa itseba mekgwa ya gao e jwang a ko gotle megwentle ntate wa ko be ntate wa sebele a ko check-e le ngwanona wa gao wa moshimane a bone ka wena bana bana ga ba ithuti ka o jwetswa ba ithuta ka o bona ga ka bone gore ntate wa ka o etsa tjena ntate wa ka o phela tjena ntate wa ka ga dumelelane le ntho tse tjena a ko ye nenneng fela o ko botse sekolong fela ke batla o tlo utlwa gore ngwana o itshwere jwang o ko utlwe fela ka matitšhere ebe wena a yang gore o sa bitswa sekolong o etsa appointment le class teacher ya hae no ne ke re fela batswadi ba ka ke thabela mosebetsi o ntseng le o etsa ka bana ba rona sekolong empa ke batla fela ke le ntsebiseng gore thabonyana o wa ka o jwang ke motho a itshwereng hantle ke moshimana a itshwereng hantle e tla nka fela le 5 or 10 minutes o bo tsama ba tla o fa nnete marjwa le wena ae o nka ena o fang yona moshimaneng ena o jwetsang yona gore e nna papa ke hantle ke etsa tjena ke etsa tjena kore ke nemelaetseng nako a kansia jwa
5: jo ntate morabe hle ntate morabe hle kopa kompo bue ka yona bo next week taba e ya di-scam e serious yo e serious wa tseba le bonkgono ba se ba scam-a matsatsing o mongwe a scam-a ngwane mongwe wa osiwa ka monanang a fitlhaga a banneng ngwana ka ke kopa o konkukele o ntlele lelofo ya borothu ka moo kutlwa ke se ke seshapo mangwele mona mangwele a ka a opa skepsel sa tsamaya a fue 20 rand e loreka borotho o kgone gore a ngwanaka borotho bo ga ke tsebe gore o tlatla le bona kapa go tle tsala eng ke kopa o se dintho tse tsa gago tse o tlosekiwa tsamaya ka tšhelete ya ka borotho ngwana ka o naana gore ae mogolo a ka se tlonketse tsa botsotsi ke a seya dintho tsa gae ga a kena ka shopong a fitlha a tla le borotho ga a tswa dololo gona nix ntho ya sekeme e sega se fitlhang tate mogare e segase thabo mmo le mo le kankela beke kankela tšhelete kore everything phone yo.
8: Re kena ka scheme next week. Ah, re kena ka scheme ka nnete. Ke go tlo eng re bontse batho re ba ke ba itlokomela jwang. Re kutlo mletse mo.
11: Da, ke ka studio ka mo. Nyane ha go sa no tla mo to scheme batho tshe.
8: Eh.
11: O lo order mchini ona o go ba mpanana. Ba bona panana. A ke re kotulwa Natala kwa na le street. Eh. Ba enka ba itshidisa ba isa mo se kwa na ba lo e koba.
8: Eh.
11: Go sa no tla ba tla order mchini ona. Oko bampana isinga skeme fela batho fela motho
8: eh ya man
11: akampa ba lo tshela tshile te bohlaswa fela
8: eh
11: ke putumane ga hostel 5 figam
8: au ntate putumane David mbi putumane ya tlomakala ke motsebella kae tlomakala ke motsebella kae mlatsa kona ke na yo ntate mgabe win o mo profeta mare ha mo rabe lifue ka ofela. Natsong oh ai se kubone le kutlo ngono maphuka wa kena hape go wa Peter hape ngono
5: matsale ya linyalo kre kenyaka mo ke kreka nte mo rutu wa ka ha ka tsala sfela seng kwa o mphe o sana e ko sana manga ke rona re bina o sana a re mphe o sana e ko sana mang o bo sa ba go tete mo ha o pula wa ye o sana ye o ka mo ya thank you bye bye.
8: Thank you, Mapuka.
5: Ntaskele. Oh, umuposa last of last year. Ka kukela Checkers Hyper. Ke motho a kentse batch ya Sione. Ha ke no lebala ya batch bi la ke tlo fapana le ena ke ga. Ke mdumedi, a ke mdumedi o fihla a ngwathaga a feta. Ka re he emang. Yo ntlela hampe. Athi atlang o bone motho o gwathile o tsa Sione. Ha tsema tsama ka ofela ntate mogale. Bona, a kentse batch yo. Skema se se bian pele na bantate ka la ke ne ke sa tswaga tshelete modimo motse ha ke yo thank you ka qoqa beke tsang hantle go laetsa la ntate mogabe thank you ka ba ke mapo
8: wa bona ba senyali dikereke tsa batho jalo dikereke tse sebeletsang hantle motho a batla a kentse ntho tsa yona mlatsa khona ke na go dumela ntate morabe and last year November bo ausi ba babedi bang skema a re ka 1800 ka boxa thabong banjwetsa ka grocery e cheap ke mama dika zone 20 mamedi wa ka utlile boxer inka khapo this time ai boxer inka khapo ka mo lu utlile hey man grocery cheap ba re mfe 1008 ke tlo ufa grocery ga mohlomo ba re go fa ya 6000 ka ba ya 5000 ba thontle ka ke le hlokomeleng a ke le hlokomeleng ke shebe me la itse mengi le nteng la itse kuna touring wa ithulela ka pake phone ba
12: madume ntate morabe madume
8: dumela senta twa
12: ah ntate morabe
8: eh
12: re ke hlekene hona dabeng eno saluyo
8: eh
12: bona ba ruti ke bona ba kenya mathakana kerekeng a qetelle a sa bine dipina tsa manyalo because o mathali yena muruti kwana kae kae neneng kae kae jwale ha o ka khalemela baruti tabeng tsa di AK-47 le di baby brown re taloka because bona bana ba ka ntle bo ntate ba di rutwa ke bona baruti ka mona ba mathale bona mo eh na le mo mona ile a fumana mona marandrang mona na a sendela na di ntho tsena tsa teng ke mawatle ke di AK-47 mo a tshwarwa mo eh jwale ha re tla le ka baruti le bona baruti hore ba tseba ho ruta bontate hona ho phelo bo bojwa eh o tla matha muruti ka AK-47 yena na mathe ka yona
8: yeah
12: wan ke bona ba etsa bontate hore ba ba jwalo ntate o lokolotse mme o ra e kerekeng hai muruti bona munyetla hore hai monna hayo ke tla qeta jwale ha re khalemeleng ho baruti mona tangi na le mora
8: tatoka ke le bo mletsa kuno ke nna nako sensile ke setse ka metsotso mebedi fela ntate morabe o bua tse se ke kupuwe ke lelapa le leng ho lo thusetsa ho boloka le leng la lesapo la

ha ke le boe jalo he ba le fapha la ditaba tsa ho raka ka kwano ka le kwa FM ya boela nga du miseletsa tsenena la ka jeno ke Deni Hendri Mokgomong le nana wole ke nang ha jalo ke lona la ha la midday report le tlang hwana jalo manda ho isa le tsatsi la la bararo ke tseding hape tsentse re tle re di bona tsatsene na la ka jeno le re tlileng re tlatle re o bone jalo kotsi empe haholo e tlile e ama jalo maphelo a ka bang batho ba mashome a mabedi le motse o ka bang o le mong ha jalo he muso o tlile o phuthela tseo ne o tlile o di gakotse ka mane ka lekgotleng la dinyewe kgatlhano le CAT Matlala tekong ya Polabo ho ntse o tlile ho fuputswa jalo mmele o ileng wa thola kapa mmele e ka bang e mene ileng e a tholwa ka mane ka qebega ke tse ding le tsona tseno tsa ditaba tse re tlileng re tla nne re bone jalo ka nnete gore he ntse di tlile di etsagala ka kwano ka gare ho Aforika Borwa sedibeng emfuleni ke tse ding gape tse re tlileng re tla nne re di bona gore di tsamaya ka tsela le mofuta o jwang me ke tsona tseno tse re tlileng re tla nne re uneletse tsona o se fetwe le wena letsatsi nena la ka jono e re he ga nako e ntse e tlile e tsamaya jalo re tlo tla re buisana jalo le tsatsi nena la ka jeno re tlo buisana jalo le ntate Moshe horenyana ya gao ya pele tla re horenyane ya bobedi ke maneme re tlileng re tlatla re buisana jalo he le ba seponosa sa Aforika Borwa ka mane ka didir ke bona be ke tlileng ke thotse jalo ba tla tlile ba be teng ka kwan ebe ka nqano raena ya bobedi ke mane be re tlileng re tlatla re buisana jalo le me advocate Dubazana go tswa Dubazana attorneys ke gona me re tlileng re tla nne re bona rona ebe dintho di tlile di tsamaya jwang wena o tlileng o ntse o re he o na le go utlwa jalo kapa o batla go utlwa gore kapa ya mafa e tla tsamaya ka tsela o tla e tsamaitse ka tsela le mofu jalo o jwang tlo kwano gobane ke ba bang ba Dubazana attorneys ba tlileng ba etsa di-wheely mahala gore o tlo o tlile o utlwe gore na ke ding tse e tlileng di tla lebelelwa go wena ka kwano metsotso ga bo e sheba mekae ga e se ka bang e masome a kapa ke lesome le motse o ka bang o le mo e tla re he letsatsi ga ile kapa metsotso ga e le lesome le motse o ka bang mararo ke lesome le motse o ka bang e metlhano ke ona me re tlileng re tla bona jalo ka nnete ore o tlile o etsala mme he ka kwano ka go tlo tharo ya lokwa ga ke tsebe wa le kwa ore ne o tho wa lokiswa kae wa lokiswa kae empa he re bona mathata fela ka gare o togopena ya fere e nageng nako e ntse re tlhile re bone jalo le dipula ntse di tlhile dina mme re bone gore he batho bane ba motlakase be o bonalang jalo ka nnete go ba se ba tlhile ba sebedise tšhelete ka ban dimilione tse ka bane tse lesome ba ikgotlotsa masepala wa Emfuleni le bona ba ile ba tswa ka beile letsatsi nane la maobane motho kang o thotse beile ya dikete tse mashome a ka bang a mabedi mme he go ntse o tlile go bonagala jalo gore he tse ding tse ntse re tlile re di bona he gore le letsatsi nane la maobane go na le kotsi e tsagetseng ka mane ka didiri go bonaetse jalo ka nnete gore he ke kotsi e tlileng e lempe ya golo ka gona ka mono ke tse ding gape tse re tlile re tla di bona gore nane di tlile di etsala kapa go tlile o etsaetse jwang ka morago rete re tlile re bone jalo gore he baithuti ba ka ba mashome a kama a mabedi ka ofela bana ba le ba jalo go tse ding tsa dikolo ke tse ding gape tse re tlileng re tla nne re di bone ka kwano tse tlileng ntse di etsagetse mme ke taba tse tlileng di se monate yagolo ka gare go tlotharwa le kwa ka kwano.

0: Bitsotso ha bo isheba me kai haise ka bang e mihlano pele re tla fitla horeng ya bobedi tsebeletso tso mametse ha jwale ke yona ha ya Lekwa FM 91.0 the heartbeat of the valley ka lebitso ke Deni Hendri mogobong me le nana o lolo mametse no na ke la ha ola mede report American and Robert se tlotlolong sa ditaba tse ke leng ntse di etsala jwalo ka setegekeng sa Sedibeng Afrika Borwa Gauteng ka bophara Merekeleng re tlanne re bone le matšhabe mane re atlile ra fitlhe gona mono. Mmele wa mosadi go se o tlaleiwe jalo gore o ile wa tholwa ka mane ka kwa Thema Springs botšhabela ba Johannesburg. Ga jale mo se o tlile go tlhalositse jalo gore gona go tlisa mmele wa botshelela e sale go ntse o tlile go bonana jalo gore ke basadi ba ntse ba tholwa ka gare go ekurulene ka gona ka mono go tloa goditse ka ba ntse pedi tse fetileng. Ka letsatsi la manta ha huida ha bonagala jalo kapa o phatlhalatso jalo gore go thotswe mmele wa mosadi o ne o tlile o tholagaetse ka mane ka Olisfat Fontein haufinyana le Kempton Park. Le ga ntse o tlile go le jalo bana ba seponesa ba ntse ba bolela jalo gore basadi ba ka bang ba babedi go bano ba tsheletseng ba thotsweng go ile ga tholagale jalo gore ke mmele e ka bang e mbedi fela e leng ya tholagale jalo ka gare go Kempton Park mmege go tlileng go bonana jare haiso tutubatso gore na ke ya bomang mme go boletswa le gore basadi bano ba ile ba tholwa bogolo ba bona ba tlile ba tsotse go seng kao fela go tlileng go bonana jalo gore le mmeleng eno ya bona go bonana jalo bana le ditlhaselo kapa ditemalo tse ba di tsweleng go boletswe jalo gore mmele o ka bang o le mong o ileng ga bonagala ona o ne o tlile o se o senyeile gagolo e leng wa Elizabeth Massa Mosela Homo yena ine ile mong wa batho bana ba tlile ba ntse ba ikwetlisa yena o ile wa tholwa sebakeng sona seno bekenyane e fitileng ke tsona tseno gape tse ntse re tlile re di bona gore na di tlalela ka tsela le mofuta o jwang.
1: Hai bohloko ntho tse dintle yo di bohloko tlhasetshwane
0: o tle o tlhile o nkile na matsoo metsing he ke tse ding tse ne di tlile dirungweletse jalo bakeng sa go buisana jalo le mosebetsi mmogo le nna ka kwano ke tsona tseno tse ntse re tlile re di bona ka kwano e re he ne re tlile re bone jalo gore he ntse re tlile re tsamaya jalo ditabeng mona pele re fitlha goreng yena ya boraro. Mwele wa ya beheletsweng ka thokwana mosebetsing e tlileng re bona jalo ka nnete gore he le ka lenaane la ba tlhophisa jalo ka nnete ka ditlolo tsa molao tse tlhophisitsweng Fani Nkosi go boletswela gore go lebeletswela gore o tlatla a tlile a tlaela ka pela lekgotla la dinyewe ka bono a tla tlile a bolele gore na ebe monna ena ya tswang ka lekaleng lena la DPP gore na ebe ke dife diqoso tsena tsa tlhileng a tšamelane le tsona le gore na o tlile a moemela ka tsela le mofuta o jwang. Nkosi o ile a tlhaela ka pela lekgotla la dinyewe le phagameng ka mane ka Pretoria letsatsing lonanana la kajeno o tlile a tobane jalo le diqoso tse amanang jalo le o nyenyelepisa tšhelete go tsamaisa tšhelete ka bobodu le gona go utswa ga mmogo le ema ka pele molaoruto o tlile o nke karolo mme yena gape o qoswa le nngwe gape ya go ba le matlhatlhela ga mmo le diqhomane le lapeng la gae mme re le ra bona jalo gore moatlhodi ya tlileng a ntse a shebanana le taba ena kao fela e leng Brandon Nene o rile ra bona jalo ka nnete gore he o ile a gotlhisa jalo nyebo ena gore e tle e tlile e tsorameele tsatsi lena la ka jeno. Ke mane me re bone jalo gore mmuele wa yena Nkosi e leng Katlego Malego o boletse jalo ka nnete gore ba ka tiisa jalo ka nnete gore le ga jale go se o tlile go bonana jalo gore ba se ba qetile jalo ka gore ba tla ba bona jalo gore na ebe dikateng tsa nyewe ena ya moqosi ena e ba mo emetseng gore na ebe ke difeng mme go boletse gore ga jale ke mane ma ba tlileng ba tla tlabang ka karolo ya gore ba tlile ba phenyokolle kapa le gona go tlaleya tsa bona jalo ka ga ba laetse jalo ke ena motho na e ba mo emetseng e le ntate Fani Nkosi mme go boletse gore motsatsing ga jale tjena ga o soka go tlhile go totobala rona ebe ke sefe se tlileng tla nna di etsagala empa he leqothanana le boleletse jalo gore bona ba tla tlile banke ditaelo go tswa go yena motho e ba mo emetseng ka mono le rona ebe ke dife tse tlileng di tla nne di bonale jalo gore bana ba botšhotšhisi ba tlile ba ena le tsona ka gona ka mono nako ha bo ishe ba ita bolala jalo re ke hora ya bobedi ditaba tsana tsa hora ya bobedi o ntse a tshile a ntse a le teng jalo ngwana mangena a tla tsara balala tsona ka leme e la sepedi ka mara modumona ha ke tshile ke khutsa mona
2: tseno ke dikhang tsa Lekwa FM bo maruri kitso le modumo wa rona wa motse dikhantse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammoho le True Voice 016 Media
3: kelebo ga mteleje wa Lekwa FM ditaba ke tsa iria bobedi ka leleme la sepedi molatofatsa wa pele Musa Kekana o buditse gorotseko ya godimo ya Johannesburg gore o be a tshugile gore o tlo bolawa ka morago ga ge mo kapteni Phimi Sekgobela a mo tshwediditse ka sethunya Kekana o latofatsa Sekgobela ka gore o ile a monyaka dithunya tšeo go thwego di šomošitšwe melatong ya maitekelo a polao yeo yona bosimosi Kat Matlala le ba bangwe ba latofatšwago o re Sekgobela o ile a mo khupetša ka jubet a mo tlema diatla le maoto gomme a mo tšhošetša ka gore o tla mo thunya ge a sa neelane ka dithunya Kekana o boletše gore o ile a dira thapelo ye nnyane ka ge a be a nagana gore o tlogwa gomme a re ka morago o ile a kgangwa ka plastiki go fihlelela e dibala le go kgotlhela madi Kekana le ba bangwe ba lebane le ditatofatso tša 25 tšeo di amanago le maitekelo a polao a Tebogo Thobejane Joe Ferrari Sibanyoni le DJ Veti magareng ga ngwaga wa 22 le 2024 Masipala wa selegae wa Emfuleni ELM o thomile go leka tshepidišo ye msa ya digitale ya taolo ya mabitla ka tirišano le SALGA. Tshepidišo ye e thomile go šoma ka mošupologo gomme e tla kgontšha bašomi ba poloko le mekgatlo ya poloko go romela dikgopelo tša poloko inthaneteng le go tsenya di

ke qeta ho sheba kapa ho bona video mona. Ke a tshepa hore Constable Zazini o tla attenda ketsahalo eno ya ngwana bana ba bananyana ba babedi eno a e mong o mo tlile hore a ba tswe madi ka mokgwa mo riding ka teng. Ha ke se bona mona ke sekolo sa kamane ka New Hope se ka Meyerton. Tsena tse ding ke be ka di shebella ka nnete hobane se ke tlile ke bone ntho e tseng monate hohang. Kore ngwana enwana o mo raide hore a ba tswe madi. Mme ha ke bone, ha ke tsebe ha e ya pele mono ona ebe o na le batho ba hlahileng ba baholo ba tlileng ba tlatla ba etsa bonnete ba hore ntho tsone di etsa. Empa shodule ne ke nahana hore ka nnete hore le tlatla le tshwarwa hobane ke qetella ho mo romella yona mme tsatsini nyeo eno ore a ka tlile a shebe mono hobane ngwana eno ba mo tseba ke mang mme ba tlatla ba tholwa le pele ka jeno ena ho ro jalo ho ka ba o thotse ngwana eno ore ke mang ha ebe ke ntho ya ka jeno ena. Ke botlhoko ka nnete ka ntho tse tsetlile di etsagala mme ka re o dikolo ka kwano ho tshwanela gore o tlo o tlile o nke MEC gore a ta tlile a ntshe ntho tse bana ba rona ba yang ka tsona dikolong. Mme ka nnete bana ba bonagalang ba etsa dintho ka nnete le ditlolo tsa molao ga ke tsebe nna gore ka nnete o rona go se o tlile go nkang kapa go tshabiwa eng bana ba tlileng ba ntse ba le teng. Constable Zazini mona na qeta o bolela ka tabena ya bana ba ipolayang ba sa le banyane dilemong e nngwe e susumetsang gore bana bana ba tlatle ba ipolae ka gare ba ntse ba le ka gare go kapa ba dilemo di tlase jalo. Tshusumetso e bakwang ke tsona tsona tsena tse re di bonang jalo gore go na le bontate le bomme poho ka gare dikolo ka mona ba tlhekefetsang bana ba bang dikolo mona. Mme batho ba bang ba tla o jwetsa gore nna gore tle ke ye ka toilete ke tshwanela gore tle ke patale bokana. O la utlwa pejana mona gore mamang a re ka gare o rutile ntho tsa thabeng o tlo o tshwanela jalo gore metlha ena ga o ya sekolong o tlo ata o etsa go na le ba bang bana ba re tholang gore ke di-drop out ka baka la tsona ntho tsentse ntse di tlile di etswa. Mme ga ebe ke tla ba le ona monyetla gore tle ke tlile ke buisane jalo le ba lefapha lena la thuto ka kwano ke re

0: are now tuned in to Legwa FM, the heartbeat of the fall.
1: Mme ya ntse nga batanta de phadima ka kwano go thola thuso mme ha ke sa tseba jalo gona ho kile ho etsa hala jwa ntle ho bona la jalo re hona le mathata ho kile ya ke tsebo phone wa ya gabe ka pajwa mme wana nomoro e qetelang ka 3120 ho na le motho ya ntse le ka ho letsetsa mono gore o tlo tlile ho thola thuso mono me ha u bona ha le jolo ka nete gore he ba gona gore ba tse ba tlile ba o thole le nna ke go dile ka jolo gore ke khutlela ka bona ka kwano ha ke thole gore na ibe o tholala jwang kgaitsedi ya kahle kapa ke ntate ke kopa re fela o tlo tlile o khutlela mono me le mo gore ho sane he go tloa gore nya pele o fitlela gore nya bobedi ka kwano mahareng a hora eno lefapha la bophelo lefapha la bodulo human settlement ba tla ba tlile ba le teng ka kwano ke kopa o rutlo o tlile o mamele mme e tla re he gore nya bobedi jalo ga e tloile le yona o tlo o tlile o mamele ka mono gore he bana ba sasa go ba tla ba tlile ba e ba le wena mono ke kopa o rutlo o tlile o mamele le gona mono tle o tlo o tlile o buisane le rona mme ke tse ding gape tsa dintho tse tsa letsatsi la gosane ke ka gona kwa mono ke a leboa jalo ka nnete he ke a leboa ka bomamedi letsatsi nena la ka tseno fetsa la re thata re kopana nakong yane e tlantle e re he ga ke tlile ke di etsa tsena ka nnete ke tle ke tlile ke di harele ke di lebise jalo ka ngwana wa mangena ke ena a tlileng a tlata re balela jalo ditaba tsa gora ya boraro ka leleme la sepedi go tswa go nna dine hendri mogomong ga ebe fonaneng le tshwanang le lona lena letsatsi nena la ka tseno phirimana goreng ya borobedi phadima tsotizo tla ba buisana jalo le bana ba lefapha la letsagae e leng yona home affairs o se fetwe letsatsi nena ka jeno o mamele gona mona mme dipotso tsa gago o tla di lebisa gona go tloa go nomoro yona ena ya WhatsApp ke kopa o rutlo o tlile o mamele le nomoro ya mahala o tlata o ithola gona mono o tla o balela yona phadima tsotitsi motsheare wa mantsibuya le e tshwanang le yona lena le tlabentse letlile le le teng ka gona ka mono se fetwe tle ga ebe boroko bo monate go tswa go nna deni hentri mogomong
2: tseno ke dikgang tsa Lekwa FM boammaaruri kitso le modumo wa rona wa motse dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammogo le True Voice 016 Media.
3: Ke leboga mtheletsi wa Lekwa FM ditaba ke tsa iri ya boraro ka leleme la sepedi. Maphodisa a Gauteng a utulutse setupo sa botshelela sa mosadi kwa Thema Springs ge poifo e tswela pele go gola ka morago ga magu a basadi ao a utulutsego ka gare le go dikologa Kempton Park. Setupo se se kgweditswe se sa apara ebile se šetše se thoma go bola kgauswi le dintlo lebenkele le kereke ya selegae. Lefelo le thibetso ge banyakišiši ba tswelela pele ka go nyaka ditšhupetšo. Kutullo ye e latela ditopo tše hlano tša basadi tšeo di hweditšego magareng ga la 15 Phupu le la 14 Lewedi Kudu kgauswi le R21 le Olifantsfontein. Maphodisa a re go na le sa go swana mo ditshwenyegong magareng ga melato ye ka ge bontši bja bahlaselwa ba hweditše ba hlobotše eupša ga se šo go tišetše gore mahu ao a kgokagane goba a dirile ke mmolai o tee. Tona ya maphodisa Feroz Kachalia

0: etseditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
1: Ke leboga motheletsi wa Lekwa FM ditaba ke tsa iri ya bone ka leleme la Sepedi. Setopo sa mosadi wa bosupa se hweditswe ka Ekuruleni, seo se oketsago palo ya basadi bao mebele ya bona e hweditswego tikologong ye go tloga ka Phuphu. Setopo se hweditswe se phaphametše Kanokeng ya Clayville, gausi le Mall of Tembisa ka labosupa kgweding ya Lobedi. Mokomišenare wa maphodisa wa Gauteng, Major General Fred Kekana, o re setopo se se tla akaretšwa dinyakišišong tšeo di tšwelago pele gore go se tlogetšwe selo seo se ka thušago go utolla gore go diregile eng. Kekana o re mosadi o hweditšwe a sa apara eupša a apere diaparo tša ka gare, gomme maphodisa a sa nyakišiša gore diaparo tša gagwe di ka ba di tšere ke metsi goba noka. Mopresidente Cyril Ramaphosa o laetše maphodisa go a go fiša dinyakišišo le go rarolla dipolao tše tša basadi mola poifo e tšwela pele go gola ya gore mahu ao a ka ba a kgokagane. Maphodisa ga sešo a netefatša gore go na le mmolai wa go latelana goba gore melato ye e dirilwe ke motho o tee. Masetlapelo a sa tšwela pele ka Ekuruleni. Khomišene ya dinyakišišo ya Matlanga e kwele ditatofatšo tša gore molaodi wa peleng wa Tactical Response Unit ya GMPD, Phineas Manyama, o ile a laela bahlankedi go efoga mafelo ao go tšego a amanago le disindicate tša bosenyi. Hlogo ya merero ya kagare ya JMPD, molaodi Elmarie de Beer, o file bohlatse pele ga khomišene ka labobedi. De Beer o latofatšwa Manyama ka go nolofatša go fopošwa ga dilori tšeo di rwelego koporo ga mmogo le go laela bahlankedi go tlogela dinyakišišo tšeo di amanago le bao ba gononwago gore ke ba gwebi ka diokobatši. O tšwetše pele ka gore Manyama o šomišitše gampe methopo ya JMPD ka go romela bahlankedi le dikoloi tša paterela go šireletša dikgwebo tša private tša bjala tšeo go thwego di kgokagana le mogwera wa gagwe. De Beer o re mekgwa ye e be e dirišwa kudu.

0: tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
1: Kele bo mteletsi wa Lekwa FM ditaba ke tsa iri ya botselela ka lelemi la Sepedi. Mapodisa a Pretoria West anya kishisha melato ye mebedi ye aroganego ya polao yeo e birilego ka la lesomenne le la lesomehlano le wedding wa reng wa 2026. Tiragalong ya mathomo ka la lesomenne le wedi 2026 ka iri ya botsela le metsotso ye masome a mane le metsotso le metse ye mehlano misong. Mapodisa a ile a arabela ngongorego ya polao kwa Christopher Street. Ge ba fihla ba kgweditse setopo sa mosadi wa mengwaga ye 25 se sa apara ka gare ga folete. O be a na le mabadi ao a bonagalago gomme go gononwa gore o ile a gangwa le go katwa. Tiragalong ya bobedi ka la lesomehlano le wedi 2026 ka iri ya botsela le metsotso ye lesome misong. Mapodisa a ile a amogela pego ya polao kwa WF Nkomo Street. Ba kgweditse setopo sa monna wa mengwaga ye 40 a na le dintho tsa go hlabja gomme bathuši ba kalafo ba ile ba tiišetša gore o hlokofetše. Taolo ya mafelo a bosenyi ya profense le batšea karolo ba bangwe ba maleba ba ile gona mafelong ao a mabedi ge dinyakišišo di tšwela pele. Ga gona bao ba swerego go fihla ga bjale gomme batšwasehlabelo ka bobedi ba lemogilwe. Maphodisa a ipiletša go mang le mang yo a nago le tshedimošo go ikgokaganya le seteišene sa maphodisa sa selegae goba Crime Stop go 086-0010-11 goba go romela dikeletšo ka MySubs app. Go kata le go hlasela ka thobalano go oketšegile ka Kapa Bodikela le ge bosenyi jo bo kgokaganego bo theogile gannyane ka kakaretšo. Magareng ga Moranang le Mosegamanye melato ya go kata e oketšegile ka ye 40 mo lahlaselo ya thobalano e oketšegile ka lesomeseswai. Mfuleni na le polao ya godimo ya bosenyi jwalo ka kgokagano profenseng ya latelwa ke Delft, Niaga, Michaels Plain, Grasfontein, Cape Town Central, Khayelitsha le Worcester. Maphodisa a re dikgaruri tša dihlopha tša disenyi, thulano ya dithekisi le dipolao tše di nepišitšwego di tšwela pele go hlohleletša dikgaruru tše šoro. Mokomišenare Cesar Kele o re go tloša dithunya tšeo di sego molaong mebileng go sa dutše go le bohlokwa eupša maphodisa a tšere dithunya tše 610 mo dikgweding tše tharo. Go sa le bjalo go ngwadile dipalo dipolao tše 1,070 e lego tše 77 ka fase ga nako ye e swanago lengwagola. MEC Marius o re phokotšo ya bosenyi ya kgothatša eupša tekanyo ya dipolao e sa le godimo kudu. Mokaputeni wa Proteas Laura o dirile lekgolo le 26 tšeo di sa fenywego a thuša Afrika Borwa go fenya Zimbabwe ka mabelo a 18 kua Bulawayo. Ka boripana Proteas e beile 200 go tee gomme Zimbabwe ya felela ka lekgolo le 20 mola ani Dixon a tšere di wicket tše 5 gomme Afrika Borwa bjale e etile lelokelong la dipapadi.

0: fu babo ngwanyana ba la batla ba tlisa molato ha ba tlisa molato ka nnete moshimane a dumela gore e ke ena a sentse ngwanana ka nnete ya e o dumelwana e le gare ka moramo moshimane mofu a tla a gutla a re ke kopa nka tšhelete ke na le tsamaelong yalla le ha e se tšhelete e kae gobane jale ke na le haka ke se ke batla ke mosadi a tle haka
1: okay
0: ka nnete re tsamaya re ya re ntho malome a ntsha motho a mfeletsa ke le mamalome gore obane malome o na ntsa kudi
1: ka mantswe mang mme waka re ka re mofu o na ile a nyala kapa o nyetse kore a kry-a ke a tse ba gangata batho ga se ba tlhokaetse re rata o pia rra e ga o nyala so wena wa tiisa gore mofu o na nyetse o ne a na le molekane
0: e re na le molekane a tlhokala
1: okay
0: ona ke wa bobedi
1: ona wa bobedi le ena o ne a mo ntsheditse magadi o nyetse lobola
0: o letse o nyetse o re file tšhelete
1: gaetabogadi
0: ra kopa gore moshimane o kopa ka sesotho
1: aeae
0: o kopa gore moretle le mosadi ga bongwanyana ba bo dumelela
1: jwale mpolelele mme waka o tsekiswang jwale mosadi yone wa bobedi so ebile e kare go tla rekisiwa ntlo bane ke makoti o nyetse moo o tsekiswang o tsekiswa eng
0: ha nna ntate phadima ga ke tsebe ntho e ne e tsekwang ga kana-kana gore go tsekwa eng gobane dintho e kao fela le ditšhelete tsa mosebetsing ngwanana wa bobedi o di thotse
1: all right
0: le ngwana ga o di thotse
1: ee
0: e kana eo le ntlo e go ngwanana ona ebile o ehirisitse ntlo ngwanana o
1: a retse tjena hena
0: o tshaba o dula go yona
1: o tshaba bana ba bo monna ba mo sekisa
0: ee
1: a retse tjena hena o ne a ile a o jwetsa gore gosane ke le tsamaye ke le kopana le ntate phatlha mona a ka bue le lona le interview mona re batla lenyalo le la mme yone wa bobedi le registare le be le lengolo go tlo tseba ka mora ga le qeta go ba le lengolo go tlo cancela lengolo lane la ragadi la ileng a le ntsha le katileng taba tsa mofu tshwanetse le qale pele ka mane ga re tsebe tla leng ka nako kae ntate phatlha o tla le tlhalosetsa ka nako yane lengolo le e la lenyalo ga le se le registeruwe le a gutla he jwale go cancela lengolo le na la ragadi rae molekane wa mofu ke yone
0: lengolo leno ke yona le ntse le etsiwa le sa kgone go tholagale
1: aa ga re se ka e nametsa thaba qalang pele o ntate phatlha ka mona ka Everton
0: o
1: ke a lebong
0: tankintate
1: ya ba qale mona e ka Evertone aba interview mona wa bona ha ona le batho ba pakang ora muraka nna o ntsitse madi ne ke le teng ke a opola ntate Sejano la thuse e mong mo fernageng professor Sejano mme o nte mona kgotsofetse mona ke a mmona la tshwere key ya koloi thabile o la thuswa ke ntate Sejano ke nka ko lahlela ho ntate phahla o sa ne bo le mo frug ha o qeta re dinga step by step ha o qeta o gutle go tle councilor letter ena ya executor ya ragadi e tlo hlakolo ragadi ngwanona wa heno na na le molekane tswa tabeng tsa gae se blief ragadi.

0: Germán. Ok. Ke ke bone horna ke sekolo se feng mona. Ke batla go bona fela sekolo mona. Tla bona sekolo sena. Oh, New Hope. Ba re sekolo ke New Hope. Ka metsotswana fela mhlomong 5 to 10 minutes. Batswadi ma teacher ke re bueng hle bana. Ke ona le video e disturbance sekolo ho thuki New Hope. Ke shebile video ena bana bana ke banana hona le emongwana nana lwantsuwa tjena a rauwa sa lefatshe. Taba tse tsa dintwa tse ke a tseba nentse di teng le gala fela hona jwale di batla di eketseile and di ba bohloko hona jwale a re di tshwantsha le nakong ya gale ka baka la gore no sena di phone mo ka nakong o mosebetsing o bona ngwana gao a otlowa rauwa o so e bona marangrang mona mesuwe le mesuetsane bana ba bulang ba bang ha le banka ka nakong ba re bothata keng bana ba bulang bana ba bang fumane ba otla bana ba bang ba sena le kgotso bana ba re keng ha le banka mang le bua le bona ba re bothata keng ha le bua le bona mona le bankile le ngwanaka ke bone o ntse tjena ba re bothata keng ba re man and na di le na le di social worker tsa le di sebedisang dikolong bakeng sa gore maitshwaro a bana ba bang ha amohele fumane ngwana sekolong mona o tla ka boitshwaro a ntse a boetsa lapeng o tla ka bona sekolong mona ke a tseba mesuwe le mesuetsana e tshwara mathata o fumana gore ngwana o go tlwa lapeng ngwana wa telela ke ngwana a telelang le batswadi ka nakong fumane sa bile ba motshaba dintho dingata tse ka etsang jwale bo tshebediswa dithethefatshi ke nngwe ya dintho tse ka etsang gore bana ba hlole batswadi ka mekgwa ya bona bana ba ba bulang bana ba re keng ha leng banka le ba tlisa di-officing tsa lona di-HOD matitšhere di-principal ba reng ba re bothata keng bana ke bone ngwana wa ngwanana a rauwa man o ba bohloko ha kakang motswadi wa ngwanao a tlo shebelela video eo pain e ngwano a e khoseditsweng e tlo dula o fihlela gore ha ne ke le grade 9 ke le grade 10 ke ile ka shutwa snape ke rauwa ke tsheuwa batho ba nshebeletse ba re keng bothata ba re keng bana ba ha le banka mona le ba botsa gore gobane le itshwere ka tsela tjena ha ba arabana ba re keng bothata keng 073 150 5207 sekolong ba leka di principal a di sebetsa ka thata deputy HOD matitšhere a sebetsa ka thata fela bana ba bang ba tla ka boitshwaro bo sa lokang sekolong boholo ba bana ba tla ka boitshwaro bo sa lokang sekolong go tlwa lapeng so ha le banka le ba botsa bana ba ha se bana ka ofela bana le boitshwaro bobobobe ke bone mana se video e monate gore o ka nna wa e shebe-shebelela mona ya sekolo sena sa ke New Hope ka mane ka Ramaphosa ha e hantle mane batswadi ha e hantle ho bona bana ba na le enga e jwalo bakeng sa gore e mong a lwantse e mong le ke le banki mang le ba botse gore and batswadi karolo ya rona mara e hakakang sekolong re nka karolo e kae dithutong tsa bana ba rona because batswadi ke a tseba ba bang wa fumana ba re sekolong mane ba tla bona o kile a utlwa le puo e dikolo di bulwaneng re kgathetse o kile a utlwa le puo ena ya gore dikolo di bulwaneng re kgathetse hai mana ha e hantle ntho ena ya gore re fumane bana ba bulana dikolong e mong a otla e mong and hangata go bana le a ntshang phone a shute a tshebe monate mara le reng ka yana fatshe a rrauwang a shapo le reng ka yo kore ka nakong e ka re le pele a etswang go ka galemelwa se kana a shuta ntho ena butle pele so ba shuta mona ba motho yo a rauwang a fatshe o na le motswadi wa gae motho a fatshe mo a rauwang o na le motswadi wa gae mamedi dumela
1: le kae ba
0: re tele kae ngoleso
1: ntateaaolo ka tabena bana bana dikolong kata bobo fela ntate phadi bana bana go na le ba bang ba kenyang ba bang moya o senrite and then so haba khalmelane ona le ba bang ba monela bana ba bang ho bane ile ka ithuta yona ntweno haholo ke ke thusa sekolong se se fela ka se hlalo se ka le bitse mona se booking research abana ene ga tsa ma mona tinda de padi me ga bo holo la ga ke sheba ntlozi tsa bodintwa di khosa ke bana ba bang ba sa batleng bana ba bang ba ba rumela ka ba bang and hape cause of problem and that padi me engwe ke kwane arete tennis school ke ata nda de padi me go ha ile go go hlalosile na di ngata re di thola ona mo re di tshabaneng ba sekolo go ipotse wa ta ha ya sekolo a tsa tshwere tipa matekwane si ka rete sene ke e tsang sekolo go bana ha ba qeta o mo nwa go tsa bana ba di tshwa nda de padi ba ya tella gore ge ba ya handle ga sesudu batswadi ba khalemela batswadi ba bang ba theola ka thata ba sebeletsa bana ba ba ba fa di tshelete bana bana ba etsa rata sa ba fitla ka ntle empa nna ke gere fela one solution that the party e le itsa e di mo futhi e yo o se jo 1 up to 20 le ba ba se be le di mo ba fela ka mile ba thole kotlo bana ha o ka etala e mo a hloka le mo ba se be le di ho fa etsala ke
0: ke rata fela karolo ya ho ya o qetela hore ka o fela ba teng mo futhi ba se jo ba bitswe ka o fela re tlong le lona
1: ka fela a bona ntate padimo bana ke re ba shebeletse le e lwa ntse re phone mo ba shuta a o fela ntate padimo le tsole la la molao le ga lengwe lwa dikolo se sekolo ka mme ke seng ke karabelo batswadi ba tsebetse bana ba bona ba ditsa batswadi ba bona ga ba tsebe nnete ke ba tlhagwa fela nnete ntate padimo ke ba tlo ke ka ka paga motswadi ha se ntse ke skapela se a tlhoela wa tswa a se ngwana tlet empa bana ba rona ba fika dikolo mana ntate ke di boso ke hopola ga ne ke searcha o mo sekolong ebilana mphusa ka keteletele nna se ke motshwere ka lebanta empa ke fitlha wena sentho ne ke e bonang go wena mo empa ke sa e bone ke re wena anfair a gana ka maka entsha ntate padime botlholo ya zene go ngwana wa sekolo
0: gana zene keng ke moriane o ba onwang
1: ke dipilisi tseno tsena tsa batho bana ba mafokonyana kelelo e sa sebetsengte maka diang dilo rekisiwa sekolong ya gaolwa kotara eno ya teng e le nngwe mo ne nneng ke 10 rand ga e feleletse ke 20 rand ba etsa jalo ntate padimo
0: no ke lebile ntate ka bokgutshwana nyane fela o tlhalosa gore bothata ke di-drugs dithethefatsi boitshwaro bo bong gagolo-golo boitshwaro bo bong bo susumetswa ke dithethefatsi bane ba sebetsa bo di-zen o ntse ke re zen ke moriana ona o tshelwang kara di-drink tseno o zen ke engwe jale ei ma re na le mathata kore engwe ya dintho e motho ka ipotsang yona kore bana ba sekolo ga ba batla gore ba tawe ba kene sekolo e tlo sebetsa jwang ba tlo ithuta jwang zen le moriana ona ba o sebedisang e tlo kgona le jwang and la e be ntho tseo ba ka di sebedisa sa ba tswile sekolong ntwa di qala gona moo ake re jale sa ba sebedisitse dintho tse sa lokang dintwa di tlo qala moo dumela ntate padima bana ba rona ba stoutu ha ba batle ho galengwa and bana ba sukudisang ke bana ba batswadi bona ba tsamang haholo waka a re ke a mosotla o 14 years o 14 years ka ofela ke sokola le o 14 years ka ofela ke sokola le yena no o kgetha family acing e senang taba le yena ke bohloko o a re wa sutlung mara re e lahlile kae ntho ya bana gore ba seke ba laoleha e lahlile kae man bana bana ga ba sana taolo gong e lahlile kae o na le mo e lahlileng teng e lahlile go kae ke kae mo e lahlileng teng
2: ngono sa papa na ba sekolong ka tlhonga ba itse o kenya ke ba khosi bana ba tsa mang le bona se khotse a ntate party ka ke sono man ke ntse mo tshwane ka zong tshe
0: se khotse man e ka re ka kena man ka setotswana re le batswadi ba kentsa thuto ya bana ba rona mhlomo re nke karolo ba sireletsa ha re ba sireletsa ha re ro sireletse wa hao re ba sireletsa ka ofela ntho ena dintwa tse kana dikolong ke yemise ma ntho ena dintwa bana ba lwantshane ha kana dikolong man e tlisa mathata e ha o ya dikolontse ba bola yana le dikolontse ding ntwe na e ka fela man ba bola yana bana ba
3: go tso motlokwa a tsela ke phile motlokwa motlokwa ha re facing reality bana biso ha re facing reality motlokwa muso wa rona re buswa ke muso wa lefifi ngwana mme re buswa ke muso wa lefifi ele muso wa rona ho tsetela hlantho tsena ka lebaka la muso wa rona gore bana ba seke ba galongwelwa matitšhere a nkelwa di-powers so ke mathata ngwana mme motlokwa so ha facing reality bana bana ga bana nix hakalo muso ona ka go na le ntho e tshetsweng baneng banana ngwana mme go tlo dula felela ke ka gona go lentse cause ga o thwetitšhege e seke ya shapa ngwana mara motho a beya molao o in ana a shatswa yena sekolong motlokwa a kgona motlokwa a ke re bue nnete motlokwa re ketela ge ba mona mogeleng teng re ne re shapuwa le ba ebile ya dumela e re motswadi a galemela ngwana o bontsha legato mara ya moshabang fela o mofana a thema mosi ona o tlile bana ba kona na thema and bana bana le ilore ditšhege ga e le ometsa nis so ke mathata ga o bitsa batswadi batswadi tlogong sekolong batswadi ga batle kore ke mathata fela motlokwa so batla re facing reality government ena gona motlokwa ke mathata ngwana mme anke motlokwa
0: ke lebuile ngwana mme ke lebuile o isupa ka mane ka mmusong gore bothata ka re boka mono jale a kore ke ke shebe melaetsa e meng kwano re bona na re thusa jwang bana bana le gore ke eng e etsang mathata a makanakana. My child is 7 and he hates school because of bullying and his performance dropped and now is attending psychologist. Hey, bana ko utlwe ntho ena e bohloko ha e monate ga e monate ntho ya bullying ga e monate a ke tsebe ka re batswadi re ka tshwarisanang ka nakong re tšhakele le sekolong re etseng ga e monate fela ntho e kgolokgolo kore haholo bana ba bang ntho ba etsang ke taba ya gore e be se yena ke tshebediso ya dithethefatsi
4: ntate ntho ena ntate ya bana ba lwanang tjena kgona ntate tlile yona e batla e ngwelwe ka maoto mare jwale o tlo bone ntate gore ntho ena ya gore batho ba ga o na le ntho e tsalang e be go nkuwa di-video ntse se bana fela le bona batho ba bagolo ba ntse banka di-video
0: monaaba
4: kampa ba ntsha difounu banka di-video outlwa re ntse e le ntho e ntseng e tshwana ntate kore ka o ka gotlisiwa go na le subject e nngwenyana e ne e ne e le teng sekolong go na ntse re kena o ne o thuke ya bodumedi go ne balwa ba ebele jalo go rapelwe jalo mogomong e ka thusa ntate
0: ntate a re ga o ka gotlisiwa bodumedi ke a tseba e ne e le teng ka nakong tsane pele go tšhintšhwa curriculum mona go kenywa eng kenywa fela se teng sekolo se re reng sena se discipline since a perfect ke se feng se reng sena mana e watswa ka re se betirinyana se discipline ha re thole taba tse ngata ke se feng sekolo se re reng sena a man ha re so utlwi taba tse ngata ha re bika ka bo perfect ha ona se ka bang perfect se re ka re mohlomong se batla se le betere ga re utlwi taba tse ngata tsa boitshwaro ba bana ba sekolo ke se feng mara ke se feng sa solo ke se feng sekolo ka o fela gotlhe mo o mametseng te sekolo se re ka reng mohlomong wa tsewa se betere ka discipline ke se feng man re ka se bui ka o ba perfect ga re no ba le sona se jone ke se feng se re ka reng sena se batla magareng mona ne ke na le batswadi mona kgweditse peditse fitlhileng ba rai kgona bana ba sekolo seno ba boitshwaro ba bona ga bothabisi se re ka reng mtlhomong se beterenyana mtlhomong ngwana ga o kena mono kapo wa tseba tse ding tsa dintho ke se feng school gobaneng dikolo di lokela gore e be moo go etsiwang dintho tse sa lokang teng ke bone MEC mona ntate maile fumana dithipa o fumana matekwane gobaneng sekolo e lokela e be tulo eo go fumana ntho tse sa lokang teng teo tse jalo tsa gore o lwanwe dithipa di sekolo se re ka reng mara e wa tswa sena bo ei man e ka re se a zama se beterenyana se teng na serka susupang or what's backing? A chana report to ngata tsena tsa boitshwaro e re bone ba fika lata ba etsa tjena fela ha una report tsengata tse re ka di supang tsa boitshwaro bo seng hantle sitting sekolo sejwa
2: o se ba khona ukucisha ka geso kuhleliwe endaweni yasesibukeng evan ngenxa yokulungisa kweintambo zika gesi kwisteshi esiphakela lendawo
0: okay
2: izindawo
0: okay ngoneso se re utlwile ngoneso jwale buthata ha wa mprepare ke tsebe ke mang a buang ha ke tsebe ke nnete lo kae ke tsaba ho bapala video tse ke senang taelo ya tsona hore ke mang a buang ke nnete lo kae o inka kae wena o bana o ntshwarele ngwaneso ntshwarele ha ho mame di dume
1: e ntate pa di mane ga
0: rapela le ka hle ntate
1: re ke mo bua le ta bo ho krutse mo mo range pa mo ntate pa di
0: ntate
1: Ntate Padima hai tabe ya dikolo a ke tse bore ka re ka kopana re le batswadi re kopane re le batswadi ba bang ba batswadi a ba sebetse ha re ye re ye dikolong ro ye ma dikeiting re itshetshetse bana ba rona wa bona bana ba rona ba re tshaba rona ka re ha batle e bonagale pela batswadi we yetsa ha tse ba re batswa di bae abayo mo wa bona ke ke se skolo mantsesa theta sekonda di mo modrizik fo ha skolo ke se ntate
0: yeah
1: ha skolo ke se man
0: ke botata mo
1: mwelo ngore bana se ba tshaba wa bona re se ba ya ka fie skolo ya nonkaro na le di group ke ke pitambo ma 50 le ma 40 ke le ngore jwa nong ona no ndi tswara po le ke se nente like
0: fela ntate ke a yuta tlhaiso ha gore batswadi ha ke re men re kitlaetseng bana bana ba bona hore batswadi ba gathalla thuto ba batla hore supporta thutong
1: ne teng ka twak
0: e ya se ba sekolo sena ha setso ditabe man
1: hey sekolo a ke tse bore sekolo sena sona man hore o ka ke wa bona o betira ntate Ramaphosa ka tlisa masole ya go ka tsa sekolosi mme go ka ba betere nyana
0: hona le bontate ka monika orange farm a madoda o muzi ba hluleile ka mong
1: well ba a xo utlwele ka bona marke ona mo mo trizi ke ene ne ke ba batla le nna ka re yona ke nketseo ba tshwere ngwana ka po wena ke ngwana wa sekolo wa bona re ba mo sapa ka stena e dibala ba mo nkela phata-phata e ya ntwe tse tsa di-adidas ngwana o sana le tromo wa bona sa tsaba o tsamaya strateng wa bona a nka thola di-address tsa bona bontate bao nka ikopanya le bona bafana ba teng ke a ba tseba ke ile ka ya le ena ngwana ka ona moo
0: nomoro tsa go ke 081 akere a ke no di bitsa ka ofe
1: ke 081
0: ke dinkile mona ke tla o batlela bo amadoda o muzi ka orange farm ke tla o batlela bona ba teng
1: ka kopo sentatwa ka ka re jaanong wa bona re bafana ba go to end o ile e bua pelaka ba ja ba mbokanela ke na le ena kere ke lo utlwa re ore ba mo sape ba mo tshware po ba mo nkele dieke
0: ba teng
1: ona ba ka nene
0: ona drizik mona ama toto muzi ba tla ikena tabena ska ba gathatse ya ntate utlwa
1: ke yapa
0: ke ngile no moro tsa hao ke tla bua le bona ama toto muzi ba ka orange farm ba etsa msebitso motle ka mona
1: ke yapa
0: tangi ntate
1: ke ke a lebo ntate
0: ai ya ke ngile no moro ba teng ka mona oh taba ya ne ya ya mutlakase ke na he se ke fumane ntla okay ere ke ke qala hantle mona ke ya ne ya Eskom
2: re ke tsitsa we Eskom have on wheels and summer awareness campaign yetu lapho khona sizobe sifundisa amakhasimende ngokuphepha ka gesi ehlobo phecelezi summer electricity safety siphinde futhi sisiza amakhasimende ngezinto ezihlukahlukene eyithinta ukuphakeleka kukagesi endaweni yasesibukeng sizobeke sinapha eMandela Square ngomhla ka-16 September 2026 ngolwesithathu
5: kusukela ngo 10 ekuseni kuya emva kwedina ngo 1 o'clock. Lona untombi wakahlophe okhulumela u-Eskom eGauteng. Simema onke amakhasimende ethu aseSharpeville, kwi-Eskom Hub on Wheels and Summer Awareness Campaign yethu, lapho khona sifundisa amakhasimende ethu ngokuphepha kagesi ehlobo, siphinde sibasize ngezinto ey'hlukahlukene ey'thinta ukuphakela kagesi endaweni. Sizobeke silapha eSharpeville at the Ring Cafe next to iSharpeville Museum ngolwesine mhla ka 17 September 2026 kusukela ngo 10 ekuseni ukuya ngemva kwedina ngo 1. Lona untombi wakahlophe okhulumela u-Eskom eGauteng. Simema onke amakhasimende ethu aseLakeside kwi-Eskom Hub on Wheels and Summer Awareness Campaign yethu, lapho khona sifundisa amakhasimende ethu ngokuphepha kagesi ehlobo, siphinde siwasize ngezinto ey'hlukahlukene ey'thinta ukuphangeleka kagesi endaweni. Sizobeke silapha eLakeside Extension 2 next to eNando's Taxi Rank ngolwesihlanu mhla ka 18 September 2026 kusukela ngo 10 ekuseni ukuya emva kwedina ngo 1. Lona untombi wakahlophe okhulumela u-Eskom eGauteng. Kuzoba khona ukucisha kagesi okuhleliwe endaweni yasesibukeng eVal ngenxa yokulungiswa kwey'ntambo zikagesi kwisiteshi esiphakela le ndawo. Izindawo ezizobe zithinteka zinganawo ugesi ilezi ezilandelayo: iGolden Gardens, iPulukong, iZone 16, 17, iZone 10, 13, 14, iZone 20, 24, neZone 28, ibhedlele ikhona endaweni kanye neHoedkop. Lokhu kucisha kagesi kuzokwenzeka mhla zingu-16 September 2026 ngolwesithathu kusukela ngo-8 ekuseni ukuya ngo-5 entambama. Sicela ngalesikhathi ugesi ucishile, cisha yonke into esebenza ngogesi endlini ukuze uqiniseke ukuphepha. Lo mlayezo niwulethelwa abakwa-Eskom, lona untombi okhulumela u-Eskom eGauteng.
0: Siyabonga sisi Ntombi, siyabonga. Wabona haile jena jwale, hawu ke lebo mhlophisi. La hayi tla fela sina dialo e imathata jwale. Sane mona thimo. Jwale wena no inga ka taba. Ba tlohlela ke fokola. Ah. Singo re mhlomo wa ke ba tlhotsa. Ah, ke ba tlohlela ke fokola thimo. Jwale wena ha no re fata batse. O no dinga ka jwale so hlela lo se budise fokola. Ah. Ke ona ke sa ba tlhim. Fela ha re lebuile ba tlana ba o phetela he ba sebetse mo ho gawa o mo tlaka se le dibaka tsetla a mea. Gore o dule o itukisitse ka taba tseno. Re a feta mona ke tla mema setsibi mona Bishopo, ke motho ya tsebang ke re tlo bua golo ka taba ena thuto. Bishopo ke tla ke mmeme mona re tlo bua ya tshwenya mona jwale ka moka anyo ho bana beso eke le lukise mono man ke a tseba gore ha le a thabela lona matitjhere le batswadi a ke gole ba e thabetse taba ena re e boneng mona e ntse e etsagala mona ha ba e thabela ho hang. Jwale eke le ke ngolukisa ka mono ka Ramaphosa bana beso ba etapele ka ofela le ba motse ha ile re sekolo se le dumela re le ka gona ho ba teng bakeng sa ho thusetsa ka mo ha re thusetseng ka mono ha re thusetseng dintho di gona tsa ma antle ka sekolong se.
6: Tune in to the Weekenders Breakfast every Saturday 6 a.m. to 8 a.m. only on Liqui FM 91.0 megahertz.
7: Hotels, tents and events. Even now, batla ho hlophisa moketjana bakeng sa ho ithabisa kapa sebeletso ya lepato. Re teng bakeng sa ho mo rofang ditente tsa maemo ka mefuta le disaese tsohle. Di-mobile ablution facilities, le VIP and portable toilets, professional catering services, entertainment, sound and stage services. O ka renta deco le catering equipment tse kang di-mobile kitchens, mobile fridges, stoves, tables, chairs, le tse ding. require ru imolle mo ke tsaneng o fe ka bofe o batlang ho etsa me o releletse tseno morong sa mahala ka bona WhatsApp o tsereng 081 481 9202 ka bo 083 502 6996 ka bo email address ya rona rmpoletsi@hotstens.co.za ka bo re tele ho lqaphela rona la Facebook le la Instagram la www.hotstens.co.za Pokaretela ka seqo ho 50 Tennis Kruger Avenue, Itauba za complex e malabana le Pelinda ba cemetery, Sharpeville, Khotso 10 Celebrates. Duty bound to quiz your identity.
8: Please note that the views and opinions expressed in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff, or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual, and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed. Stay entertained. Lekwa FM. Feel the heartbeat.

0: Alright, ra kwala jwale a o re sebeditse le ntate Sejane. Dumelang le kwa FM, na ke ne ke botsa hore ho etsa temporary ID ke bokae ene ho hlokahala eng le eng? Ke Mokwena Mokwena ka mona ka Dennisville re feng kgotso. Anna Mokwena Mokwena. Hehe. Ya no.
1: Temporary ID e hloka fela dinepe tse pedi le 70 rand. Ba jwa ka hlalosa hore di office tsa rona ga sa nka cash ne re tlo kopa o tle le card.
0: Oh, cash ho hang tate jana ha le sa e sebedisa.
1: Yeah, ar sa e sebedisa ho hang cash, so ne re kopa batho ba batla batle ka di card especially ba tlo patalang.
0: Oh, tlakile o ska ya mano a fitla para e wena ha o tsebe ha o tlo etsa ka ba ID ka ba eng o tla le cash ibe he wa gona re o thusa hale re rutle molaetsa ona ke gola ona tla ba o lelekelang wa o qetela jwa.
2: Dumelang ntate Padima le ntate Mungu. Ke ne ke kopa ho botsa. Ke ho lahlile dipasa tse pedi. Ke tsa malome wa ka. O la a nsiya le ntlo ya hae. A fela se re ngodisitseng ntho ngwe le ngwe ntlo ke ya ka e bitsa nna. Fela pasa tsa hae di lahlile ya mosadi wa hae. Le ya hae ma malome le malome jwale ke ne ke kopa ho botsa hore na nka kgona ke lo claima tse ding ke lo ngodisa tse ding di tlo mpatla bokae kapo ke di tloele fela di lahlele jwalo kapo wa kgonala hore ke lo ngodisa tse ding ke tla ka bokae hobane o mong o hlokatse ka 95 o mong a hlokofala ka 93.
0: All right,
1: yeah. Come on, mabe ha ID se la hleile mme. Ha hona ntho ka hlotse ho entse mme. Yeah, ID tsa bafu le ba ba hlokahetseng. ID ha la hleile la hleile. So only proof of identity ke di certificates. Tse tla tswana ho sebedise all over. Mo ba batlang ID tsa bona teng tla etsa di affidavit. So ID ka se thole. Ho tswana le wena la beno la hletswe ke ID. Re to gona re wetse ID eng ho bana wa phila. Tlo hloka ho sefahleho sa hao, re hloka fingerprint tsa hao, system hore bule e tshwantse bulwe ka wena. So ha o le siyo ha ona letho ntho e ka etsuwang. So ke death certificate e tla o buelang le affidavit.
0: Okay, re a leboha ntate Jane ka mantswe a mang o santse o jwetsa le mong mamedi a ntseng a re ha ke ithole ID ke tla Home Affairs. Ha so o ile gore ke mofu motho re buang ka ena ID ha e sa tswa.
1: ID ha e sa tswa re tlo o fa fela death certificate. That's why le bafu be e le goreng motho wa tseba gore wa habo kapa mme wa o tlhokaetse ntate wa o tlhokaetse abuti wa ka o tlhokaetse ha tlhokaletswe mofumadi wa ka o tlhokaetse kapa mohatsa ka o tlhokaetse tshwanetse ha batla o claima ID ya motho eo a tle le ID a tle le death certificate then re kgone gore re mofe tsona motho eo a amanang le mofu. So re a kgona re o fe yona ID ha motho e le teng a tlhokagetse e le gore o apply-ile a entse a before o apply-ile before a tlhokagala mare system head office ya baka elelela gore application e ntse le in process ya o qeto kapa ya o etsiwa e be le gore o a tlhokagala ba sentse ba e stopa into a process ha e sa etsiwa ID ya teng mare ka gore ena ke nagana gore ka nako ene se ene se entswe ene se le go fela ya for dispatch. So that's why la nna tswela pele system. So ya ka watlwa e mo blokile kapa yena o la dia gore a e late then ya qeteletse fitlhile kwa officing but o ne e le gore o handi ID di latlheile ga ona ntho a ka etsa mme the certificate affidavit.
0: Alright, a re nke molaetsa wa go qetela kwano re qetele ka ona tsaye matsare tsa thula tsa re tu.
2: Grace upon grace, light upon light, favor upon favor, get me this. Prophet.
0: All right. Ha so ke ne prophet ne? Prophet o tla kena jwale me wa kutlo. O tla o bapala molaetsa wa ha o tla kena. Ha ibe mo metse radio ha so ke ne prophet o ha re tswa mo sentse re tswa kwa no ska ba suta. Prophet o tla ba le wena mme utlwa dumelang ka lekwa le ba mamedi ke a botsa ha o sena bank card or chelete ilisiyo. Ya batata jwale. Hauna benkati, chelete haiyo. That is jan. Hakiti miputu hantle nkile ringbani. Ka di home affairs, halisa nka keshi, hautile keshi. Jwale, ya ngotla mme, or chelete ilisiyo. Jwale, padina ya chelete ilisiyo kiona, hingisa ifumani nghantle. Imba ndadeja na hasa lusa mwona ore. Habasa nka cash kama nzomang utlale karate ya hao inali chelete ira iso ipo amani he ube wizi tuwa sus klokang kaba passport kapo ID yola haki chole hanke ndadeja nukle mung uka ishalo sabiti rinyana me
1: ya juali kakishalo sa hori dintu za runa bunga tabazo onake mahala but intu ili uri itu soka chelete kikabu madimabi itu ibatla wanilabi nireka wizi sa application system hore I print anything it won't batla receipt number and receipt number e generate we ke chelete e le hore wena o file yona in the form of bank card kapa debit card so re tlo hloka e be dinga jwanga pa jwanga nnete
0: ara
1: e tlo hloka hala ka bo madimabe
0: ora ndare jan ka lebaka la nako se re batla re fitwe ke nako ya prophet moale ha so e kwala fela mantswa wa qetela fela ka re
1: ya no hakina di ntlatse ngata ntate padima ba ntwe ene ba tlafela ba hla usa hore batswadi ba ne ba hopole hore bana ba register within 30 days ngwana hlaile 30 days tse ba go ngwa stolo sa house na le ngwana o bile le ngwana le haye le a le di montse tlase le tega re go thaletsa hore bana ba etse bana ba tla hla usa fela hore bana bana ba qeteletse bakeni ba qeteletse ba bile le bana ene ba so be di le montse hore ba ka nka di ID kapa abe le ngwana soka aetsa 16 years ka paso bile ID then bana ba mfute o jwalo o tshwantse mme ka pantate batle le bona kwa officing re fitle re tloetse sa bana ba o di certificate ra ba etsi sa di certificate la bantse ba sna di ID ra ba etsi sa ba re avoid that ba ene a body late registration of birth ba jwalo ha ngwana o tlo tshwana ra emele o ra abe le mai abe le certificate to hore kona qualify for ID in 2 years to come. Una le 14 years on our DJ and ere bakela mathata ntho bana. In 2 years or 3 years to come e ha sa ona le ID. It's a little registration and ke yona e tsang go be le backlog or mosuetsi wa rona be morao and o be mongata hape hape. Go ba jwa nako ha re sa tsiba le ona bo di late registration of birth or e leng sekweta ke mang e leng yena gene in South African ke mang because but ba se be isa monyetla o wa hore ba kene ba batle di documents tsa rona ka hore ka reng dintone di chile ha bakana ba re mkhuku chile dingi tota dinga ofela so ga bo eta ntse jwa le kopa bana ba register within 30 days please and then ngwana ba ma 2010 re a hloka ka ofela office ho futlwa ka di 28 tsa September office tsa rona but ntate phahla o tla hlalosa beke tla go tlo bantla beke le siyo mo tla hlalosa ng hantle just straight to office tla be re kwala ka 6 o'clock e tla ba confirmed hantle next week batle then batlo lata di ID tsa bona ba sa gone ho di lata go bane ka weekend ntse ga sa ke so re kopa batho batle batlo lata di ID tsa bona di tletse mali di passport di ID le ba ile ga ba gona ho etsa di ID le ba sa gona ho etsa di appointment re kopa le bona batle monyetla ko tlo ba teng please lona tsheno ntso le teng monyetla go bane office tsa rona ha di tla le ona je ka hore dikolo ntse di butswe ene bana ba busy ka di exam so re ba le load ya ba ya ntu ya clientele man ha ene ho dikolo dikwetso but hona je dikolo di butswe so re kopa hore batho ba tle di officing ba tlo thuswa ka di ID
0: ke lebile a holo ntate Sejane ke lebile a holo be ke tlang sa tlhalositse ntate pa tla tla ba teng tla tsa mali rona beking a ne tlang ntate Sejane tsa le matsatsing a phumula fela ra le bua boitelo ba hai ba hore lantsa le matsatsing a phumula na re etele kwano be ke tlang tla kopana le ntate phahla ke yena tla ba sebetsa le rona kwano prophet Moale wa latela nna re ke ska hlola ke senya ntho tsentle wa latela prophet Moale kwano ke batla ho mokenya ha monate mona hantle le o imamele na ibino ke prophetess Moale imamela hantle e monate ya fodisa pine na ya rona re batho ba dipina mona ha se mpiano ha wa ya imamela hantle mana mamelantle mamela hantle ra ena ke yona mana mamela hantle o tla o tshwara hantle prophet Moale fihlela 12 o'clock tsa malwe na kreke hai ka ka matebeli ke matebeli mone mo kreke ya prophet moalelte ke matebeli e ke matebeli ya kone mo akaro ya Bethlehem park ya ke matebeli ma ya mona ke matebeli mona a u jika fela mo renke ke ya matebeli ke ra u jika mo jubilee ke na mona wa bona ima e ke matebeli yes ba le chinche mabitso ano man e plus kolo sa thabo vuyo e ikine pi mabitso ana ka raka chinchwa man ke a kgethollo ya chinchwe mabitso bo ba sothumbo eng a khona mabitso a chinchwe man prophet Esmoalo bina manate man bina manate haholo mamele fela mla tsa mo ya mana since healing song ya tse healing.

0: Prophet Maldumela. Le kae hle mrena ka?
1: Ke teng la ka mo.
0: Re teng
1: o pa ka tsere le sponko na ke mo.
0: O mrena ka hle. E hana o fela ntwe ya hawe.
1: Aya.
0: O se o hlaile ha kae? Hey, so ya se mo sabora ro mo se wena o so nke se gwebo se felletse. Ne le le babedi ntho ena ndatwa ka.
1: Babe.
0: Ne le le babedi ka ga yona.
1: Ah.
0: U ke no le monga hare.
1: Eh.
0: Magana ka. Le le ke botse, e bya le e wa se ba. Hona le ke wa ke bona thaba ya leribe. Why ke bona ha ke bona thaba ya leribe but ke bona o ye mo di ma thaba. But ke bona haye. Mara ha ke atumela pela ntlo. Ke bona ntlo ka ge ya wa. Ha ke sheba ka ga ntlo. Ke bona ka re ha o sana batswadi.
1: Eh nda se ga tswa go tlhoka se ntse ke tlhongo.
0: O tlhoka vetse selemo sa bobedi.
1: Eh se ntse ke na tlhongo.
0: E ke jwa o tlhoka la se about and ha wa khona lo mo bona.
1: A ya khona lo mo ka.
0: Mona moholo na kila re ho wena. Monne se jwale o batlang ka kwana na bana o ntsona le ntho tse ding ka monana monna moholo o la kopa o bona selemo se se a kopa hore o etse ntho itseng ebe wa di
1: ena
0: wa nkutlwa
1: ha go kena ke mo
0: ke re monna moholo before a tsamaya le before o tshwara o la kopa o go o tle ho yena
1: a go tlo ke ho yena
0: e ebe wa die ya
1: ena
0: ndwe tloetsa halang he monesu ke tla bua ka di parabole bana ke tla bua ka ntho ka ke di parabole
1: go bua ka
0: di parabole ke se ke nka se sotho parabole. Hona le ntho e mona mola o o sietseng yona e hae.
1: Ena.
0: Mara hore o tle o tswe o tlo tshwanela o mo bone.
1: Ka tshe mo loa.
0: E
1: o a tsala loa.
0: Ehe.
1: Ena.
0: Nna ke to rapela mahau ho ba ntwa le case ya ba tshwara mona ba tshwara mane. Ha isana ho ya ka pele le bopaki ba teng ha bo sa tshware.
1: E go rata.
0: Ene jwale ba ntse ba re fela re kopa fela ho lo itlhopisa.
1: Ena.
0: Re tse ntwana re ke to rapela mahau. Mare ha o tswa fela o ke o tswela ntwe tlo etsa halang ke kgola matsatsi ena a mahlano. O tla bona mona moholo ditorong tsa hao.
1: Ena.
0: O tle hona le kobo engwe ya ha ya se sa na marena
1: ana
0: askis
1: ade
0: wangudwa

0: dumela, dumela, dumela, dumela, dumela.
1: Prof, ke tshepisa se ke ba vaisa se bona ke ntho tse na kaofela. How are you, my prof?
0: Wa tseba wena moradi wa ka, go na le sonta, go na le ntho e ngwe e etsaetseng. Go na le motho e mong moshimane mong a tlileng kerekeng e ka reng o latlhetswe ke kelelo over 10 years back. If not more. Ne ke mo rapela Friday e ngwe kerekeng. O na le mong e pleke mo rapela kere. Because mine will be back. Ne ke na le ena Sunday mewaka. Ke a ke bona moshimane a sa hlapang almost 15 years. A sa kuta moriri 15 years. A hlapile a le motle.
1: Oh yes.
0: What's about lentswe la Modimo le sekale? Yee, lentswe la Modimo le na le matla.
1: Are
0: you afraid of my profit? Kuri kya ki mona, kya beka nga snepele, neksa kho, ki mu fitile. Ki sa mona. Wazwa ma hawa mudimu jualo, wazwa ma hawa mudimu hau kaba tsebele tsombu pilo mba hau. Leba atiba nana oba utziba, baka ufita. Hobani jwale, utziba ufetu la motu. Ale, akutile ale motu.
1: Ale motu.
0: Kira, le.
1: Ali manela ka tsebe tse pedi le ntlenta tsindi.
0: Yeah.
1: Ena o dumela.
0: Yeah, yeah.
1: Ntse bia ye ka ha.
0: Ai, o bona na o ska mamela sa dumeli. Ya pedi. Na ke hlo gore na ke fwe ka ba kereke ya rune ke kereke ya moya.
1: Amen.
0: A se kereke ya ke ya moya. Mole o kena o imetse o tswa o imule ime.
1: Kore kare ko pantse le postola.
0: Ena le bo postola ka gare, o tsaka ke gore ke gola kere ke ena le bo postola ka gare. Thula fela.
1: Yes.
0: But Modimo a o fe matla mme waka.
1: Amen.
0: A o fe tumelo e tla phamisang bana ba hao.
1: Amen my prophet.
0: Aba fe di karabo tsetlo ba tsetlo fetla maphelo a bona.
1: Amen my prophet.
0: And moradi wa o tlo mo dietsa ska sheba lenyalo a shebe bo kamoso.
1: Ke mpa le mponyana ntse ba mangetse.
0: Ba shebe bo kamoso.
1: Oh yes.
0: A ska sheba lenyalo hobaneng? Hona ntho tse ntle. Tse ka pele. Not lenyalo has a little etsahala. But lenyalo le letle ha le fumana motho a tshole katlebo.
1: Oh yes.
0: Ke rapela mahao. Ere ke botse mme hona le moradi a la fumana accident before.
1: That's
0: why I said this about you must pray against that.
1: My prophet.
0: O rapele o ska bona le ngwana a tla fumana accident.
1: Okay, I'm not prophet.
0: Hobane le malapeng a mafahla.
1: Yes, my prophet.
0: Modimo o fe matla. Ke a lebo.
1: Ke a lebo.
0: Grace upon grace. Prophet Maladumela. Dumela, ke bua le mang kae? Prophet Maladumela.
2: Ya, ke mo tsena
0: ga. Re teng re na ga le kae?
2: Re teng re tla go tsawa ka temo.
0: E la hla o khata monneso.
2: Eh, ya temo.
0: Eh, ne ko fanto e bitswang tshwantsiso, but ke bona ho tlotla monna moholo. A tlo fa ntho e tla be le sesupo sa gore wa tswa o tlo bona le ka ke sesupo wa tswa ke bona lejwe le letle le haye
2: o le haye
0: ya ke bona lejwe le letle le hai a ke tla itshwara fela mo. In other words, ha o hloki le maruo ke bona le jwele letle.
2: Eh,
0: taba ka ke ena ntata

ke bone monna mogolo a ntse gona ya ke bejena gona le nako gona le nako nngwe e mothemong a re monna ai jwale ma radio re ska e bua tsa radio ngwana ntate but ke re ke rapela gore ompe o tswe gona moo bane o tlhoka fela mogao but o tlo bona sesupo ga monna molo ka mo bona matsatsing a na a matlhano case ya sense e tlo qhalwa ntate ya phelang modimo ya boneng o tswa kae modimo ya tsebang dintho tsa di tsebang ka bophelo ba gae ke rapela phunyeletso ya gae ke rapela go molokolola wa gae lebakeng sa seriti sa lelapa la gabo a tle e be yena a tla phamisa ntlo enana ka lebiso le maatla mokana Jesu Kriste wa Nazareta amen. Monne o so o tswile ga o tswa o tlo tshwagaletse o botsa ba ntho tse ke di buileng wa di tseba lejwe le nana ke lejwe ke le wa tsaya ke bua ka lejwe ga ke batla go keta e mane ga ke batla go tsho jwalo ee jalo o ne o batla ke sho jwala kere jale maga ne ke sa batla go tsho jwalo and jale batho bana ba pela ga batla go botsa jale mona diamane e kae re bona ntho ne ke sa batla go etsa keo ba lo botsa and jale tla o tshwanela o arabe ga ke etse bendate o na sa tse ba e buang maare wa nkutlwisa ke bua ka eng ga ke le boemorenaka.

bona o so le pela breakthrough engwe ya dintho tse re o di bonang ha o se o atumetse sehla sa hao sa breakthrough ya pele e ke tsebang o tla e elellwa kapa o tla e bona engwe ya tsona number one ke hore o tla bona ka di relationship tse qalelang di qhalakana bophelong ba hao kapa o tla bona ka exit and incoming of people coming into or exiting your life o tle o tsebe o sole ha o feel kapa o pela phunyeletso ya

0: Quiero que sea Twitter. Ntse kuma mitsana jwale. Ke nnete jwalo. Ai, di kwalehile. Sa le fela hore ke fumane report A1. Jwale report ya ka ke eno thwe batla tjhelete wa le kifasitse. Ke a leboha tsa Mprofeta. Ai, mokite ke nna. Ke nna le Mprofeta, mokite ke nna.
1: Modimo a o fe mahao ha o hloke ha di fasa because of tlamelo fumana tshelete re fumana report eo normally batho ba o kapa lawyer ya o tlamelo yo etse ntho tseo ka ofela ha o patale le sente ha iyo e o tlamelo e patale.
2: Ke mahanong ka wa seqhaka. Dumela hape prophet ka lebitso le matla na morana Jesu. Re tla leboha ntate Modimo. Ke o rata ntsha bopaki. Prophet, ke rata ho leboha haholo. Ke leboha meka le mehlolo e ntse e tsebang ka hara lapa laka. Tlasa ho kereke ntse ke tsamaya yona ya Jubilee International Church.
1: Okay.
2: Ke le mme mahanong ka mona ka West Park.
1: Okay, mara dog.
2: Ntate Modimo ntse etsa mehlolo le meka ka hara lapa laka. Na le moradi a la kula a tla ka hara kereke lebitso la ke basetsana basana la kula ka pele fela a ka o tshwara ke ntho ka re mokokotla a kgone go tsamaya profetola morapelela basetsana ka mora profeta morapelela lesedi la ba teng ngwana kgona go thola doctor sekolong doctor ya mo ngwalla lengolo la re a tsamaya di-doctor tse ka Orange Farm gore ba kgone mo transferela ka bara. Bana ba Morena, ha ke bua le lona tjena, basetsana o fetile operation-eng, bara o na bana le probleme ya spine, re ne re tshwile re le batho ba tshwileng hore ngwana e be bothata ke eng. Bothata ba ile ba spine o tholetse ho na le tshuma. So, mara e ne le ka ntle. Ba mo nka ngwana ba mo etsa operation ka mora operation ya tsamaya hantle ntse re thola dithapelo ka hara kereke mme mamkona ntse a nkgothatsa a re mme dula thapelong ba na le tumelo ke la ka sebedisa tumelo ka sebedisa dintwa tsa semoya dipitsa tsa semoya ka rapela na le lengolo la lamphan lona la pesa le me 118 ke la ka tsamaya ka lengolo leo ka lebala ka mehla le matsatsi hobane lengolo le ke lona le la mphang bophelo. Ha ke bua lona tjena ngwanaka o hlaphohetse ebileng di-doctor di re file ene ba founetse ba re boletse hore ngwana tlamehile a infuse ngwana pitori ya tshwane jwale le kajeko ke re ke ntse ke dutse tumelong. E profete a dulang a re ruta dithuto ka mehla le matsatsi a re ke Modimo ya sakana a re phoka le maemong ao ke kajeko o ntse sa re phoke o ntse re fetisa ke leboha ntate Modimo ka letsatsi la kajeko le nna ke bue boholo ba Modimo bophara ba hae bo ntse etsa mehlolo le meka ka hara bophelo ba lapa laka e ka ntate Modimo a ka bana le pasetsana maneng teng ke rata ho leboha haholo bopaki bo ke bontshang ba ngwana a beneng o phetse mona re sa re lahlileng tshepo empa bane Modimo ke Modimo a hlole ke letho o ntsana le ena letsatsing la kajeko.
1: Mme wa ka, go na le nako nngwe re kenang ka hara mollo. Bebele e re mare ha re tswa e be ka reng ha re so ka re kena. O tlo hodisa ngwana o. Ngwana o tlo phelela. O tlo rutela. A ke ke be a iphumana a na le bohole bofe kapa bofe. Ke bua jwalo ka moprofeta. E tla be ka re ke tshomo ha o qoqela batho re ngwana o ne a le ka boemo bo jwang a sa kgone go tsamaya. Ke bua modimo wa me ka le mehlo
3: moyo mwele
1: ha u be jwalo
3: e bo kwala ke
1: In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray. The number to dial is 073-150-5207.

0: kahle bona mo rra thimta selem go thimetsa lokwe fela tsho bona zomo yetse mo go tswa go solo jwa lo mamedi wa kahle a shebela kona mo go tswa kahle tsho mo se supile mo go tswa mo go tswa 17 minutes after the hour tsela fo tlo kona mamedi wa kahle ga se go re yana ya rra re bona ba sala go tswa kahle a go tswa lo mo tlo bona ba sala go tswa ga se mo go tswa ga go lo jwa hle ga tselo hulo re bo ga go lo bona mo go tswa ka a tsilela ka shelo tsena go tswa go lena letsa tlhalo magatse ga ba re shumotse tsetse mo go tswa ka man ha o sa rata o se tine mo go tswa ka o ka mpara fela LT Hey, number two, I hold a remelot. Happy birthday to me. Thank you so to I'm Pemale Masikit. Kati au kini iwalete na kati lijuana. go kena di SMS tse dintle di sa di ukwisising. Okay, SMS tse sa di ukwisising mamedi wa ka. O kena ntho tse ga ke di ukwisitse tse kenang tsena bo di SMS fake wa to. Hey. Ga re bapale jalo. Ga re bapale jalo. Ke a gola ka shina ga re bapale jalo. Ya se ka ba vrite ka shoto founu ya ka. Ka re ya wela. A tere please call every be aware of fake SMS. Wena! Se go tsamaya 85955 go mo tsaka tlhakeng motho ka bona bo ga pele wena ba sala go tswa gahle o se ka tswa fa go LTP number mo ke lahlele ke tla of ka shintse ne ke a fana dumela
1: dumela leto dumela leto dumela leto dumela ngwana ye su dumela hlene sense ke o yemetse yo ke menda bile o re di fama. Happy birthday, Leto. Happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, Leto.
0: Hey, hey, hey, hey. Thank you so much, Runa. Akele video gona ba sele ma Runa hle. Akele bua. Akele bua, akele bua, akele bua hle bona mkhotsi waka. Re ke bona matsa ma hle go tsoa ba fela re ke bona molatsa ma hle ba fela. Happy birthday, Leto. Ntatemu dimu. Re ke bona. O tla o so au kwa bele ho tsetsela mehlolo ka mona so la bontlwa o qetela tsalo so la tlala bontlwa o qetela ka mona jwale bona fela happy birthday up to Leto ntate modimo a o fetse ngata a o feta batabelo tsa pelo ya hao a ke manhle ke a no a thank you ano a mi dira ska ba tsaba ke tla o fa nomoro mono ke tla o fa nomoro mono la hlele mono no o la hlele mono no Ola hlele mono no. Ha jwale michina ga gena itobetsa ka monana. Ke tsebe ba di phone tsona di a pepti ya lotsona ka monana. A nna ke tsebe. A ke ya senna. Na ke ya se jwale wenza kanjani ka namhlanje. Lento le zei pipit ya zintokala na mamidu waka. Auka wana ntuki. Zei pipit. Haki ya azi. Kukua suwela suwela ntofela muna plaka muna loko. Wisa kai. Nage zibi. Zio sabaliti. 585-95 tukala mkotsu waka sewa buta. Hau batla fela mkotsu waka muna nung. Umpita gantu muna nung. Tela tela mani ni. Tela tela mani ni. Rala kesa ni kia inka man. Ya kia inka. Mwaka pojo. Kia inka man. Atela muna nung. 076 073 5564 076 073 5564

0: Happy birthday! Gukula ba ningamsla. Je gukula Mr. Jenny, Mr. Leto. Hip hip hooray!
1: Ah, abayo kola hands me male, mamona tuwa zona kuru di la. Irata mon me male ma kile bile mona besa me male ma. Amo re ga re nke pine malte bona ba sala mo khotswa ga e re fela mano ke killer joy mo khotswa ga ke engwe di pina tse ba palang ka go le kgolo pelo ha ke mametse mamedi wa ka e yena na pina ke mametse bona mamedi wa ka ha ke tsebe re nka reng e nya na ke mametse na re fela metso tsenya ne ka ba nge e mmidi nya na fela ke ke re fela nya nyana man wa u kutlwa man ba solla ma vivile ba ke ntshwana a mele mo laetse ba pina e ke mantswe di tsimpelo nyaka ana ha bo ntse ba handle ke lwa ke tshotjena ka tse tshwane dikela

0: wesh apile mushimana namukhotsa wesh apile kila joy wesh apile kila joy wesh apile namukhotsa waka le ga o gata o tshopla ke re mukhotsa waka ke ba dumela go bophelo mukhotsa waka ke ba dumela bophelo ba ha mamedi waka buye miswe ke ba tsa tsebe na roba la o jile 07855955 tswela pele la ikutlwa o ka give up mogotsi waka tswela pele giving up mogotsi waka is not a solution giving up is not a solution mogotsi waka empa fela go fa dira tsa ga o matla mogotsi waka go di tsheka wena ska ba le go give up mogotsi waka success a ufikela mogotsi waka ka tla ha yo fihlela I guess I got a surprise. I'm ready. I'm gonna go to the show. Happy birthday also ho ntate boy ke modise ke ba sebetsing ke ba bitsa mathini ke ba sebetsing mo le nna mona mamidi aka monate wa ho ya diketa pele eh ka ithini mo le ka reng ka motshwara queen thini mona na google fellow guy mona tsara fela mona na e mitse hela thini hela hela hela ga di happy ka mo ke di happy ke di happy ke di happy o go fela mona na mogotsi wa ka o kae kwa boleng tswari tswari mo dze ira ga tsi dia motho he bi he bi ka mona no to la ba ba hora tsi la ka sheno o la LTU o la polena voyi ho ho la boi ke modise hey baba he mamila ka ga bangata hey se ba ninki se ba ninki se ba ninki ka lapha mamila ka jo la fela mona mogotsi wa ka me re tsamantse tsela ka shilo ma medi wa ka ke be ke ditsenteng wena ma medi wa ka wa le kwa FM 90.0 me ke hetse mogotsi wa ka ke me ke tsamantse tsama lenna le nna ke tsamela wena e be kwa tungwa no ba kwa tubela mogotsi wa ka khidi se o re nyane neng ya boka ha se hora le neng ya boraro he na birthday boy wena ma medi wa ka ke yona fela taba eno wena ma medi wa ka he ho bile ka hwa ke batla le ke re tlo bua ka wena mona mogotsi wa ka ke batla ke go tla ukwa fela mamidi wa ka go ngane a go ngokele ho ya ka wena ka wena fela mamidi wa ka ho ya ka wena ke nso ka sietsang ha ke go kwena na mogotsi wa ka o kene ka manontsa marato kene ka manontsa marato ngwana le motho a nan le ngwana o kene ka manontsa marato le motho ka pokele le nyalo le motho a nan le ngwana me wena nako nyinana o tsamaileng wheelen dropong ka po wheelen mosebetsing ha o khutla o kena ka lapeng o thola baby mama ka po step in that day wa ngwana monono baby daddy ka po baby mama a le teng ka tlung ha hao a dutse le mofumadi wa hao so fi monono ho lo mnate o qoqwa ke se o ka setsa o tswa mosebetsing kapa o tswa kae mo o tswang timamedi wa ka o tswa mosebetsing ka potswa kae monono mme o kena ka tlung o thola gore msadi wa hao ka po monna wa hao ke ena ona o dutse le baby mama kapa le baby daddy ha wa botsa monono o thwe e o tlo bona ngwana wa hae mos ane ke a ha monono ke nso ka setsa mo mojwalo hm ke nso ka setsa bemo bojwalo dibela
1: good morning good Wena. Morning lieto Wena. Bona happy birthday lieto kadi
0: moke
1: ntate modimo a lo fa dilemo tse ding tse ngata ngata o hole empa se ka go go bakege e ntate modimo lo pata o patele ba ba ba bolotsana a lo patela mamene mene
0: mamiku
1: ntate modimo a lo fa ditaba tabelo tsa pulo ya hao a lo hlonolo fata a le tati lena hola le to tla di hola e vivente bona ke na le ena tshe drop the mic ke mo ke ka bona ka poloko hippie hooray happy tsalo day

tournament ka moga poloko ke bile bona ba sa bona tournament a LT ke ba supenga tsela mogotsi wa ka ke ba kenya tsela mathaka a ga ke senyana go yele ke bakelena a o sintata hlatso a re ke bakelena a o sia hlatso mogotsi wa ka a ro ba le ba kopela ha ka monana ntate ntlelo go ha ntlompi Alex wa na mogotsi wa ka. Kana go la o kena mamidi wa ka o le motho mme a o kena o tswa mane mo tswang tima mamidi wa ka. Ha o kena ka monono. Class tsa ntsa o tso di bolela mamidi wa class tsa ntsa o tso di bolelang. O thwa le dutse ta file mane mana ka. Holo nwa ka tsona mamidi. Ho tshewa lo monate. He? Ke nso se tsa mbe mo bojwalo. Mamidi ka nna ya na tipe bdi ya ka ka shintshinana. Mara he. Hene se bdi ya ka. Le go tlo bua disana. Hmm? O go a kena medu wa ka o go a kena monono ha o kena ga tunga monono mutujun u dutsi le ntho monono le manyiwe ba qoqa ka pole ga nyiwe ho mon na to ba tsiwa ntate tsela a ja o jwetsa ja o jwetsa ha butle pili ja o jwetsa ja o jwetsa hm ba qoqa ka tunga monono ngwana wa fihla Ha o botsa mabaka monono ho thukeng tatwa ke ntatwa mphomose ke mme wa mphomose hm o tlo bona ngwana wa hae ma ha o kena ka tlhunga monono ba rutse ba le babedi o tlo bona ngwana wa hae kae ngwana ke sa mone mo o tlo bona ngwana kae ngwana o tlo mona o kae ka tlhunga mo ha yo ha so go sekolong jwale ha tsa making a dule ka tlhunga ke go tlo bona ngwana Ha o tsoga go tsena le wa lololo. Ha o duletseng, o duletseng ha tsa mae king ka tlung ka. A tlo bona ngwana. Tama ga iputsa fela mabidi a ka go ya neng LT ga be ke le phoso na. Ha ke ba dibela ba le babidi. Hm? Bana ba mamidi a ntwe tebe ke bengena mogotsi wa ka. E ba pala ka go le golo malape mamidi wa ka. Ha holo batho mana ba ithola makeni ka mana tsa magato le motho yo anang le ngwana. Ka pala botho ba nang le bana. Yena sna ba. Ba pala ka go le kgolo mogotsi wa ke ri ya dintho tse ba ka nqabang ka malapeng e ga o gotsa ngwana ka lapeng ka mane uko ba o jwetsa gore hey ha o go shapa ngwana mo khalemela o shapa tsena ba la se ngwana ba hao ha o go o go ma ngwana tatwa ke la hlabo o ma tsena ba la se ngwana ngwana hm malapa manga tla khaile la jwa tsena medu wa ka malapa manga tla khaile la jwa tsena mogotsi wa ka ka ba gata ba ka le ba ka taba mfuto jwa ma medu wa ka Jwale le mabidi a ka tsendeng tsho e tsira tebena mogotsi wa ka. Na ke ntwe nepetseng hape nka re fela na ke ntwe nepetseng ho re naneng he ha o tlo bona ngwana o mone kwa mo dlwanteng ka phantsu we kwa mo kwa mo strateng kwa. Hm? A ke le gela yimba tswa dibaka. A ke gela a ke a tsaka kana go tsedi ba mabidi wa ka ho mona tjwang ho laua. A ke le gela yimba. Re tsebe o sane ha o kena ka mona tsa magato le motho a le ngwana ke ditlamorao tse di feng tse o ka di lebelelang ga se ka ithola re leisana ka selepe strateng mo ga ithola se ka ba ka ithola re leisana ka selepe strateng mona tse le lepe lepe lepe mama lepe mama lepe hm thola o ne o tsena mogotsi wa ka motho a sa ka papatsi selepe sa ka papatsi se se

Why? Hana jwale jena mamedi wa ka. So thola motho a futse motho ka selepe ntate. A futse motho ka selepe. Ke ka mane ka ho lo jwang ka mane ke bone ka tshotse ka mane mogotsi wa ka.

motlhankane mo mogotsi wa ka a le ketse sakia bekeng ya go feta mo e le sakia wa mmona sakiang kege wa bebeleng e le sakia a dutse dibane a dutse odimokwana mogotsi wa ka palong monna monna la ga a fitlha tlha toropong kwana mogotsi wa ka tlha kana mathanti mamedi wa ka ga a kena ka tlong a thola ntate ke yona ka tlong ntate ntate wa ngwana ke yona ka tlong ka monana a re hei butle a re hei o batla ngwena ebile ga a mothole fela mamedi wa ka o mothola hei be ke thole o thola go le busy ntate go le busy go sena ngwana e motle ga a kena ntate ka tlong ka mone mogotsi wa ka a thola gore yerr go tee ga ka mo go goa thepe le segua mo le manama mo lephelo a go ke a ya ka moga stofo ka manane a tlankile selepe le molamo mona wa lebetlela ke a tlankile molamo wa lebetlela a ya ntate ona mamedi wa ka mmaneneg mogotsi wa ka o itharile tenana mamedi wa ka tare ntata butle ke ntata ngwanaka butle o itharile tena mamedi wa ka monono ntate o tswa ngwanaka ke a tse yo nana oe a sena le kgole thekeng ntate nono a tswa mo ka tlong ntate ke a tswa ka tlong ka monono ntate ntate nono ke a tswa ka tlong ka monono a sena kgole thekeng a tlholela odima sefate a tlholela odima sefate ke sakia fa re sakia theo wa sefate moo fa re sakia theo wa sefateng moo fa re theo wa sefateng moo sakia ale ke tlo bona ngwanaka ke tlo bona ngwanaka ke tlo bona ngwanaka ba re ee ga utlwa theo wa sakia bana ba sekolo ba ga sekolo mwana ba bina pina ntate ka reng ke re bana ba sekolo ba ba tsebang ke re le bona ga ba tswa mane ba bina pina sakia theo wa sefate moo ke mo hiti wa ntate ba o eme ka sa sefate mane tsa e mogana theo wa moo a ba be e sa le mollo anana monono wena wena nna ke a di tseba taba tsekedi boa taba tsena mamedi wa ka a le tsene a le tsene a le tsene a le tsene a le tsene ka bua seterateng o thwa le sheleng a sena le kgole thekeng mogotsi wa ka a itswae e le thabo ntate e le thabo bitswela ntate a le sefateng monono ke opolane ntate le o montsa e bua monono thoa thabo thoa thoa thoa moo ga ba sa re thabo dula fatshe ga ba sa re thabo dula fatshe ne o tsena ntate ka maneneng ka lesotho ka kwa

0: le tlompula thabo thewa sefati ke ke be ka thewa muna ho ba ne le tlompula thabo thewa sefati ye ha ba o ruta bo sefati ngwana ka o bile thata thabo ka sefati mane ne ntate ha ba sa bina bana be be le se ba tshintshile ntate pina a ke go ragatse ba sa ke ya thewa sefati a ke go ragatse ba tsa sa ke ya thewa sefati ke me jwa ha Chinchilla was to go to Aga. Tawaita, I tell me short. Tawaita Galo, when I want to go to Aga. Kato Santa, when I live Mega Monan. Tato, you don't go to Capo Games, if it's Capo, it's all of them, if it's in your cellar, said Massimuana. I cannot go to a tolerant Tawa Gulam Hotuag. Tabo Tiba Taba. Aratabo! Ela ga re thaba mogotsa ka hopola go ke ya le selepe ka mokamane ka ka mogastofo kwa le bieleng tse ke slotse maobane ke ka pa dikoko ka sona ke ka pa dikoko ka sona mogotsi wa ka are selepe ela ga re selepa ga ke tswa le bollo khala ke matha go tsheng kwa na mogotsa ga ba pala melamo are nkeng ka mola mo ka le betlela ka nqene ga re ke phethela ka selepe ke go tla ka le betlela ka nqene a re thabo thabo ba liya aya se fucking thabo aya se fateng ba ga thabo the wa se fateng bana ba skoela ga ba tla meduwa ka bana ba skoela ga ba tswa sekolo mo lenda da ba bina pila ntate a re ngegebe ka thwa muna ho mani le tlompula thabo the wa se fateng wena diza
1: e morning leto wa tseba taba ya pele e o nna ke nahana ha o qala o kena dikamanong tsa marato le motho a nang le ngwana hlo le lokiseng ho sa qala hle le bue hore ntate ngwana a tlo bona ngwana o mo bonela ho kae ha mo batle ka tlung jwalo le hle le qete le sa ntsaneng le jola jwale ha se le le ka tlung le sa kala bua ditaba tseo pele le tlo kopana le taba tse tjena jwale ha ne le buile pele di sa qala ha o thola taba tse jwalo ho easy fela hore o etse qeto ha o motebela o motebele empa le gore le buile go qala thank you
0: thank you marona ke lebile bona ba sala marona ke lebile ke lebile hle ke lebile ke ona le mamedi wa ka o kwa jwa thate le bue pedi sa tlo bana go tshwana le thabo bana ntata dana thabo thabo o itselo bona ngwana ha fitla mano sa bona le memo jwa jwa ngwana ntate thate o ta fitla mo ga ntlo ntate a bitang ka slepa melise ga slepe ntata ga slepe ka mogalo ka mo ga stove a ga molamo wa le betlela ga ke phethela ga slepe go tla ka molamo wa le betlela thabela ga tswa mona sala go le theke me medu wa ka mathatha wa batha wa matha a matha ba le ga tlwa ge hey a bo bo ya uliwa a tswa mathatha ela ga fitla mane mo go tswa ka ntja ke ena plan tse ho ho ho ho ntse tere ho ho pula he mona mamedu wa ka a thaba hlolla sefate a ba swe a re sefake thabo ya kona kala ba go ba haibela makala ka mona ba re ya khona go tloetsa sa ke ya dibena a hlolla sefate go le thabo yena o tsala jwa mara go ntse ba dula fatse ha no dula fatse bana ba sekolo ke ya ba tswa maene ba bile ba etsa lepina mona mogotsi wa ka ba etsa lepina mona mogotsi wa ka thabantsa hala re ngegebe ka thewa mu na ho ba ne le tlompula thabo the was fati ba ka thabo the was fati a re ngegebe ka thewa mu na ho ba ne le tlompula ya 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525 0785859525

Parfragua, Motor Regabra, Motomashima, Madame Turbe, Motor, Fratoran, and Yapili. I'm going to go to the house. Ho ba taba ya nga neng re ithule re ntshane dikotsi ke yona ntho ya botlhokwa bona ba sa ntse re etsa mamidi wa ka ke yona ntho ya botlhokwa ntse re etse wena ngwaneso ntle le mono re ithula mogotsi wa ka re ntse re fata fata nka e le nngwe nguwe 0785595 mogotsi wa ka hle re tshene re hlakela yola mamidi wa ka Rahlekela tsebe he mogotsi wa ka. Go bula tsa nka neng ra bobedi mamidi wa ka ke mane mogotsi wa ka tsebe tsa rona tsa ni motivation mamidi wa ka hle. Ka tsena la ka shelo mamidi wa ka. Ha wolo jwang ka di birthday tse mona ate. A tse massive tse ntwe embu. A ke mekete mantle mogotsi wa ka. Mamidi wa ka rona tsebe ngwe batlana ke re tshohle mona na mogotsi. Ke re tshohle mona mamidi wa ka. Ke re jele swahla nna lo wena. Ke re dule majwana gotla. Ke re bona fa ntho di tsama ga re tsipetsa mo gantsi la mofuta ofeng. Mamidi wa ka hangata ke ke bone mogotsi wa ka. Ho ba le dikabang pakeng tsa makoti le matsale. Empa mara ratsale le sware ba ukwana. Ratsale le mogonyana wa hae ba ukwana. Wela potse ke putsanya na mamidi wa ka ke hore fela. Dikabang pakeng tsa makoti le matsale. Di bakwa ke eng? Ka pa hona ho baneng hangata makoti le matswale ba dula ba sa ukwane empa maga ntate ga tsale ka nkaneneng le mogonyana ba ukwana. E tswa ke ntabo futu jwa mogotsi wa ka. E tswa ke ntabo futu jwa mamidi wa ka. Ha ke re qoqeng. Ha ya ka wena fela. E tswa ke ntabo futu jwa mamidi wa ka. Itsirele remo ka tholangwe. Mme matsale a ukwana le makoti wa hae. And itsirele re mo ta thola ntate ratsale a sa ukwane. Le mogonyana wa hae. Jale, what if I ke re bua mamidi. Ha ke tsapa o nkutlwile mamidi wa ka. Ke tsapa o nkutlwile. Ho etswa ke enta mo futu le mogotsi wa ka. Ha holo jwa mamidi ke ke hle ke bone ha holo ka hla kong lena la batho bana ba bomme. Ke ke bone hla kong lena la batho ba mamidi ka. Ke teme ke re ba pala ka go le kgolo teng wana mamidi. Me go tla thola go ngane makoti ha a Jesane say no. Le mme matsale ha Jesane say no le makoti wa hae empa mara o thola ratsale a ukwana ibile ba tsheba le mogonyana wa hae jwale ke funu fela go yazi mamedi wa ka ke funu fela go yazi ke enye ba kamperekanyo mono mo pakeng tsa makoti le mematsale lae ba sa makoti a sa gone gore a ukwane le mematsale ha jwalo ka ga tsale a gona go a ukwane le swage sa hae why hobane I'm going to go to the house.
go di otla ga mogwaletsela mofuta ofe hwale mecha e mo gotswa hwale hwale mecha e mino halte ha ulten tsena ene a kena mamedwa ka ba chaba na ba dilimo ntsena tsaka tsena mamedwa ka ba to kena manyalo mo no mogotswa ka ba hle ba ipea hantle ga ahananga ahana mamedwa ka ba jindlela e botswa ba phambile sale jwale se abuza indlela mamedwa ka go ba phambile uthi hee lento lena ibangwa gini yini e banga lento o bona se e bona lento lena nyanga le nyanga namuhla namuhla se e bona uthi hey ai haba ha sane seino nale potso go fela e ba kwa ke e ding e tlisa mperekane pakeng tsa makoti le matsala king e tlisang pherekano pakeng tsa makoti le matsala ho ya ka wena 0785859531

amaishwana bona bo ishwana gore mo go tsona tlhaba shuma bile motse robo mo go shuma le shuma le robo mo tso pele re fitla rona nne ya bobedi yo na mogotsi wa ka mere tswe re ba medi wa ka tlhaba yo mogotsi wa ka tlhem a ke bona mana tsaka mana tlhaba le tia a re he mana ba ma go tiba na ba fitla mana ba batla tshisa se bo pesa ntwe na ntate a re ma go tiba na mogotsi wa ka ba go tshisa se bo pesa na ba fitla la pe mona ntate hey wo tsanga ke a hai mona a re wo tsanga ke a hai wena 078 585 955 tlhaba mogotsi wa ka wena

tla ke bogotsa tla le bona matsa ga mana se ba fela jumela le ya tshohle makoti le matsale bona mogotsi wa ka ke bomme ba le babedi and hangata LT ba sebedisa maikutlo ga ba toba le maemo aranda ke ntongwe ba sebedisa ke maikutlo anka di nthoka pele ntate ba sebedisa maikutlo ba toba le maemo a jwale bo ntate ma medu wa ka ha tswela pele ga bo ntate ha bana yona nthweno no ntate a LT bo ntate ha bana nthweno no ke le hle wa ntise lo tshwala ka manka blue ribbon a fela thank you le eto a thank you mogotsi a ga ba sebise ma ikutlo ntate a re bo makoti le matsale ba sebise ma ikutlo go pa go pa ha dintho a e how bon o ja tshelta wanaka a bele wana bo thema ntate a ta dilo hila Hula mkhonyan, sulti. Oh mkhonyan, ah, shapu he, daloga mkhonyan. Eh, tuela pile ke tsama hantle. Ha o kena ka tlhoka mana mogotsi wa ka. U go mo go tsiya mo go tsiya mo go tsiya bare. Ha go fitlile mona na mona tona na mogotsi wa ka. Ha u go mo matsala a tabana na makoti ka lapeng ka tlhoka mana ni. Hey! A go futile mona mona tlo ena mogotsi wa ka e phopo ma bo hetlo ga ka go mutsa fresh tata wa mogotsi wa ka a re hey a go kena ka tlhoma ya taba tsa ka tlhongwana ka go hey ba le ke iputsa ha rutsile ntate le ntate ha rutsile ntate le ntate matsale ka ntle ka maene e makotelo ya matsale ka mana ka tlhoka maene o go ntate matsale ka bo ga de matsale o reng wena ba sa di ba gona ba lwana eh o ba sa di ba gona ba lwana wena eh di se zori uringe a ba lwana ga tlhuka go ba ba bedi o rutsi ka nne le de matsale ga tle ka mo ga pole o rutsi le mogonyana o ge mo mogonyana basadi ba rona ba lwana ha le ya mala ka tlung lekgotsa leretsa ga go lekgotsa basadi ba rona ya wena o thole sona ka laleneng ya o yaneng o thole e le wena le ntate wa gago mme wa gao tsa masterateng mane le ngwetsi ya gae o ba jetse ba lotlogeng bapa basadi ba rona ke ba basadi ba rona ke bale wena Ah God. Pula. He say embassy sa. Abare ngwe fara go tswa Engwe ba ka mogotsi wa ka tabetse mo gotswa ga tlhen. A ke taba ya opulelo mo medhu wa ka. A ke taba ya opulelo.

re kwana matsa matsa ba ba LT ngwana eso LT ngwana eso bomme mangatsingana na ba ratela ka bona o ghetela bana ba bona ba sadi mogotsi wa ka jwale ha ngwana hai a ighetela mosadi e o mogotsi wa ka o ya hlwa ile hangata ba sheba go ngwana na e o mogotsi wa ka o tswala pele le jwang le hore wa sebetsa na Hey LT, ring one better mokotso bana LT. Engwe batla mo ba ka magata mokotso wa ka kena le hle ya balamo ba khutla manyalo. Aga ma entati. Aga kena balamo ba khutla manyalo ke yona e ba ka nkabanyeni wa medu wa ka. Ela go fe mokotso wa ka o ngane ka ba mpakeng tsa matsale le makotwa ha di ba kwa ke ya komphe fela maikutlo a mamedu wa ka. Ha go mphe maikutlo a mamedu wa ka fela ke re go fela maikutlo a hao. La ke chelete. A re mo matsale ba pele tshele le man. Ha mo matsale ba bitse ba pele telele. Ta ba le bitse ba ka chelete ya ngwana ha mo mamedu wa ka. Ha ba tla chelete ba ka chelete mo ha ntse ba ka chelete ngwana ya monna wa hae. O ba ka chelete monna wa ka. Monna ka sna chelete o thuki mojisitse. Aga monna ka sna chelete mo khotswa ka o thuki mojisitse o thutse kwele. Hm? O thutse kwele. Au au au au. Ha? Aga chelete ke na magata mo khotswa ka. Chelete ke na magata mo khotswa ka. Ba re ya sna ibile ya lukisa.

0: Ukhala manje bevethi fana nafafuna umuntu ahle bar penalty. Ya. Amedi fela mama ri khotso le kahle.
1: Ah, leto happy birthday, happy birthday, happy birthday.
0: Ke a lebo, a ke itebuela hle marona.
1: Eh, ke ke ke ne message.
0: Eh.
1: O re ba ina tsala qabana le ngwetse.
0: Eh.
1: A ke ka thundela se dinela ba itile. Sese, ha o na se ka ngolwa ba dile ke sister Peter Hall. Ha re ba le message 1084. Mo re nge se re na ha tlisa khotso. A go tlisitse qabang. Ntate tlo na le mora matlalo tlo na le ngwetse. Ke le mangwana tshwane se thahala. Le nna ke ntse di tsala nna ke maka le ke mangwe le tsene tsa phetha hale ba le ntse re le lefatshe. Thank you.
0: Thank you Marona. Hey wa mpitsa ka wa nthema hey wa mpitsa ka hey.
1: Ke le ka go bala he. Thank you.
0: Thank you Marona. Thank you mali ya makilebile. Thank you. Hey, mamidwa ka haiko. Ai coi. Ana bona ba tsama go tsaka ba ho fela chalete ba ho fela tie ka ba nyang ke chalete chalete ya ngwana ha sa hlola e thola mogotsi wa ka. Ke ka ho bona ona di ka bang pakeng tsa bona jwa le mogotsi wa ka. Are ke ka ho bona ba la di ka bang jwa le mogotsi wa ka. Are se kwele. Fatality re bona metsa ka mahle barality mona. Mona mona mogotsi wa ka. Are fela mona mogotsi wa ka o matsale a nan le ona. Matsala a mona mogotsi wa ka. Fo makotuwa hae. Are fela ke mona e ba ka ntle mogotsi wa ka. Are jwa le wa ke go o bona e ka re ngwana hae mogotsi wa ka o ile for good. Le taba ya chalete ha sa tata. Le taba ya chalete mogotsi wa ka. Le taba ya chalete ya hao. E tsetsa mme wa hao fela mogotsi wa ka before o nyala mogotsi wa ka. So le taba go hala chalete o tsema o fela mogotsi wa ka before o nyala. Ewa be go tswa mo tshemogeng ke bona matsa mo reality hey are e ntate jona na be are e nngwe ke ena na ya batho bana na e ba ka nkabang ke a bo mogonyana ba dulwa ba setse batsa thongwe lengwe ba dulwa ba yotsa mo wa bona ke yone e ba ka nkabang. Au au au au.

re ke ba betsa mahleng go tsara ba fara bomme matsale le bona ba rata chalete ya bana ba rona aga bomme batsale ba rata chalete ya bana ba rona kana go tlwe chalete ya monna wa hae he ana ba rata ba re lt ba rata lo laela malapeng ya rona hlejo wena e ba re lt ba rata lo laela malapeng ya rona go jwetse aga a khona bona ka o laela ntin number 1 aga bagata lo lela malapeng a rona wena a fitla mano tla fitla super bona kopitse dilile go le jwang bona kopitse dilile go le jwang aga ke ngwe e dikabang e le mogotsi wa ka aga ke ngwe e dikabang ana ke o a fitla mano me matsale ha ile ngwana ha mano ma medu wa ka a khona o tla tla thuti le o tla bana ba bangata o tsheketse makotu a hao tla tla le treni mano ma medu wa ka Tatala tirene mane tsetsa kutu ha re yeng ha ngwanaka tola bana ba le bangata fela ke le bona monwe medu wa ka tola bana ba le bangata fela ke le bona la pe monwe medu wa ka ba go to ba tile monana ba tile ha ngwanaka ke ha ngwanaka ayo le go tsa mothimo ke re mogotso ka bona ba tla phela soft life ska ba le ka banyana pela ha o nyala ka boba o dula ska ba dula mona na pela me lo reng ke motho ha o tshakela mme wa ha o tshakela ka pom motho ha o tshakela fela mogotsi wa ka o palama ka bo 17 randa wa o tshakela monono nga a dula hole nyana kwana dula hole kwana hole la bo musadi hole la bo munna le lo go ke ha ba palama mogotsi ba palama ka bo 300 o bone Haebe ke kwa bo msadi ke nthongitse ke kwa na ke KZN ha bo munna ke kwa na mamedu aka le lwa gaute mona ha ba tshekela ba palama ka tsheldinga da dipampiri re ha fitla go lapile mona mogotsi aka ha mo tshela papa ka so rwepi mona mogotsi aka ka nama ena ba re phekena na mamedu aka a mo tsela o bula bra pack mo le mong a tshela batse ga tsa chelta island ka nnete fela ka nnete gore go chaketse a tsiba ka nnete chelta bra pack e feletse tseleng ho yena ba le ba 17 randa bo 17 randa ha khona la hana go bona uthi wa o nyetsa ka ga o di mo ka bona ke ga tse ka nkani ba ba le ja o jwetse o ka thola hey hey a thola ntate motho tla fela ha rata ha hao a rata fela o tla wena o seng fela ke kokotie ene ba rata bo me matsala tiene he wena ala wa tla dula hole kwa na mogotsi wa ka motho a tla mane ke mo tshela papa kana mme se ba ka belaela ntate ba na hana ngwa tshela motho papa kana mme dio di atura ngwa tshela motho papa kana mme na mogotsi wa ka kana go aga ha je le phio ha o phile maotona ga ha je mo mongwa thele a tile ga maotu nka go lantsa ma gunyeng a sa ntsa palame a a sa ntsa palame mo 350 ga fitlo nna mona ke bo ga pheke ntwe re ra ke mo tshellwa se rope se se kana ga bo ke mo tshellwa ntho mona mo gotswa ga sefuwa ke mo ke tse ba shelter e feletse transporto o nyana o tlo go tshela motho le sorepe mona mogotsi wa palamega 17 ranta ha

0: ara bona matsa mana tlhamo go tsa re bona matsa mana tlhamo go tsa ba fela dumela hle LT ka leato le Mr Leato le baka ke hore ba tlile ka kgomo mogotsi wa ka ke o jwetse molonong o tlo kwa ka nna mogotsi wa ka a re fela baka go fela o tlile ka kgomo fela o tlo kwa ka nna go jwetsa ntate o tlo ka nna ke le matsala a tlile ka kgomo tlo kwa ka nna o tlo kwa ka nna wana ke matsala o ke nna tao jwetsa he ke tao lela hore Ajanti mama mama ona ka manka zone 13 e hla re fela happy happy birthday ma hlonolo ke no mogotsi wa ka tshele bua tshele bua tshele bua oh o kile ka khomo ke teme wa he lelewi nahana wena dumela
1: ke mo ke na hle o le bon tate le bona
0: eh
1: ke ya bona ntjo ha o nyetse ke monna ana ne mme wena as ne mme ntjo ngo le ngo batla ngo yetsa ha ha santsana lo jetsa me ha ipeli ke foreng ke foreng ach ha ona mtshungu lo nga sa jetsa me wa hai ha na sa bile ke ke na no ge ha ha le ka nyalana le sna batsa di le babedi le tlo swagana hantle le nyalo la lona tla ba monate o fitela phelo tso nya lona mara o mong ana le batsa di o mong a ska bana le bona a hle na wa ka tswa mtshungu lo lo sa batle go ba itse be go ba o thabela gore ha ba kena ba ke ba bone ntho itseng tshwantse ba itse ahle sho na ona 20 na jolo ka iyo
0: ta dematsidiso ta dentswaki ta dematsidiso hey mo lo ngwe re ta mwa ha ma tuba yo ma tuba ba go ba bile tlo ba teng mogotswana a la ba ga tala shile shile wo a go tswe le shile shile mo a ba la a go a go hela matsa a go tswe le shile shile mo le bo le shile shile ke bona da te matsidiso da tentswaki da tentswaki wena a ke mabile ka ha re nkeng tshe mo latela go tsaka medimi go tswe fitile go rana le ya bobedi medimi wa kahle jo bo